ntho tsa tsa mahamana di na go etelele je ibe etlankeng o bane bophelo bo jwalo mamedi ke bone mo president wa America mane Donald Trump o yekeditse lenani la ba pathehi ba ba sweu go tswa na eng Afrika borwa re e banna tlohong jwale habai le ba ileng bane ba tsileng e gutla ba buletse Donald Trump ba re tlohong a ke re banna le ra le a tshwarwa handle Afrika borwa mo jwale e tla mona America ke le fa bodulo ha ona ikutlwa mo mamedi o bane ba tsiba hore ditaba tseno tsohle ha se nnete ba duja manati ampe mona Afrika borwa ho hotle e bile boholo ba moruo mo mamedi o ntso le bo ho bona bana ba basweu maplasi ana ba ntse ba tshwere jale re tla bona he hore na ona le batla pakela ka ba batla ra e Donald Trump rona re mamedi hona le melata se tlhopa sa melata se ka bang mashuma robedi a metse robedi le mokgatlo wa baahi o tlhatlhetseng kopo e potlakileng le kgotleng le phahameng la dinyeo mane Peter Maritzburg ba thibela jwalo masepala wa Langalibalele o neng o file jwalo melata e keneng Afrika Borwa kapa masepaleng wa bona ntle le molao matsatsi a 20 a motsomong ba be ba tsamaile jwale melata ena 80 a metse robedi le mokgatlo ona ba ile kgotleng la dinyeo bane ka nnete letsatsi la bo 20 a motsomong leo masepala ona o neng o ba file lona kapa ona a felela ka jane jwale tla mamelo nyeo ya bona metsotsong ya 30 ka mora hora ya borobong ka jeno seng mane Peter Maritzburg jwale ke bone batho ba bangata ba botsana hore ha o se molaong o fuwe nako ha o e hae ke monna jwale ba le ba mane makgotleng a dinyeo he re tla utlwa he lekgotla le phahameng la Peter Maritzburg le tla reng obane masepala ona wa Langalibalele o re banna lona le tlileng ka tsela e seng molaong le senang ditokomane tse le dumelelang ka gara masepala wa rona mona provenceng ya KwaZulu-Natal e yang hae re lefa nako eno ya gore o ithaope o pakele thuto ya gago o lebelapeng jale re tla utlwa hela kgotla la dinyeo le reng momamedi e bima ntho ena e bima ka nnete fela mmuso o itse re shebane le yona re a e lwantsha mme re tla e hlola mohlomong he momamedi gobane ke bone le bana ba board management bana ba madiboho ba itse ba tla lebua le dibohong lang le Limpopo moo momamedi dibese di kenang di tswa di palamisitse melate se molaong gore hantlentle go etsala eng moo ke mang ya fumanang tjotjo kapa ke mang ya sa etse mosebetsi wa gae eo bese e tletseng e bile ile overload e fete le dibuong e nngwe ile a tshwarwa mona N1 Free Start e ya Cape Town kaofela batho ba ka mono ba sena ditokomane ba fetile jwang Limpopo mane le dibuong fela re tla di bona momamedi nthumele

0: Metsi ku jela ka tsebe Julia Matidi di 90.3 ke kurong stata ka msebetsi la penke phomolo ngena man. Thank you.
1: Hey, involo ma volo volo ta strada dumela ngwana me dumela ngwana me ya re be tse tshwere be tshwere ma part bo go di jang to kontho ka ga pa mana ke sa ga pa mo ngwana ke ka tle ke sopo ka ngwana volo volo sa phomotse hanyanyana sa phomotse hanyanyana ko ma me ka 92.9 ngwana me o go mpiere mo volo volo ja ho na hlemona tsa dingwe na go mpiere bo ga ka tle go mpiere ma volo volo ngung
2: go tso volo lo kumametse ka leqhubula 89.2 ke goshi tagos motsamaya ka peritona helbron a re goreng ya bohlang tanko
3: bonolo ka strata kumametse ka 80.4 ke lemona mafiteng dadi kudisan daiman motho a mogotho pela gammeke tangi a re goreng ya bohlang
4: abtuele ke violandese ka mona ka mooking concert kumametse 90.3 ngwaneso ke na le wena go fitlhela goreng ya bohlano
5: dumela mavolovolo mametse ke masita wa lesandawana go DSTV 826 channel ka qwaqwa mmakong ke re danko
6: dumela mavolovolo dumela o chastrata ke mokotswa le security ka mona ka Valmarina ach na chiftin tse ke tsamaela hantle ko tshwere ka maqhubu a 89.2
7: FM ke molelo sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa basotho ba iketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.

dikwena tse pedi ho tse ding tsa matlo ka mono me kwena tsena di etse ditswe fela sebagana fela mono tshitule fela ya ba dikenywa ka mono me sena sientse ntle le tumello ke motho yo nane nga etsa sena ka mantswa mang o yentse tlolo ya molao maybe le o buletse nyewe have mo mamedi empa sepolesa le bana ba SPCA ya ba fihla ba fumane monga sebaka sena a le siko ya ba banka kwena tsena tse pedi tsene nga di ruile re sa tsebe gore o di nkile kae mo mamedi fela o tla arabela he go ba ne nyewe ibutswe kgatlhano le ena ke a tshepa sepolesa se ile sa gutlela sa tla le ena ba nna kwena e le ntho e kotsi ga ka mo mamedi ke phoofolo e tlhaga e dulang metsing kwana jale motho ke ena ona e ruile he tse pedi kao fela mamedi re bone tlhopha sa Kaizer Chiefs ka nnete se arwana le Kazili Ben banna bana ba babedi ba ile ba sebetsa ka nnete ba nkile tlhopha sa Kaizer Chiefs sehleng sa 2025-2026 ba se beile mane boemong ba boraro mme menyenyetsi ntse e kuma mona le mane go utlwala gore mokwetlisi wa metlheng wa Mamelodi Sundowns a Pitso the Jingle Mosimane e ka ke ena ya tla leba ka mona ka Naturena Kaizer Chiefs e batlana le mokwetlisi e motšha ya tlangkang setlhopha a se ise pele mamedi re bone jalo Sergeant Fanny Nkosi a leba lekgotleng le phaameng la Pretoria mo teng a ipiletsang ka o hanela o fuwa beile jale re tla utlwa gore lekgotla le na le phaameng mona Pretoria le tla reng he mo mamedi mme re bone le bana ba botšhotšhisi ba naga ba tlatlhela tletlebo ya bona ho Magistrates Commission kgatlhano le magistrata Tuletu Thonjeni ya neng a tshwere jwalo mo mamedi nyewe ya rakgwebo wa mane Mpumalanga mme re utlwile ebile bana ba NPA ba tlhalosa gore motšhotšhisi yo ne a neng a tlameya go ba teng tsatsi leo o tlhalositse gore o na le tseleng e yang lekgotleng la dinyewe ga a tla fumana molaetso o reng o tlo o bolawa ya ba ga finyelele he bakeng sa o boloka bophelo ba gae re tla di bona mo mamedi di tla tsamaya jwang tse dintse re di boneng he ke tsena tsa gore moga wa ANC o laetse letona la metlheng la ntshetsopele ya setšhaba mme Sisisi Tolashe go itukolola jalo ka setho sa palamente go itukolola jalo ka moporesidente wa Women's League jale ke bone batho ba bua mona gore ei gobane e le mosadi ena ka pelenyana fela qeto ya nkuwa empa ga o sheba ba bang ba entseng diphoso gana mogeng ona wa ANC ba sa e kwana le kwana ba etsa mohlala ka letona la sepolesa le ntseng le beetswe ka thoko ntate Senzo Mchunu gore le ka jeno o ntse a ja mahinyahinya o ntse a ja tšhelete ya botona e le go ja re ile ra utlwa ntho tse ngata tse a ngwanywang le ena mane go Madlanga ebile mongwe wa batho be ke boneng a ngotse taba tseno mane go X ke motlatsa moporesidente wa moga wa EFF Godrich Kadi gore yena o bane le mosadi Mmetulashe
ha sinyetswa nako o lahletswe ka thoko ha ri tsebe he mo mamedi ke tsa moga wa ANC tsa dipolitiki bana beso fela re di bone di ipetsa ri tlhomme pele maobane le mesong ena batho ba bua ka tsona le mona ho marangrang a di kgokanyo tsa setšhaba mamedi a re di tlwelele re ne re ofa tsona mesong ena mona ho lesedi FM dikalaneng le shumele metsirobo metsotso antle pele watla horane ya bone mamedi ka jeno a ke re bue ka mantaha bekeng ena e ne le letsatsi la Afrika jwale ko botsa potso bonolo mo mamedi ho tloa lapeng mona o ka ntsibisa jwalo ka re na le malemi a leshumele metsommedi ebe wena ke dipuo tse kae tse buang mona kontinenteng ya Afrika tseo di tsebang go tloa lapeng mona he mo mamedi le re na le leshumele metsommedi ke dipuo tse kae tseo di tsebang tsa lapeng mo ka bona motho yo matona matlharo yo bonolo nna ke itsebela sesotho le sengesemane le sona ke se otla fela di ke se otla fela ditlhobo mona mamedi nthomelele voice note ya gago go 079 758 5066 re a bua nna le wena ka morapine ena Nana Coyote Modijwane a re ko entseng a swontshela ka di

0: Mona mametse emo wa barwetsana be ke ba hlomphang ha ho lo mmino mona Adele are is on me mamedi ke mo hlomphela ntwe le nngwe Adele ona le chelete ona le talente o hlompha mosebetsi wa hae ona le mokete mong o ka ga Celine Dion na ile ho ona wa hae itse hantsa bina Alistair le mana re tla matshwele mane ya ba o bona Celine Dion o ile a sega meyogo a ya ho yena ile o mo dumedisa mme ha ka re he nna ke Adele he Celine Dion nako a o e fetile le Celine Dion itse ha a fitlha moketeng wa Adele ha na ntse a mo founela o hela Adele ke teng VIP mpele setulo mono a o kene jwalo ka mang le mang a re ke ilo tshietsa Adele ha re ke kakapa ke legend gale ke le teng minong ngwana ona o nthola mono tlame mpele setulo ka VIP ke tlala bagotsi ba ka ba 10 o kene jwalo ka mang le mang a ema mane le tshweleng jwalo ka mang le mang moketeng wa Adele kore ka utlwisisa momamedi tlhompano e bileng teng pakeng tsa Celine Dion le Adele a tla moketeng wa Adele o na le ntho tse pedi tse tharo tse nna le wena re ka ithutang tsona paleng ena ya bona mamedi nako e 25 pele wa tla hora ya botlhano re tlo buisana jwalo le sehwai mona ntate France Matsholo mamedi re ke re utlwe re tlo bua ditaba tse ngata bile le kwetliso e bileng teng mo baneng ba ile teng ba kwetliswa ka tsena tsa technology ha utlwa temo mona wa ditse ba taba tsena empa pele ke momoela re ke ha temo
1: kanyane ho phela le diretsana tsohandi hwai
2: wake up everybody no more sleeping in bed
1: lenanong la dikalaneng le mvololo
0: Mamedi o fela o le jwalo re ke na ho tswang dihwai ka jeno ntate France Matsholo dumela ntate re wa moele mona ho le sedi FM sohwai ka jeno ntate France
3: dumela ntate Zeli
0: re a utlwa o

0: sesoai.
1: Are pedi go ngona mme.
0: Ah, ke a pele bile ke a le boga je na utswile o bua le rona mona ho le sedi FM.
1: Ke nna le bua ngona se.
0: Ntate France o sohai ngwana mme re tlo bua taba tsa botlhoko ka jeno le o eletsa dihwai tse ding re ba bontsha le ka gore nako di fetuile nako di ya pele re phela nakong ya technology empa pele re kena mono ngwana mme re tlo utlwa ka tsena tsa kwetliso e le neng le tshwere wena o qadile neng temo mo ebile o sebetsa ka eng
1: ke qadile temong ka 2007 gomme ke seka lebala pele dumedisa bamamedi ba lesedi FM ke seka ka lebala dumedisa dihwai tsa rona tsa Free State e kentse le mokgatlho wa rona o mogolo e leng wa FASA e leng unione ya rona ya batho ba batsho ba di-glass ke qadile ka 2007 ntate Veli omme o fitlhela ga jwale jena ke kgwaya ka top degree e le mpone le tokomane sonoblomo ke be ke ya le kamane ka livestock o mareka diphofolong mo ke fela re mopone ga o na le mathatanyana of dipae di le lapile o galetse namanyana o kene ka mo oje batho gaolo lona ke itshekile ka temo ka o ntsha dijalo o fepa tshewa sa rona sa South Africa.
0: Ntate Francis o re file he gore o mang o sebetsa ka eng jwalo jwalo qadile neng a ke re bue taba ya kwetliso ya dihwai e bileng teng mona kwetliso ena e ne itshitlheile ka eng ntate le ithutile eng re shebile haholo ntleng ya phetophetogo ya dintho jwale technology ya kena le temo mona
1: no ntate ne ke le mane Longfontein ga ke na bitsa lebitso la tulo ena motlhomo o kampela mma ke dumeletse kapo jwang
0: ae la o sa itse ntate re fe ditaba tsena tsa moo tsa bohlokwa
1: mane ntate ke le mone ke le teng for beke tse pedi ka nako e nano se o tswile ka five o le ka tlelaseng o tlatsa ka 6 o'clock wa ngola kilometer practice which is theory o shebella video ande boholo ba batho ba yang moo ntate Veli ke bana ba sweng gobane moo le a se mahala tjeka ke boletse wa patala enana so patala boroko so patala le oba mo but tjhelete ya o qetellong ga se letho goba o tlabe o kry-ile kwetliso ka ara boko bao esile e leng gore ga ona motho a ka entshang tate tseba re tseba gore lefatsheng mo ijena boradipolotiki ba rata gore re ya ko the fourth industrial revolution na le temong go ntse go ya godimo ka disebediswa tsena tsa teng tse re di sebedisang e leng plantere e jalang o sa matse ke mofutofeng wa peo e jalang o tshela manyolo mobung go tlhaola legola ka peiti tsena tse kgolokgolo ebile le go stropa kapa ona go kotula ka kgobanye tsena tse kgolo so ntho tsena tse go nereetsa ntho tse nne tseo ebiletsa ka technology bo ntate le bomme le bana ba rona ba tlhola ba di bona trekere tsena tse kgolo tse fetang mo tsele ditoropolo le tsena le dikopi tlhomo ntho tseo ke di-satellite now dinka satellite information di a ikenya di a romelela mare eja ke operatora ga e fetsa go stelwa kapo gona go lokisa ke legoo ke monga plus kapo manager-a kapo supervisor tla lengwa fuwe mape because e na le like phone ya pin number motho mongwe a kena mo a ka senya taba tsago ka ara trekereng so ba bitsa precession farming that's that happy. Jwale ke di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di safer di cost of the how. Di safer di di di di safer di di di safer manyolo how. Hobane ha o so o di set up pele ha o na o ga ka o go pita mono o plantile teng kampong o petile teng dilo tsa e fitlha mo se a ikwala ka ba jang se kwala grane ha o ke state ha o ke peo ntse la sa plant re ntse la sa peo le yona ya ikwala fora ya mona ntate matsolo ke plantile ya tejana tsamaya o tla no ntse o tsamaya yona ikwetse na o tla bontshwa keng ke display kara tracker kepa tracker e se di di dira go fela ga monta pe di di dira kara tracker like phone o go se le ga yo no e dira kara tracker se tapa ntumo le go ga tracker yo kara tracker ba di ta kep kara kep ya tracker o nta de ba di ba tse di bua ga ona ntla o ka no ya kwana sukule mo se tapa ntole ga hari o mpamela le se di FM o kena joale le go dipi ba ha rona go planta go dipo go ga e kampong go go ya pa go lema go dipo go ga e ka pombo phahamo go go pita ntse ja no se ga bona ke go ga a u mamela le se di fene ngwana o bua le wena ba di ba bua le wena ga ra go ite mo even now so wa tume ke tla tento mana o tswa tento ya u tlhigela pip pip pip for mona di fitile for me
0: heban
1: e ga taba di ba ntle o fokotsa lebelo la gago wa tswa wa kena gape now e na le trake ntate vele metšhini la rona sejalejalo o kgona go bona ke tseo ke reng kokwanyane le ka nkano masimo ale ka pinkeng e ka because e ne ma-straight
0: sure ke shebile nako wena ntate France e hlile se re beile hampe taba tsena di ngata ga utlwala ebile di bohlokwa fela o ka reng go diwai tse mametseng tsa Free State Aforika Borwa ka bophara gore nako ya go sebedisa thekenoloji jalo ka diwai e fihlile le gore motho ka boyena a tlaqalelele mohlomong a batle dikwetliso tsena tse tjena a kena o marangrang mona a ithute re shebile bona bohlokwa ba thekenoloji nakong ena ere leng ho yona jwalo ka dihwai
1: no ka pele fela ntate re neng jaare ba batlang ho ya moo ba ka tshwara ka ntshwara empa e nna ke nana fela dilefapha ga le ka thusa mane le mo le selemo mohlomong ra ba le batho ba bahlano ba bane ba ya moo because go bolela ntho annete bathong ba robedi ba bangwe ba e bone Facebook pageng yaka WhatsApp pageng yaka ne re le 80 ka nna ka bantsa masupa e ne le magowa robedi le nna le ha ne ke ile bekeng ya pele because with a level one with advanced one ise ka nna re level two e ne ntse le nna fela motho motsho mo so lefapha le ka tele ka kopakopana le batho bana ba tente re kopana le mešine re le afase ke re montshe botlhoko ba nthuna gore o botlhoko gore batho ba ba eka mone because anyway ke direction e re yone yona the population kapo setheo sa rona sa south africa se a nyolong gomme dijo di a tlhokala le tsona re dinyong le because ga gona gore o ka sia dijo le lefatshe kapo le dijalo batho ba ba sa tsamaisang ramele ditsamaisang
0: ka mantshwa mandate france o tlhalosa gore go ntswe e le leqeme la rona batho ba batsho temo mona bogolo ntse le bana ba basweu
1: ntate wa ka dikebekebjae le diwaka and-e monate wa taba e plekee ntate vele le go sane ntsi ke batlo amerika nkaya because ga o tswa sekolo go sele tlare banka ba la botlhano a re setsa two ga o tla nne mongwe mosebetsi o tla go fa counseling a re those who want ba batlang go ya america procedure ke ena lengolo la lona ke ena go fumana le stigating tate kilena le go fumana le ntho ao e kateng permit e bontsha gore you are welcome to america o kaya koo o le ba sewai ka moo mara ba tla go kala fatshe pele se ka lebelela ra go fitlhela moo ke ka bo soba operator ya tsona metšhini le gole ba ka go betsa ka teleng mo le le motseng selemo kapo kgwedi tse itseng e be e le gona monge a polase ya reng yanong mona ke a onyo nnae ke bone o batla o se o sela se ka mosebetsi o batla mosebetsi so e o bulela mamati pele ke eo ntate bofedi bagoa mangata batsama mo na ke kone ba ntse ba mo se bana le dikolo tsa ka ntle bo Australia ba qala pele mo agent di mo
0: da difference na go rona fedile ke le buile ho la re buile le wena ka general tla o mema hampel na go ngetlang so ha re tle re tlo bua taba ena bo hlokwa le dikeletso tsena tso re fileng tsona ke a sepa le di ho ba ithutile gore di ntho di fetuile ntho di apele jwa le technology ke ne ka rate
1: ke nna le buile ngwana se nna le buile ngwana se
0: thank you that difference
1: thank you
0: mama di re le bo wa re fella mona ka jeno re na re bua le ntate France ma atsolo ke so hwae o motlile hem wa me dire technology fihlile veli ntho di a tsamaya ha o sa tswana le pele empa ngongwe re o mamedi jwalo ka hlalusitse wa utlwa gore re ntse re le siko batho ba batho kwetliso ntsena tse jena jwalo ka dihwai batho ba bangata ntse le magoa mme re a tshepa re mafapha a temo di province ka o fapana ba tla ke ba ishebe tabena ba fe batho ba batho monyetla gore ba nna tshwarang re le mafapha kenang le lona le ithute tsena tsa technology temo mona mamedi la ka le bitso ke veli mulo ke mfololo ke a uthia strata re kopana na kwenye tlang manana nga le seri FM ke tswa ke tsamaya siya jalo ka tamia are still

Ai mona tipine na mo mamedi gitami yara wa fetwa letho. Bakeng tsa ka le wena ho ntso tswana fela. Letsatsi la pila re ne re qala o kopana. Ho ntso le jwalo he? Reale boa tamia reale boa mamedi ka jeno horeng ya busupa thapama. Ka mona ka sefako magatho presidential guest house Union Buildings Pretoria. Mokwetlisi wa sehlopha sa naga sa Bafana Bafana mohlomphei Hugo Bruce tlabana le moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa mmamedi ba phatlhalatsa jwalo sehlopha sa bashimane ba 26 ba tlang go ile emela jwalo naga ya Aforika Borwa 2026 FIFA World Cup e tlang go thagoa jwalo ka la 11 Phupjane e leng kgweding ena e tlang ebile a e thagoa jwalo Bafana Bafana ba tla kolokotšhana jwalo le Mexico jwalo reng ya bosupa ka jeno re tla utlwa he gore ke bo mang ba bashimane ba tla tle ba ye ba ile go phamisa naga kapa flaga ya Aforika Borwa mane mogopeng ona wa lefatshe mamedi uteng moruting tlatse mafube re ya go yena ka pine monate Jonas Masotla o re ka lebala jwang. Bye-bye.

0: ke ya o dumedi sa o seng hona ka lebitso le matla la morena wa rona e leng Jesu Kriste. Leeto la rona le tswella pele le reng ema o tsamaye. Re fumana lentswe bukeng ya marena wa pele kgaolo ya leshome le motsomong temana ya mashome a mabedi a metse mmedi. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena. Fa go are ho yena o hlokang mona haka ha o batla ho buela naheng ya eno na. A re ha ke hloke letho fela ntlohelle o mphe tsela. Leo ke lentswe la Modimo le ngolwe le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kriste morena wa rona le se ke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Ema o tsamaye. Mo re badileng teng re kopana bukeng ya marena. Mme buka ena e bua ka marena Iseraele, bohlale ba Solomone, kaho ya tempele le ho wa ha setjhaba ka baka la ho se mamele le ho latela ditaelo tsa Modimo. Hadade o ne a dula kgepeta a na le tsohle, a dula paleising ho no se na letho leo a le hlokang. Empa o re ho morena ntumelle ke tsamaye. Ka dinako tse ding momamedi boiketlo bo fetoha kgoleho. Ka dinako tse ding boiketlo bo fetoha ntho e re tshwarellang hore re se ke raya moo Modimo a re batlang teng. O ka ba le dijo empa wa hloka sepheo le morero. Batho ba bang ba tshwarelletswe momamedi wa ka ratang dibakeng tse ba fang dijo le tjhelete empa di sa ba ise pitsong ya Modimo. Ntho tse ding momamedi wa ka ratang le a di bonala di le ntle, le a di bonala e kare ke ntho tse ratang. O di hlokomele, di ka o tshwarella tsa o sitisa ho etsa sepheo seo Modimo a o bitseditseng sona. Mme tshebeletso ena e re hatate o re ntumelle ke tsamaye. Tshebeletso ena e re wena o se ema o tsamaye. Tloha dibakeng tse bolayang pitso ya hao. Haeba ke sebaka se bolayang talenta le mpho eo Modimo a o fileng yona, ema o tsamaye. Tloha metswalleng e fokotsang tumelo ya hao. Tloha sebeng se utlwalang e ka se monate empa se ntse se o ja hanyane hanyane. Ema o tsamaye. Momamedi hadade le a na le mafure, hadade le a na le ka hara dintho tse molemo e ne le ntho tsa nakwana. O na utlwisisa hore ha se haye moo. Tshebeletso ena e re ngwaneso ya ratehang dithethefatsi ke tsena di a o qeta, jwala ke bona bo a o qeta. Ema o tsamaye. Ho na le metswalle e tsang e kare ya o rata, ba o rata ba o rekela dithethefatsi, ba o rata ba o fa jwala empa ba ntshetse bophelo ba hao pele. Ha o momamedi ke se ke re tjhelete eo ba o reketseng jwala ka yona nkabe e ntsheditse bophelo ba hao pele. Ema o tsamaye ka ga mofuta o jwalo wa batho. Tse ding di bonala e kare di tla o ntshetsa pele mare di na le kotsi ka hare hobane di qeta motse wa hao, di qeta lelapa la hao, di qeta thabo ya hao, di qeta bosebetsi mmoho ba hao. Ema o tsamaye. Kutlo a e beketso. Amen.
1: Re a leboha moruti Ntlatse Mafube momamedi re kopana gape le ena kwano tshebeletsong ya lesedi. Gantle o dimatlhogo gorera ke ya botlhano re fetela moifo wa lenaneo la Makumane mantse wa mofokeng le moifo ke tsebo
2: makumane ka mantse wa mofokeng harabeke ka hora ya bohlano ho fitla ka hora ya botshelela hoseng ho lesedi FM.

Ke lebohile haholo Ultra Strata mamedi sesuthi haufi le seyalemoya sa hao o tlo utlwa sello sa momamedi wa makumane ka jeno le thuso eo moifo o mo fumanetseng yona. A thotse ding motlatsa letona kantorong ya moporesidente Kenny Morolong o re polao e setlhogo ya moitseki wa North West Thato Molusankwe ha ya ama habohloko ba lelapa la hae fela empa le maAforika Borwa ka kakaretso. Aforika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba ke a dumedisa nna le bitso la ka ke mmantshebua Mofokeng ha re teane ka morwa ditaba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di balelwang ke tsietsi mogaladi.

0: Breakfast Show. Ana le boya go lotlhe mantse o mo fokeng le boifa mosebetsi o mo ote. Re ga le ba sala ofela re ga ba tselela ba betseile ba tla khutla sa ba khutla hape ka motlobelo. Eh se ka motlobelo ba thukara ka o sane ka lapone. Rutlo ga di be jwa tsela sa lana ola di tabala lana ola makumane a mona le mane. Mailo le khumane. Tshelete ya makeup. Re bineng o sanna. Dumi mo cockstar. Atina Zungu. A ke tsana tsepedi tsa ke qelile ka tsona re be mo fetlo re ke boropong a thwasa pa tukara jonito chepat a o go tswaga tsetsona di lengata ola mamedi tswa tswa tswa tswa tswa tswa panes bana hle ba go romela melaetsa bona e hle le go melele go mele hana jola ke tlo bapala melaetsa lona bana ke a tseba le ya dikolong ka jeno re romela melaetsa ha o ntse o hlapa ka pa o so qetile o hlapa e ya ba bamba ga sentse ge ja bona karate romela melaetsa go mela melaetsa o go re joetse hore wena ke thuto e feng ke subject e feng o e ratang sekolong ebile go baneng o e rata o go romelele thwasa le batho kara 079 758 5066 079 758 5066 re joetse lebitso la gao ke mang o kena sekolo kae o bo re joetse lebitso la sekolo sa gao ke mang o bo re joetse gore wena he o rata thuto itseng ebile go baneng o rata thuto eno aforika borwa a re be mo fitlhelo rekale e ya borobong dumelantlhela
1: Tumela tumela tumela tumela tumela tumela hlema mira tsabeletso ya le sedia fam la kalibitso a ke monono ke o tsela kazan le nda kwa mela jolo ka diatla tse mufutu le nano le o le ratan la tagwa breakfast show kwa diena ya motsiano nge hlola matsatsi ya mashuma mabedi ana le metso e supile mono wa ke 2026 ke la boraro sa o jetse kgaitsedi ya ka o tla hlobe monate ho podile ka ntle ka mona fela a listenetse le tshaba letsatsi ho hle mo o leng teng mo mamedi ntlala o le tla sa kae kae ka re santsane le busiu ere re tsamaelwe ena ka jenu pata le tenga ka dipapadi re o tshwaretse tsona e hlile di le mothangwana ka jeno jwa lokantse di manolo wa phatlalala lena fela ke ho a madume hle mmamedi ke re hallo
0: so so le fela jalo khaitire ka o jotsi tso te chapati lena la kikacha a o ke motho wa dipapadi ha o batla tsa dipapadi le fatse ka papara ke motho wa ofantsona hore o dule o tseba hore dintho di tsama jwang chapati tlo go dumedisa ka jeno boss wa kale kae
2: moro moro moro ka mono kadaman moro DJ lwana comrade jonito ka mahauli ka ka jeno
0: Ah o monate fela
1: cha. Hello Chepat.
0: Ka laboraro le mo.
2: Hello DJ.
0: Remetse u twa busumba ka jeno Chepat. Sundowns ya bapala la bohlano le baetibane ba tswang ka Bundesliga. Mme ke a tseba o tla hopola le wena ba kile ba mema le bo Barcelona ka kwano. Ke papadi e kgolo wena Chepat sehlopha seo se tla ka dibapadi tsa teng. Mme ha o bua ka Bundesliga o bua ka engwe ya di league tse ha re bala di league tse hlano tse leng hore ka nnete di matla lefatshe ka bophara e teng Bundesliga mono. Jwale se papadi fela. O nahana ba yang ho bafana bafana be re tla ba tseba ka jeno. Ba bapalang Sundowns ba tla bapala la bohlano
2: che ha ba lo ho ba le bafana le yona ke sa re e tlameha ba pale la bohlano
0: oh
2: ena le friendly nyana a ke hopole ba tla ba teng ba tla nka ba bang che shopa sona tla bentse silting se ka bapalang le sena sa Leipzig
0: hey mohlo mo Leipzig ne tla bona tebo mo koena thwasa
2: Ah, ba motsi.
1: Se re tsireletsa dienkele bala re sa batla mathata. Ke batle motho a tsa hlotsetsa mo hopeng wa lefatsana jwa letse.
2: Mara ke chinchile ya di.
1: Ba bana ba batsama.
2: A ke chinchile bana ba banne mbala ba tswa mbala. Se ke chinchile ke tla le jwetsa ka nqano ho ra busupa.
0: O tla go jwetsa ka nqano ho ra busupa. Mabedi, ba shoma mabedi ka mara ora ya batsela.
3: Na o se o fetu hetse ho Post Bank Black Card.
4: Che, ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card. Ho baneng?
3: Ho bane le tsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka moramo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
4: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
3: Che, mme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
4: Hlokang.
3: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se ha ofisa ho fetola dikarata. Tsa Post Bank.
4: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
3: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetuhela ho Post Bank Black Card pele ho la 31 August 2026. Post Bank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Post Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
5: Motlatsi wa phethahatso wa toropo ya Johannesburg, Councillor Loiso Masuku, o memela puong ya ditekanyetso tsa 2026-2027. Se hlo se re Ho aha Johannesburg mmoho ho tsetela ka jeno ho sireletsa bokamoso. Tekanyetso yena e hlalosa merero ya dropo ya ho tsetela bokamosong ba Johannesburg. Tsena tsohle o ka di shebella sethaleng sa semmuso sa ditaba tsa dropo ka laboraro 27 motsianong ka 12:30 motsheare.
0: Menyetletse e eketsehileng ya ho bapala ke ena. Menyetla e ketse ileng ya o hapa ite. Bo ke bo ka mo soba loto. Re tsebisa ka multiplay le kgetlo la pele. A o qobele o bapala jwalo di nomoro tse tsheletseng fela empa tse supileng tsa lehlonolo. Ka multiplay o ka kgetha di nomoro tse supileng me haeba o nepile tse tsheletseng fela o ntse o hapa. Seo se bolela hore o hapa ka mekgwa e mengata. Ke kgaolo e ntšha ya loto mme ya qala ka Sizekhaya. Dibapadi di lokela ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. The National Lottery e tsamaiswa ke Sizekhaya ho tloha ka la 1 June 2026.

0: Ai, ai, a cheme.
1: Ai, ai, a che pate, man. Ya, Nitso. Ah, we nepile, boss. We nepile. Bona hey. Lebitso la pina. Ah, yona ke yona. A re na tsaba bengele che pate metso tsika le bashoma mabedi pele hora ya busupa ke nakwe hao.
0: Ke uta. Le serie fe la DJ Apache. O meri wa tsebelo tsa le serie fe ma ke ba le boe ka mono DJ ko le boe comrade Jonito le the disco dancer. Ma meri taba bo holo ke ena hore maobane hula qala papadi tsane tsene go jotsa tsona ile tsena tsa di PSL promotional playoffs. Moteng ho fumana hore Cape Town City e ne a moetse jwalo sehlopha sane sa Milford Football Club. Mme Milford Football Club ile ga papadi fela be le go tlhotse papadi eno ka ntlha e lengwe. Ai kona Cape Town City maobane mamedi ai ka ha e ka nna bapala tjena ai e tla iphumanetse bapalo motsepe foundation. Ha ba so kopane ba latlha dibolo nako e kgololenyane kore ai tlile ho hang fela ke batla ke le lesisitheo ka bona ho hang ke batla ke le lesisitheo empa he ya re ba fe re bona gona e be papa dintse latelang tsa bona ba ka kgona gore ba tla ba etse bona ha ntse o hlolwa tjena o hlolwa o le high di play off a di fela mono tlo iphumana botsi o le ka mosing ka jono ska le bala he Hugo Bruce o tla ba tsebisa jwalo sehlopha sa naha me jwalo ka ke hlalositse mamedi wa ka kaka ai khona se ke fetotse mawa kila ka momamela hantle maobane hantsa bua bua mona SABC ka momamela hantle ai se ke fetotse mawa ke bona hore hona le dibapadi tsedintse tla sala e ha ke bone ke go kena hana a ka rmakatsa re bone Asia Sipo China re bone Asia ya sethole kila ka momamela hantle ke nana bobedi bono bo tla sala Mr. Bathiwane sane sa Kaizer Chiefs se ka kena ha re tla ka mona ka o ya ka sala mohlomong banke le bohamma boye yani wa Kaizer Chiefs ke nana ba pa ditso tse pedi tsona tsenga ka fetola maikutlo ka le mehopolo ho yo ho tsona empa re tla utlwa mantsi bua Stellenbosch se tlhopa sena sa Stellenbosch ma medisi tsebile ho tsebisa ho se keletsa mokotlisi wa sona Gavin Hunt kontraka ya ha ka dilemo tse pedi ka ofela Hunt o tshutse hlopa tsena hore se tloe mane mohatleng wa loko yena ya Betway Premiership Mr. Tellese le mo sena sa dipapadi se le maemong a borobong.

0: Minza tsa gele hona mono tsena tsa Stellenbosch se ba padisa Chipa United sino qolo kwa yiba o ile se hlopeng sa Stellies. Ena nkwa ile yona karolo ya moralo wa Gavin Hunt wa re jwale a leke o aha se hlopa tsena sa Stellenbosch botsa. Kaizer Chiefs. Mabiri mona Kaizer Chiefs e la ya etsa qeto ya hore e keke ya eketsa kontraka ya banna bana ba babedi bana ba ba thusa Khalil Ben Youssef e ka tsana le Cedric Kazi. Banna bana ba thusitse jwala makhosi gore ba qetelle ba fumane maemo a boraro mme ba lo bapala jwala ho CAF Confederations Cup. Empa he ho han fela ba re ka nnete ba sa ba ba lebuile ba itse ba ka ikela ka kgotso ba leboa. Jwala he di qadile sontso thwe ha ka mona pitso mosimane he ka mona eng. Empa ke ne ke mametse pitso mosimane maoba mona a bua hore ho han fela yana ka nnete o sa batla gagaletse go khutlela mabaleng empa o batla ho ya setlhopeng se leng re se tla bapala o Champions League. Ya wa ke a tsheya ke le mong ke ga ere ke thole ke ritu. Tlo ka mo tlhagolele ka re Durban City yona e lelekisa monnane mokotlisi Eric Tingler hore e tlebe mokotlisi wa bona ha ile ka mona ka o sekhukhuni sona ka se lelekisa jwala a Thazwane hore e be mokotlisi wa sona a tloe ka manoka o amazulu a mapeshwa nkona. Ha re tsebe re tla bona. Cricket yona bile ke ya dikotsela. Royal Challenger Bangalore e neng kana le Gujarat Titans maobane ya ba Titans e hapalotho e kena papading eno mme le ga ba qeta otla jwalo ke tla o neletsa ba ile ba otla jwang empa he qetelong ya be le gore Royal Challenger Bangalore e hapa papadi eno ka digane tse 90 a na le metso e mmedi. Ntumela he ke le tipatipe ke wele tlasalagalela Auckland Park.
1: Yo makaditse ya makhosi Shepard?
0: Ai ya makatsa. Ke nagana bana santse ba shebile fela gore wa bona moferefereng ya laulaula ba teng ka nako e lane ntse ba joa ba re ebile ba tsamaye
1: ee
0: ba ke nagana ka nako e ne ke gona ga e ne ba etsa qeto ya gore re tlameya re fumane mokwetlisi
1: hei ba bangwe ba re ba sebeditse banna bana ba re thusitse mane maemong a borobong ba re isa maemong a boraro ba bangwe ba lla ka mona thwasa ba re jwale monghadi pitso banna o sa tekenne ba bangwe ba re tate mangoba mnithi he banna re tse
0: motho e ke naganang e ke nagana ka ya go bona ke mangoba mnithi
1: Shepard
0: e
1: ba qadisa fatshe
0: a
1: he
0: a
1: hey
0: mangoba se
1: tloba se a tswere budget e ka banna Sundowns
0: a e khona ba ke nana mo kenana motho e ba ka monkang ke yena mangoba
2: ha ke nna le mangoba Shepard
1: hai
0: le a hana
1: ai khona le nna ke bona le Shepard
2: fela ntse ke nana makhosi ke bagatela bana le go tsetsa motho re qalang go mmona ha ke tlo makala ha ke tlo makala le tla be le eme le nna le tla bona
0: empa e ke ntse e DJ hona mo no go ntse ga tsedi ka rona Said Abramovich le nahana hore na re ka moballa hore le yena ka nna ya shopping sa makhosi
1: ke ane ana shapa borulane ha holo bile ba sa utlwane hantle ke o
0: fe ke ana na sukusukudisana le gulane tje
1: what years gala
2: eh ke a mo
0: hopola
2: eh ai nka se makala
0: e wa bona ke yena ke yena ke mangoba ke nahana mohlomo he ho ka hwa etsa hala ho bomba nne
1: na le Dr. Pizzo Musima
0: Cheme
1: Jingles
0: Bute
1: Yeah
0: Bute ke o thiba
1: Hey Shepard
0: Tsola mo
1: Tsola ka mo
0: Club World Cup
1: Eh
0: Club World Cup
1: Hai ke tla utla ka bona nta
0: Intercontinental
1: Paka Shepard Thank you boso
0: Yuta
2: Ai wa e botleka go leka lengwa la ka ya paka Dr. Musima paka paka branching ba le CDF me ba Kaizer Chiefs hey mabedi ai re se re bua re tla reng re di budi Kaizer Chiefs se tla re jwetse se tla re
1: tloka bona ka nnete
2: a re tla utlwa ka bona gaitsedi ka fa mebetso mebetso ya le sedi shebe metsotso e dula hantle e habile o dula o ye le shemela metsotso supileng pele ho raena ya busupa ke nako re kopana le exine ya rutlo re maimalo hodimo re ka ra lebellang ka jeno ke a jwa re tsebe o kena di masipalentse tharo ka mara ka mangaung e kurulene le Joburg City re utlo re se phalla Johan sepetepete o santsa le teng exine a haiba ha o so kholo ho maria kene e re kujwetse he mo ga tuwa waka ho abata Maria again hoseng wa bata busiu wa bata motse ya gela le kala tshaba ha ho tshabe hona ho eleng hore ka nne tokatsa maka diphaka ka ntle exini ya ngwane dumela rao amela tha kwa breakfast show ke tsepa utsila ntle ho seng hona hle a ko re fedi taba ho thutla ba jwa
3: ore e ke le dumedi se thata le batshikara moho le ba mamedi ba le tele fm ka nnete ngwane so wa bata ho seng tjena jwalo ka o tso boletse empa re bona di temperature di le bit tsana ha re ba pisa le matsatsi ana a fitleng re bona ding le hile mohlomo ka 1 degree ka 2 degree ha re ba ba re ba bitsa le matsatsi a fitleng empa ho le ho podile ha re tsana ka mona ka province ya Gauteng jo ka tse ke boletse ho podile me le ho ntse ho hlakile Pretoria le Johannesburg di ka dilamane mane ho mashume a mabedi le metse meraro ka mona ka Mpumalanga le teng ho podile me ho hlakile Mbombela le Emalahleni di ka dilamane mane ho mashume a mabedi le metse meraro ka mona ka province ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme o tla phuthumala ka jeno Flexstop di ka dina mane mashume a mabedi le metse mehlano ha e le Potchefstroom di ka dina mane mashume a mabedi le metse tsheletseng ka mona ka Freistata le teng ho hlakile mme ho tla phuthumala dibakeng tse hare jwalo ka bo Welkom ka di-temperature tse dutseng mane ho mashume a mabedi le metse mehlano ha e le dibakeng tse ding ho tla be ho ntse ho phodile re bona ka mona ka Bloemfontein di dutse mane ho mashume a mabedi le metse mehlano ha e le Ficksburg di dutse mane ho mashume a mabedi le metse mehlano ka mona ka Natala teng ho hlakile mme ho tla phuthumala ka jeno Durban le Richards Bay di ka dula mane ho mashome a mabedi le metse e supileng ka mona ka Upington le teng ho hlakile mme ho tla phuthumala ka jeno Upington le Kimberley di ka dula mane ho mashome a mabedi le metse e robong ke tlo tsabile pe mamedi ha ke leboha thata le batho ka la
1: exini ya lapeng ke kae o holela kae
3: Welcome.
1: Oh eh wa tsiba o kila ntjwetsa ke nna le bala ntshwarele kgaitsedi ya ka ke hlonya na thata ke le bala ka pili oh ngwana mvelo ntsona lo ba bona welcome mo
3: eh ne ke le be ke ntse ke tsitse
1: yo oh palamela di taxi ka ya o ya lapeng o tlo blom
3: ah ai tsana mo tsela mo o tsikile ga
1: Oh
3: eh ke tsalengwana skolo ba di taxi
1: Thank you, Xenia.
3: Thanks, Kenan.
1: Yeah, I'm going to trust you. I'm going to say, when I'm going to, how about Kala, how about Kala, Joan?
2: How about you, Tex? How about you, Palamela? Ai khaitse da ka le nne e na longeng ya tsietsi motho ga jwa le ha ke tla ho wena ke pala ma taxi tse ke mma wena
1: eh exini ya ke o makala nna ga amuti we
2: ha sa tseba ke gona le go di ema ka ha sa tseba le go re keng ke ka
1: ei ke mola tswa mo pele wena mma me ka nnete o jwa lo ka ofela rona re batla ba hantle ka ofela rona re batla tsa batswa di ba rona metlo motlotlo jwa lo wena o ntse le sekolo mo lo sebetsa pusha boss wa ka pusha o fetule bophelo ba ha o fetule bophelo ba lapeng mo tswang teng ke le shoma le metsemena fela betsa tsogile bile tsogile ka super the biggest one to try the tswa are tswa fuga Wakey. Selena Koru di Rai Bukhotsuwa. Ka kele shumana batse meraro fela betsotso. Kale bile jalo ranga bo supa. Re ke no tsena tsa spend pete go tlo go di ame jwang. E ke tsapele. Lena no lena la tla go a breakfast show. Rutlo re metsotso a yeme tsena. Di tsa majwang tsa spend pete. So gona o lukisa di thotsa ho lo wena ha o tswa ka lapeng. Bo tsebe hore spend pete se yeme jwang ha holo. O na le mebile ene ko etswe ka le bakala o ipelaetsa se tshaba di bakentseng a tse fapaneng. Ka lo bo hloka o rutlo re di thotsa ho di yeme jwang. Ke bua tsena. Ke fetela ka manga o metro municipality di buse maruma o teng. A re fetse ona tsa pele tsa spend pete. Rutlo re di yeme jwang. A o se buseng re go dumedise kgaitsedi ya ka ke la boraro ka jeno. Ke tsa pele tsa spend pete. O tagwa breakfast show di eme jwang ka jeno
3: ha ke le work at the school di medi tsena mi fa ha ke le metse ba di ba tagwa breakfast show se pele se sana ka mana ka mana o se sana se bona se ba tha di se phala hantle ntle le ka mana ka Bloemfontein kona Nelson Mandela le Du Plessis go ba tla di se tsaka mo mme re kopa ba gani ba rona ba se tsena mo ka mo ba di se tsena ka ka hona le sa matsa a o ema ke le bodi ka lo khara sa ka mo khatleng go latela
1: a re kopane mo khatlelong o latelang kgaitsedi ya ka re ya feta City of Joburg o tswa Johannesburg Road Agency mo sa magale maoteng o re fa tsona tsa pele tsa sepelepetho tswa ka City of Joburg. Kausmosa e re kudumedise kgaitsela ka o tsegele ka o kopana jalo le Kausmosa Ruth Media Media. Ke le shomela motsomedi metsotso pele hora yane ya bosupa. Rutlo re City of Joburg di tsama jwa maobane re ne go fa ditaba tsena tsa metsi ka City of Joburg, Joburg Water, ke la ka rata ka mogou mme a di hlalositseng ka teng. E ntate radio ke yona e tla o fa ditaba mme hangata ha ditswa ka kwano o tsebe hore ke tsona tsetsa o bala social media mali maongwala maikutlo a hae tla o die radio ke yona fela e buisanang le batho bana yo fe ditaba jwalo kha ha di le jwalo jwalo kha ne go fa ditaba tsa metsi ka monaka City of Joburg kapa ka province ya Gauteng maobane jwale re fetela ho mosaba khalema re fetsa City of Joburg tsa sepedipete ha se sa tumela khaitse ya ka ke laboraro ka jeno ke tsa pele tsa sepedipete City of Joburg ke di eme jwang
3: but kala ke di medise ho wena le tsasa ke di medise go ba mamedi ba batle ba se di FM ha ho ho be ha kalo hara trope ya Johannesburg fela di roboto tsona di ntse di le teng tsa sebetseng mani ile street teacher street hara trope ya Smart Avenue le Empire Road Parktown Empire Road le Mel Street interim ka mo Parktown hape le Oxford Road le Bombas Road ka mo Dunkirk rena le kotse ya koloi mane ho N1 North Malibongwe e ba ka tshutshutshu se le matla haholo hantle re ya tsaba kana go tswena ba ya smetie ho ya ho Malibongwe ho ya ho Winnie Mandela Drive tshutshutshu se ba le matla ho M1 North Kilani re se ba le tshutshutshu se pitsang le ho M1 North Mahareng a Gold Reef City le Car Street N1 North Mahareng a New Road le Samrand ka Midrand hape le ka mo N1 South Mahareng a Brakpan le Olifant Fountain ke feta mo tsetso ke di tsamaya hantle re lebohetse MPD le JRA ka tlalo ena
1: are leboya go lokgaitse ya ka rutlo ko bedi mogeseng go di eme joang ka mane ka ekurule
4: Bosuku ba lahlelwa ke mratuwa ha se papa het. Clientele ikhusisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24. Utmana airtime ya 200 hang how can you claim? Plane engwe le engwe e khava batho ba 13. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Motlatsi wa phethahatso wa tropo ya Johannesburg, Councillor Loiso Masuku, o memela puong ya ditekanyetso tsa 2026-2027. Sehloho se reng, ho aha Johannesburg mmoho, ho tsetela ka jeno, ho sireletsa bokamoso. Tekanyetso ena e hlalosa merero ya tropo ya ho tsetela bokamosong ba Johannesburg. Tsena tsohle o ka di shebella sethaleng sa semmuso sa ditaba tsa tropo ka laboraro 27 motsheanong ka 12:30 motsheare.
1: Robon fela besotso apele hora ya bosupa go tsepisitse ka re jwa le go fetela ka ikurulene go be mo gheseng a re fetita ba ntate mo gheseng tlo go rubedisa le go ala ka ke la boraro ka jeno ke tsapele tsa sepedipete e kurulene di eme jwa ka jeno
6: re le bo ha le go ala ka le bo bana beso ke dumedise mo ifo a lona le ba mamedi tla le go ena ya sepedipete le itse tswa ka utlolotswa sepoliseng sa mmasepala wa motsemogolo e kurulene Mothating wa bale dikolo di thulana mane se bakeng sa Kempton Park mona ke tseleng ya lebelo le phaming Albertina Sisulu hla gore la R21 o di bile le boya mmileng o gelwela mpomona e le Petrus Chili Makakula ka go mela moganne mo mo bona ala o tsana se re ka tsweng taolong e ba re tsholo o ema bile a re faneng se baka a re buisana ka rao ra busupa
1: mo mo medi di ticket tsa zia khala di a tsama ticket tsa zia khala di a tsama
7: Siyaka la mosamfit ikhutile itshisa ho feta pina bona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Africa Borwa mokete ke moholo di bini tse latela shandesh mafikizo cool chana enko sanne kuzan youngstana dr colbert mukwevo nzuza nekali zephosa dj mfundisi chikwembu kamaika pumla music mr visholo dj khotso bautisetsa mollo ho sun fest tsela tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metsoso pele mbucha sun city super bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia di ticket tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand that's so sefiti ke siya ka la mo sun city hashtag sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siya ka la mo sun city

0: الشمال بتسلسل السفن بتسلسل السفن السجن الرابع تلاقي يا بسوبا دي فيجاز بولي ترا لونجا بنين Waiting, subito la pina. Ma cantalo come vedi. What the biggest one in drive? Faccia qua breakfast show. Vuole serie FM. Station e saga tua anche in Aluena. Che le sei di Bosch? Ma messo giorno the biggest one in drive. Ma ho parito che buoni. Ba. Ma tu balzo in Ghana, ba cabam, ma culo a marraro ca offena. Ma cupilo, cucci se tu alla ping, ma ne Ghana. Le bakala bona ba re hle ba dumela hore ba sa bolokeile ka kwano ka Afrika Borwa bile Afrika Borwa ke naha e leng hore ka nnete hle e bonala ena le lehloyo pakeng sa melata me a ke dumelane le bona mono ka nnete Afrika Borwa wa bona o bua ka naha e nngwe ya batho ba e leng hore ba na le legato ke Afrika Borwa gore ha ke bue hobane ke le mo Afrika Borwa ha ke dumelane le bona mono ebile ka ba ka utlwa maobane hore Ghana ha hona motho ya tswang ka ntle a dumellwang hore a ka ba le lebenkele kapa ba kgwebong ka mo ka naheng ya Ghana ba ba ba botsa e mong ba ka yona tabelo a dumelana le bo le raditabana motsa gore ee ke nnete taba o buang ka yona jale raditaba ya gore gobaneng ga o le ka motlolotsono wa ditaba gore jale gobaneng lona le batla Afrika Borwa mona le iketsetse go ya ka moo le ratang ka teng utlwile a sa kgone go fana ka karabo ka mone fela he ba makgolo a mararo ba tswang ka Ghana ba gutlela naheng ya bona ka jane go lebeletse ba gutlele naheng ya bona
1: potso eno e na le bothata ya mokolotsi wa ditaba gore na gobaneng ga lona le batla go etsa ka mokgo le ratang rona re na molao o thibelang batho gore ba ka ba le dikgwebo kwano ka baka la botšhaba ba bona ga rena jwale re kekebe ra bega molato go motho a eleletsweng gore mona mang kapa mang o sa kgathalego go tswa naheng efe o dumeletse ore a ka tlogeba e be jwale re batla go etsa e kae ka re bona ba tlile ga bo bona kwana ba tla mona ba tloetsa boithatelo ba etse boithatelo gagolo ke bua ka batho ba e leng gore ba ikobetse melao gobane le ga o ne o bulelwa dikopo tsa batho ba etsang dikgwebo tsa mona lapeng go na le melata e e leng gore e entse dikopo ba reng re na le ditokomane re na le eng ke tsena mme batho ba jwalo ba fuwe tumelelo ka molao ya gore ba tsamaise dikgwebo tseno tsa bona jwale re tshwanela re itekole le gona re le naga kgaitse di aka le gona le gore mesebetsi e meng e e leng gore go tsekwa gore ba enkile lapeng rona kwano ha monyetla o tlhaile re ikemiseditse go e etsa mesebetsi eo na re tshwanela gore re ipotse mme ke santsaneng ke lwantsha ena ya gore e be molao ga o re letho ka melata e mengata ga kanakana e keneng ka gaga nageng Aforika Borwa ga o bonagale o re letho ka bana ba e leng gore ba etsa ditlolo tse soto tsa molao tse e leng gore kgaitsedi yaka bana ba bo rona ba šwa bana ba rona ba bo rona ba dithetefatsi ke tse dingwe tsa dintho tse e leng gore ke kebe ga di balela ke ka go setšhaba se emeng ka maoto ka mokgwa se emeng ka maoto
0: le o bua nnete kgaitsedi yaka ke dumelana le wena gagolo gore ga fela ba re tshwereng bona ba sa tlakise ditaba tsa bona re tlo ba le mathata a tshwanang le yonana ke ka go jwalo o bonang batho se ba ema bona ka bo bona se ba re a ikhona re tla inkela re tla bona gore ntho ena re sebetsa ka tsela e jwang e leng gore ga e re thuse ga e le jwalo obane jwale ga e etsagala ka tsela eno ke mona mo re tlo bona mathata batho ba thuba dishopo tsa batho ba lematsa batho ba etsang e ntshositse gampe ke a ipotsa gore momamedi o namametse maobane puisano ya rona le ntate wa sepolesa ka mane ka Bloemfontein gore nthonyana tse re dinkang di lenyane tsena gore ke ne re ipelaetsa eng batho ba se ba qoswa ka boteko ya polao batho ba se ba qoswa jwalo ka armed robbery batho ba se ba qoswa ka dintho tse tshosang tse e leng gore motho o ne a nkile e le nthonyana fela ke dumelana le wena gagolo ga re pele re ba le melao e hlalosang dintho tsena gore di sebetsa jwang re tla dula re tse re na le mathata ana e re a tshwereng naheng ya rona Afrika Borwa jwale ba makgolo a mararo kao fela ba gutlela naheng ya bona ka mane ka Ghana ebile le mmuso ehlile o tlhalositse gore ba ba emetse gore ba tlela peng go tswa ka Ghana a re etse tjena
2: sibolola maatla a dipidisi tsa Procidin 4-in-1 a na o batla sehlahiswa se e sireletsang le o hlwekisa mmele wa gago ka gare gore o ikutlwa o phetse gantle dilemong tsotlhe Procidin e tshehetsa bophelo bo botle ka gare Procidin ke molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle e sireletsa mmele wa gago kgatlhano le o tsofala mahlaba mahloko a pelo le arthritis le ka Procidin ka jeno ka tebelelo ya bophelo bo botle ka moso e fumaneha khemising tsotlhe gopola ga e sa re Procidin ha se Procidin
3: Motlatsi wa phethatso wa tropo ya Johannesburg, Councillor Loiso Masuku, o memela puong ya ditekanyetso tsa 2026-2027. Sehloho se re, ho aha Johannesburg mmoho, ho tsetela ka jeno, ho sireletsa bokamoso. Tekanyetso ena e hlalosa merero ya tropo ya ho tsetela bokamosong ba Johannesburg. Tsena tsohle o ka di shebella sethaleng sa semmuso sa ditaba tsa tropo ka Laboraro 27 motsheanong ka 12:30 motsheare.
0: Bashoma ba bere ba tsoma fela ba tsotso ka fela tsora ya busupa ba bere go tlo go spedipete seme jwang ho reng ena. Di busa marumo sa ntse le teng o tswa ka manga o metola re fetsona re tlo go di eme jwang. Ha se di busa ntlo go dubedi sa khaitse ya ka ke tsa bobedi ho reng e di eme jwang manga o metro.
4: A kolo wa kara se di mise le mangwe wa tsaka breakfast show ba khali ba bona mo mara no di tsaka go tola hore maema sa go tsi se go di ka mona ka manga o jole he ni bile ya bona e batla ina le pretty pretty matla ka maleka Nelson Mandela Drive and 8 ke na ka maleka Dr. Teresa McKinsey ka maleka O.R. Tambo Walter Sisulu le bile ya kofela e fetela se pretty pretty ka ratoropo e batla se pretty pretty phalla ka matla ka more go ba bagani ba rona ba se ise le mo a tsa maleka ka Nelson Mandela Drive le 2PC mo ile mo re jo go botsa ona tsile tao le mo go ba se ise le go tsa jola ka kana le matla a ema ke le go hatse ka lokara
0: are le boya go lo khaitsedi ya ka ba shoma mabedi a botsoma fela botsotsa go fela tsora ya busupa ile sele mashoma mabedi a metsomedi ka morara busupa mo sa bagale maoteng City of Joburg ka maramono twa South Africa e kuruleni rutlo go teng ditsamajwang o smosa o renye City of Joburg ditsamajwang
5: tsa kare ke di medisa ha to ba mamedi ba batla ba se di FM sebane le kotsi ya koloi mane ntse ile teng go N1 North Malibongwe ne e ba ka sepetipeti se bele matla re go ba bagani ba bele mamello hle ka mo N1 N12 Dickies Interchange sepetipeti sepetipane so it's motorway le N17 so it's motorway le Moki M2 West Paddleback ho ya ho Crown Interchange M1 North Poisons ho ya ho Empire le mo hape se sepetipane anti di robot a di sebetsa president for Shear Drive, Leo Hawking Avenue, Kamo Kromov, Pretoria Street, Leclaim Street, Haratropo, Marlboro Drive, Lizinia, Kamo Kelvin, Apele Kamo Bella Vista, Road Le Royal, Kamo Bella Vista Estate. Kufuta moto, Lisa Mahanter, Lebo Tempiti, Lisiar Eka, Talahoyena.
1: Go lebile wana ngwaneso o beleletsatsi le monate botlalo tsena re fetela ka mona ka ikurulene re hle rutlwe ka kobedi mogeseng gore se phalla jwang gore ngena gaitse di akare boela re wa moelehle gore ng ena a gore joetse re ho etsalang ka mona ka ikurulene
6: ke a lebo gaitse di aka phallo ya se pitipiti e batla ile matlamane se bakeng sa Alabama le pela dinwidi Bosford le Harriet Dale bogolo tsilinya lebelo le farming entry o lebile le boya mona ke pakeng tsa borogo ba radio le Golden Age Interchange le baka o utlwa lona le kosi tse tharo tse tlalewe mo ebile ga ke gopola hantle o ntse o ntlafatswa mmila a ko beye pelo sekotlolong re fa phalelana mo re etsa diphuputso tse e keneletseng mopalami wa baesekele o amedile kosi mane sebakeng sa Groene Veide mona ke mateanong a Akala le Ronda Belt e leng Thomas Nkobi dikoloi di thulane mane sebakeng sa Boksburg mona ke mateanong a Richfontein le North Rand le tlhokomela mokganning mo mabone a laolang sepetepeta tsileng taolong e ba letshwao la o ema ebile a re faneng sebaka ga re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalego ena

Ke o lebohile Khada ba mamedi kgotsong. Mokomishinara e moholo wa naha ya Ghana kwano Afrika Borwa Pretoria o sa tswa netefatsa hore ke palo e ka tlase ho 330 ya baahi ba naha eo ba palameng sefofane ho tswa kwano Afrika Borwa ho leba Accra. Sefofane sena ke se palamisang batho ba 330. Ba bang ba baahi ba Ghana ba buseditswe morao ka lebaka la hobane ditokomane tsa bona ha di a nepahala kapa mangolo a bona ha se a nepahetseng hore ba ka tswa naheng ena ho ya fihla naheng ya bo bona. Ba tlilo newa monyetla wa ho tsamaya le sehlopha sa bobedi bekeng ena. Kajeno komishene e ikemetseng ya dikgetho e tlilo kgakola letsholo la yona la dikgokahanyo bakeng sa dikgetho tsa makgotla metse tse tlang ho baka la 4 kgweding ya Pudungwana. Ho lebelletswe hore letsholo lena le hlakise ho ba manala laotswe ha komishene bakeng sa dikgetho tsena le ho tsebisa baahi ka dintlha tsa bohlokwa ka mehato ya dikgetho. Komishene e tshepa ho kgothaletsa baahi ba bangata hore ba voute ka bongata ho ya ka dipatlisiso tsa moraong ona tse entsweng ke Human Science Research Council ke diperesente tse 17 feela tsa baahi ba naha ena tse kgothaletseng ho vouta dikgethong tse tlang. Motlatsi wa mokomishenara e moholo e leng Masego Shiburi o re ba tlile ho kgakola letsholo lena la bona ka jeno ka tshepo ya ho fitlhella baahi ba bangata. NPA e netefaditse hore e hlahletse tletlebo ka pele ho komishene ya bomagistrata. Tletlebo ena e tla ka morao hore tsamaiso ya nyewe lekgotleng la magistrata wa Kwaggafontein Mpumalanga e sitisehe bekeng e fetileng. Tletlebo ena e amana le qeto ya magistrata e moholo Tule Tutonjeni nyeweng ya Madoda Sibanyoni ya hore a tshwarelwe ho nyatsa qeto ya lekgotla mme a ntshe lengolo la hore a tshwarwe a ba tlose nyewe ena lenaneng la dinyewe tsa lekgotla. NPA se e bile e tlatletse kopo ya hore nyewe eo e busetswe lenaneng la dinyewe. Ditaba tsena tsa ura ya borobong di fella mona mamela tse ding ha o re tlabele ya leshome itlhabolle.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Ipe monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sephei se hlwahlwa sa setshu se rothisang mathe pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio, e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM, e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha risepe ya hae ya Sichu e ka hapa hara diteishene tsena tse nne. Sichu sa hao e be se sa lebaleheng, se etse se be ngo ka kno. Hona le melawana le dipehelo.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Phoneum ha se tshebeletso ya ho renta smartphone fela. Ho nna ke monyetla. Ha ke etsa Braaiyam, o tla utlwa chomi yam e re, hey chomi, o ka mpapalla favorite song yam hle. Nna ke re, ho app yam kapa streaming yam, remix yam kapa original yam, mang le mang o se a mpitsa DJ yam. Me ba thabela vibe yam. Tsena ka ofela ka lebaka la ho ya ha Ackermans, Pep kapa ho kena ho phoneyam.co.za. Ho na le dipehelo. Le wena o tshwanetse ho etsa kopo. Because everything good becomes AM with Phoneyam.
4: Phoneyam.
1: Mamedi ke metsotso e mashima mabedi le mosolomong ka mora hora ena ya borobong. Sebeletsong ya hao ya Lesedi e re he wena momamedi motle re tle re nke pina eo momamedi a e kgethileng a re hei a le ka mpapalla pina ena. Nka thaba ka utlwa monate a re yo nka thaba ka utlwa monate jale ha ke tsebe DJ Lavi e ka re e na le bothata ngwaneso ka re e na le bothata. Pina ena yaneng a ikgethile Macy Gray I try iri he momabidi motle re tla re kopa tshwarelo o ri inele matso metsing hle e hana ho llangwa neso hana ho lla ka re hana ka modumo re tla sheba ke kgetho ya dipina tseneng di kgethiwe ke wena Lucas Moholo ka mona ka Clip Town so where to really wa hle kgetsela motho mamedi metsotso e mashama mabedi le metso medi ka mora hora ena ya borobong hopola hle re tokena senwelong sa tumelo metsotsong ena e mashume a mararo ka mora hora ena ya borobong mo re tabeng re tshohla ditaba tsa bohlokwa le ntate moruti mono tshwere tshwere molaetsa me e tla re hamfela ka mora mono re tla be re kena mane ditabeng tsa dimaraka o tlo skebe wa suta re tshwere taba ya bohlokwa mono mo re tla beng re sheba hore na o bona jwang ha company mohlomong e o batlang ho ikamahanya le yona ka ho tsetela e hlile e bonahala ikemetse ntleng ya ditjhelete re tlo buisana le monghadi Thapelo Jonas mabapi le yona taba eo mesesong e leshome le metso mehlano pele hora ya leshome re tlabe re fetela metswalleng ya rona ya Tsohang le bona ba teng ka jeno e re he re tla re itukise wena mo mabedi motle re kene pineng eo re tlisetswang ke Muso Worship le One Small Six kino bofakazi ngino bofakazi e ene ba tla hore ke seke ka itatele ke ibitse handle ke iketlile mo mabedi motle ha simo he re re rinke pina ena he ya Muso Worship re kamra bona he re be re kena senelong sa tumelo

0: momamedi ke a o tumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya dipesaleme pesaleme ke ya 147 mme re bala temana e le nngwe fela e leng temana ya boraro mme yona ka thuso ya Modimo ga re e fumane e baleya ka tsela ke ena o fodisa ba pelo dihlabegileng o tlamella maqeba a bona lena ke lentswe la morena a morena o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen ntumelle momamedi ya rategang pesalemeng eo re e patileng e leng sefela se rokang ya papaletsweng ya tsutsutsweng ka hare ho Jerusalema ya neng a kula moyeng eo o pesaleme a reng o dutla maqeba a sa bonweng o a kula moyeng empa mopesaleme o re o fodisa ba pelo dihlabegileng o tlamella maqeba a bona mopesaleme o rorisa Modimo gobane Modimo wa rona ke a kgonang go bona dipelo tsa rona tse kgitsang madi tse utlwileng bohloko tse hlabehileng tseo batho ba sa di boneng mohlomong tshebeletso ena momamedi ya rategang o na le leqeba le entsweng ke motho yeo ne o mo tshepile yeo ne o ntse o isana seinong le ena empa ntumelela ke re go wena leqeba leo le dutlang o temong a bophelo o tla le tlamela ka gare o lefu leo le o tshwereng o tla o fodisa gobane Modimo wa rona ke a tshwereng pheko ke a tshwereng setlhare ke ka gona mmina thoko ga a bua ka ena gantle a re nyae ba sona setlhare se thusang moya wa e momamedi ya rategang o fodisa ba pelo dihlabegileng tshebeletso ena e kopana le nna pelo ya gago e hlabue ke batho ba neng o ba rata ke batho ba o neng o ba tshepile empa o teng motho ya e ka e fodisang pelo ena ya ka tlamelang leqeba lena o teng mmitse o a ufi mina thoko kapa mopesaleme o re ga o tsene ga robane molebedi wa Iseraele le wena leitlho la gae le a o bona mme o tla fola o tla o tlamelela maqeba mme a qeta o tlamelela maqeba o tla re go Modimo yotlhe ga yo Modimo ya tshwanang le ena a mogau wa morena wa rona Jesu Kreste le rata kopano le matlamatshiso ya mogelelang dibelo wena ka Kreste morena amen.
1: Re le bohle ntate Moruti Sirei Mafojane ho pelahle mo mamedi motle ona ba la pesaleme ya legolo mashume amane le metso e supileng o badile temana ya boraro ere re fete mona re ya khutla
2: ha motho a sa sebetse.

setso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theo ga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baahi. Ke molelo.

0: Matua, ako tlise ngwana o kwano.
1: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
0: Dumela hle dipunka punka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
1: Yo, kelello nyana ya hae dula le tshatsi. Mme ha ina mathata hle mangwane. Ke nepia pele kwa no Afrika Borwa e fanang ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako. E dula e omeneng ka paneng. Huggies, we got you baby.
2: Lapeng la rona re nwa Carmen Pure Rooibos tea ka tseletse fapaneng. Pali o ibatla ile tswekere ka lebese le lengata. Lerato o ibatla ile loyile e cheese. Thabo o iphoka ka kopi ya tonana hadi ina le tea bag. Nahe ke nwa ka khaba ke ithuletse ka pelong ke kgotsofetse. Ho sa gatha le ho re inwa jwang Carmen Pure Rooibos tea e dula e lelemela. Nna ke felwa ke tea mangkhonte ya Afrika Borwa. E fumaneha di supermarket tse ngata le ho carmentea.co.za. Carmen Pure Rooibos tea. From our soil to your soul.

0: Motsedi FM. Welcome only Kumukila 89.4. Kafa download the SABC Plus app. Kimulelwa.
1: Imashime amabedi mesosopile hora ena ya leshime monghadi Thapelo Jonas ki stock market investor o santsa leteng re bua taba ena ya bohlokwa le ena monghadi Jonas dumela ngwane se
2: dumela se mo tsala no pela ntle
1: ke ya phela o phela hantle
2: a le nna ke ya phela mme ka maha
1: ke le buile haholo e nna go se repeteditse jale ha re ke re shebe hore na o bona jwang ka kapa mohlomo o bona ka matsoa wa feng ha maemo a di chelete a company e o batlang hore o reke di yabo ho yona e hlile e le maemo a di chelete a matle e bile e le a tsitsitse
2: metlana hona le mekgwana le mengape o ka bonang hore na ke kgobo yeo ya e sebetsa hantle ya pele ke ha o shebe ditokomane tsa company eo na hona le lekeno leo e se le nako le bonagala bakeng sa company eo hape yo nngwe dintho tseo ka di sheba ke hore ha o shebile tokomane eo o shebe hore na ke mofuta wa company o itshitlehileng dikolotong so ha o ka etsala hore ha o shebile dikoloto tsa yone o fumane hore di batla di ntse di laolela o kgona go elelela ka pelenyana gore ke company yo o ka tsetelang le yone ya boraro ke o sheba boetapele gore na ke bo mang baka boetapeleng ka ga company eo jalo ha o shebile dinthonyana tseo tse tharo tseo o ka elelelwa ka pele gore nna ke kgwebo yo o ka tsetelang le yona kapa ke kgwebo e batlang e le maatla na
1: Ka mantswe mang ke matshwao gape o ka shebang ka ona gore kgwebo e batla e sa tsitsa gantle sokosokola kapa a fapana
2: ha fapane mme ke yona jalo ka se ke tshile kere ga e ka be o se o shebile o bona gore kgwebo ena ke ena jalo e batla ena dikoloto tse batlang di phame gagolo e itshetlehile gagolo le ga o shebile ke batho ba reng ga motho e le CEO o fitlha ka jeno ka mora kgwedi o sale le kue so boetapele ba teng ga ba tsitsa jalo ga o shebile gape o fumane gore ga ba patale batho ba ba kolotang ka nako ga ba patale dikoloto tsa bone ga di patale ka nako jalo ke amang a matshwao le ona ka o bontshang ka pelenyana gore kgwebo yena gantlantse o ka nna e tsala go ya sokosokola ga o tiwa ka ditšhelete tsa yone
1: mongadi Jonese ha re qetela fela dikeletso tse o ka fanang ka tsona gagolo go batho ba qalang ditabeng tsena tsa bodiabo ba ntseng ba ithuta bana ba o re ntseng re ba ruta o ka ba eletsa ka goreng gore ba tlhoya jwang gore company ena e maemong a matle kapa tšhe
2: nka sebedisa dintho tse tharo mmetholwana ya pele o ko ipotse gore na wa tseba gore na kgwebo e etsa tšhelete jwang na wa utlwisisa tsela eo kgwebo ena e etsang tšhelete ka yone ya bobedi na dihlahiswa tsa kgwebo ena ke dihlahiswa tseo nna nka di sebedisang kapa tseo batho beo ke ba tsebang ba ka di sebedisang ya boraro o ka ipotsang yona ke gona ona kgwebo e na e se ebile teng nako e telele gore ka reng re ka lepang gore re a tseba gore e sebetsa tjena le gore e ntse ba ka ena le mo e ka yang teng ya o qetela enka bolelelang mamedi gore a e shebe ke gore na kgwebo ena e ragolola mathata a batho a tsebalang kapa a bonagalang jalo ga o ka sheba dintho tseo tse nne tseo o tlo kgona go elelelwa ka pelenyana gore ena ke kgwebo yo nka fetelang go yona ga e tlabe ke batla go ya gole marateng ona wa diabo
1: ke le bohle monghadi Thapelo Jonas ha re kopane gape nakong e tlang tate
2: Kile
1: boha. Mabidi motle re sentse re fetela metswalleng ya rona ya tsohang ka jeno ba bua ka neo ya ramehlolo ke bana

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mamatsepe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse ntla re tse boena maro.
0: Ah le nna ke ipheletse bana ba ka. Ke re le ka jeno lena go sana le pale e nngwe e monate eo ke tla ngo le phetela yo.
1: Jo mamatsepe. Nna ka nnete ke seketatetse utlwa ditaba tse mona tse makatsang tsa pale ya ka jeno.
2: Itse dipale tse re phetelang tsona mamatsepe di monate haholo. Ebile di tletse di dumaka tse ngata ka hara tsona. Ya ka jeno ke e buang ka eng mamatsepe?
0: Go lokile bana ba ka, pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka neo ya ramehlolo.
2: Mamatsepe, ka nako engwe gale kwana o ne o ena le ramehlolo e montjena ya kileng a tla sekolong sa rona. O ile a retsetsa dipompong gape a ntsha lehe go ngwana e montjena wa moshanyana.
0: Eya tlhone, tseo ke tsona ditaba tseo bo ramehlolo ba tumeng ka tsona. Le ha o le jalo he bana ba ka, ha re mameleng pale ena ka tlhoko go ba e a latela. Gale kwana, naheng e nngwe mo o teng mehlolo e neng e le karolo ya bophelo ba letsatsi le leng le le leng. Go ne o phela ramehlolo ya maatla haholo. Ramehlolo enwa o ne a itshepa haholo. Mme a hlola a ikakasa ka gore yena o na le neo e fetang ya bohle. O ne a hlile a rata ha mahlo ohle a shebile ho yena. Tsatsi le leng bahlankana ba bararo ba ile ba etela ramehlolo enwa. Ba ne ba batla ho ipona ba atlehile bophelong. Ka hoo, ba ne ba nahana hore ramehlolo enwa a ka ba thusa. Ba ne ba tlile le gauta hore ba tle ba tsebe ho lefa ramehlolo ka yona. Ka lehlohonolo ramehlolo o ile a dumela ho ba fa tabatabelo ena ya bona. Mohlankana wa pele eo lebitso la hae e neng e le Rutanang o ile a re,
2: ramehlolo ya kgabane, ke batla ho ba setaki se hlwahlwa.
0: Ya ba ramehlolo o fa Rutanang borosolo ba o taka bo a neng a tla taka seo yena Rutanang a se nahanang. E ne e ka borosolo bo bona se ka monahanong wa hae. Ya ba mohlankana wa bobedi eo yena e neng e le neo. O ile a re,
3: ramehlolo ya ratang, nna ke batla ho ba selwani se hlwahlwa.
0: Ya ba ramehlolo o fa neo sa bole eo ka yona a neng a tla hlola sera se seng le se seng sa hae. E ne e ka sa bole ena e tseba hore na sera se seng le se seng se tla etsang. Mme e kgona ho bala metsamao ya tsona. Ya ba mohlankana wa boraro eo yena a neng a bitswa Teboho o re,
4: ramehlolo ya ratehang, nna ke batla wa senahane se hlwahlwa.
0: Ya ba ramehlolo o fa Teboho buka e neng e tla arabela potso efe kapa efe eo mobadi a neng a tla e botsa. E ne e bonahala e na le tsebo ya lefatshe lohle ka hara maqhepe a yona.
1: Ramehlolo, le nna ho na le seo ke se labalabellang. Nna o ka nthusa?
0: Ha o ka nanelo. E ka ba tabatabelo ya hao ke ya mofuta hofe. He, le ha o le jwalo he ngwanaka, le wena Hloni ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Bahlankana bana ba bararo ba ile ba buela ho mba re,
5: re a leboha ramehlolo ya kgabane.
0: Ya ba bahlankana bana ba tsamaya. Hana go ntse e tsamaya bahlankana bana ba bararo ba ile ba tuma ka baka la neo ena ya bona e hlola. Rutanang ile a ba setaki se seholo. Neo yena ile a ba selwani se hlwahlwa. Mme Teboho yena e ne e le senahani se hlwahlwa. Ramehlolo o ile a bona ka moo bahlankana bana ba seng ba tumme ka teng. Ya ba o qala ho ba mona.
6: Ha ke rate sena se etsahalang. Jwale ba se ba fumana kgohedi e fetang ya ka. Ntle le moo, ke nna ya entseng hore ba tume. Ke nna ya ileng a ba fa dineo tsa bona. Sena se ke sa etsang. E seng ke ntse ke shebile ka mahlwana ka babedi.
2: Ramehlolo, monako wa eng jwale? O fumane tefo eo tshwanelang e tswang ho bahlankana. Le bona ke nako ya bona ya hore ba ke ba phahame.
1: Ketso ena ya Ramehlolo ke tletseng lefufa, mme ha le ahe.
0: Le bua nnete bana ba ka, le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Jwale ramehlolo o ne a sa thaba. yaba o nka qeto ya ho tlontlolla bahlankana bana ba bararo ka pele ho letshwele. O ile a bitsa bahlankana bana ba bararo mme a re,
6: he banna,
2: Ramehlola,
6: ke na le lenaneo la ho bontsha bokgoni. Na le ka tshwara lenaneo leo mmoho le nna.
2: Ke
6: tla etsa jwalo, ke tla etsa jwalo monghadi.
0: Tatsing leo la ho bontsha bokgoni, batho bohle ba motse oo ba ile ba kgobokana mane paleising ya borena ho tla shebella. Ramehlola ile a e ba yena wa pele wa ho hlwella sethala mme a
6: mohlomphehi mmoho le lona setjhaba sohle se phuthetseng mona, ke a le amohela. Kajeno le tla iponela nnete. Ke re nnete fela. Ke qothisana lehlokwa le rutanang Neo mmoho le Teboho hore ba bontshe dineo tsa bona tsa nnete. Le tla iponela hore ba na le dineo hobane e le nna ke ba fileng tsona. Boraro bona ba bona ha se letho ntle le nna. Ba tjena ka lebaka laka.
0: Jwale bohle ba ne ba tshositswe ke mantswe ana a Ramehlola, haholoholo ka bahlankana bana ba bararo. Ba ne ba sa lebella hore Ramehlola a ka bua jwang. Qalong Ramehlola o ile a bitsetsa Rutanang sethaleng mme a hweletsa.
6: Rutanang,
2: monghadi,
6: haeba o fela o le setaki sa nnete, taka ntle le borosolo boo ba hao ba Mehlolo boo ke o fileng bona. Ke nahana hore o take setshwantsho sa Morena.
0: Empa Rutanang o ne a sa ka a ithuta ho taka ntle le borosolo bona ba hae ba Mehlolo. Jwale o ne a sa kgone ho taka setshwantsho sa Morena. Rutanang a kgoma mafatshe pela Morena mme a kopa tshwarelo.
2: Ke maswabi monghadi. Nkeke ka kgona ho taka setshwantsho sa ntle le borosolo ba Mehlolo.
0: Yaba o tloha a matha mona sethaleng. Baahi bohle ba motse ba ile ba tsheha mme ba re,
6: o iketsa setaki se kgatlhang. Ha o sebedisa Mehlolo wa motho e mong.
0: Jwale Neo e ne e le yena ya latelang ho hlwella sethala. O ne a ile a bona se etsahetseng ka ngwanana. Jwale o ne a batla a ferekane. Ramehlola o ile a hweletsa.
6: Neo, haeba o se lwanise hlwahlwa monna, lwana ntle le sabole yane eo ke fileng yona.
0: Yaba o nka sabole eo ya Mehlolo, a qala ho laela Neo.
6: Hlola mosireletsi enwa wa Morena.
0: Empa Neo o ne a sa ithuta ho lwana ntle le sabole ya Mehlolo. Yaba mosireletsi wa Morena o mo hlola ka pele fela. Neo o ile a ema fatshe mme a re,
2: mongadi ya ratea, mongadi ya ratea, ke kopa ntshwarele hle. Nkeke ka kgona ho lwana ntle le sabole ya Mehlolo.
0: Yaba o tloha mona sethaleng a ntse a qhiletsa, a tletse dihlong. Mme batho bohle ba motse ba ntse ba mo tsheha. Ba ile ba re,
6: o ipitsa selwani se hlwahlwa jwang ha o tseba hantle ho wena o sebedisa Mehlolo wa motho e mong? Ke Mehlolo.
0: Qetellong jwale e ne e le monyetla wa Teboho wa ho hlwella sethala. Ramehlolo o ile a mo hweletsa.
6: Hei Teboho monna, haeba le wena o fela o le senahane se hlwahlwa, araba dipotso tsena ntle le ho sebedisa buka ena ya hao ya Mehlolo eo ke o fileng yona. Etsa ka pele monna.
0: Yaba o nka buka eo ya Mehlolo mme a botsa Teboho dipotso tse ngata tse thata. Empa ka hobane Teboho o ne a ithutile tse ngata bukeng eo a neng a e filwe ke Ramehlola, jwale o ne a se a hlalefile. O ile a kgona ho araba dipotso tse ding tse thata tse neng di botswa ke Ramehlola, mme jwale a makatsa bohle. Ramehlola o ile a lemoha hore Teboho o ne a hlile a fetohile ho ba senahane se hlwahlwa, mme jwale o ne a batla a swabile. Le pele le tshwele le ka bua kapa hona ho tsheha Ramehlola, Teboho o ile a bua a re,
4: ke a leboha Ramehlola ka hore o mphe buka ya hao ya Mehlolo. E nthusitse haholo hore ke nahanisise le ho feta kajeno. Tsebo eo ke ithutileng yona hona jwale ke ya ka, mme ke a tloswa ho nna.
0: Ramisholo o ira elelwa hore a ke ke ya nka tlotla yohle bakeng sa bohlale ba Tebogo. Ramisholo o ira khuma mapela Tebogo ho mmontsha hlompho. Bohle ba ile ba tholetsa ha Tebogo le yena a khuma mapela Ramisholo. Mme phephetso ena e ne e fella ka kgotso. Tsatsing leo bohle mona motseng ba ile ba ithuta thuto ya bohlokwa. Ha o le bobebe hore o fumane se itseng, ho ntse ho le molemo ho ithuta ho etsa se itseng ka bowena. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ena ya rona ka teng. Ke a kgolwa bohle le ile ya natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlompho. Mabitso a bahlankana ba bararo bao ho buang ka bona moo paleng ke boma.
1: Ke Rutanang, Neo le Teboho Mme Matshepe.
0: Re bolelle dineo tsa bona tse fapaneng.
2: Neo ya Rutanang e ne le Utaka Mme Matshepe. Ha ya Neo yona e le ya holwana. Ya Tebo yona e le ya ho nahana ka thata ho fumana tharollo ya tse qakang Mme Matshepe.
0: Hore ba ntlafatse dineo tsa bona, ba ile ba thuswa ke mang?
1: Ba ile ba thuswa ke Ramehlolo Mme Matshepe.
0: Ramehlolo o ile a tlala lefufa ka katleho ya bahlankana bana. Na! O ne a lokela ho etsa seo a ileng a se etsa.
2: Tjhe Mme Matshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruile ntseng. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle Mme Matshepe.
7: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Oh, Helen, hey, ba re ntse ke bua ke le mong. Ba ra thuli ya go utlo ntse bua le bo jale ke ne ke bua tabeng ya gore ha re ne re qala kwano ke ile ka hlalosa gore boholo ba rona re na le mabaka a fapaneng a etsang gore re qetelle re batla go losedila mmele ya rona jale gore mohlomo motho ha se a kgethile aromatherapy massage ke melemo e feng eo a ka e unang.
1: Melemo a ka e dinang ka gare go aromatherapy ke gore mmele wa gae o tlo kgathologa, o tlo thola le boima ba nang le bona mmeleng jalo ka bokgatelo ya maikutlo le mosomo mmele wa gae o leng botlhoko. Ke yona ntho a tla e thola gagolo ka gare go massage. Gape go ya ka gorena motho tla a batlile mosomo metsotso e mekae, ga gare mosomo o tla ba batlile 60 minutes kapo mosomo o tla ba batlile 90 minutes kapo yona 45 minutes. So go ya ka gorena mmele wa motho na le motho gorena o ikutlwa gorena o kgathetse ga kakang.
0: Jale re na le mefuta e fapaneng ya batho. Na go na le batho bao o kareng bana ba lokela go qoba mofuta ona wa massage wa dioli tsena tseo re buang ka tsona, ebe e bang go le jalo ke batho ba feng ba o kareng ba nang ba lokela gore ba qobe mofuta ona wa massage?
1: Batho ba re karareng ba ka qoba mofuta ona ke batho motho wa mme a leng nakong tsa gae tsa pele, a motho wa mme a imileng nakong tsa gae tsa pele, ke ona mo re karareng a ka emaganyenyana gore a ka tla massageng le gore a ka tla for massage e nang ya aromatherapy. And then le gore mosomong kgono le ntatemogolo ba se bane bagolo dilemong di-essential oil tsena re keke ra di sebedisa go bona massage e re ka ba fa, empa re keke ra sebedisa di-essential oil tsena gobane matshwafo a bone ga sa le maatla jalo ka maobane. Mme le bana ba bannyane dilemong re keke ra sebedisa di-essential oil tsena because ba bannyane matshwafo a bona ke gona a ntse a developa, jale re keke ra di sebedisa. Le mme wa nene a sele a inengwane ga gare mosomong o sa le nakong yane ya go jale a ka kgona go tla jale masading, re keke ra kgona go sebedisa di-essential oil tsenono, re tlo sebedisa fela massage oil e senang letho.
0: Ga re fete fela ka mabenkeleng wena Lerato, re tlo tswela pele ka moramona.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Hao, na ke Samsung A06 e ntjha eo?
4: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
3: Ha, a hle bra waka, ke phone yam.
5: Ha hona taba re e bitsa jwang? Iphumelele Samsung A06 ka
6: phone yam.
5: Ho tloha ka 224 rand ka kgwedi. Etsa kopo ka lebenkeleng kapa ka WhatsApp ho 0860 900 900 ka jeno. Iphumane ha Ackermans, ho na le dipehelo. Ditheolelo di fela ka la 1 April.
7: Mme, na o se o fetohetse ho Post Bank Black Card?
8: Tjhe, ke ntse ke sebedisa SASSA Gold Card. Hobaneng?
7: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka mora moo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
8: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
7: Tjhe mme, ho molemo o etse hona jwale, pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
8: E hlokang?
7: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Post Bank.
8: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
7: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Post Bank Black Card pele ho la 31 August 2026. Post Bank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Post Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
9: Motlatsi wa phethahatso wa toropo ya Johannesburg, Councillor Loiso Masuku,
6: o memela puong ya ditekanyetso tsa 2026-2027. Sehlooho se re, ho aha Johannesburg mmoho, ho tsetela ka jeno, ho sireletsa bokamoso. Tekanyetso yena e hlalosa merero ya dropo ya ho tsetela bokamosong ba Johannesburg. Tsena tsohle o ka di shebella sethaleng sa semmuso sa ditaba tsa tropo ka laboraro 27 motsheanong ka 12:30 motsheare.

0: Lerato wa tsaba ha ke ntse ke bua le wena tjena ke hopola motho emong a ile massage mane jwale o mphumana sentse ke le mo jwale o fihla hantle ka nako eo aneng a e behetswe jwale ha fihla mono o sa tlatsiswa di foromo ka khona ke ntwe mo nkileng metsotso e ka bang le shumele metso mehlano pele ho ka qalwa ka mosebetsi wa hore a sidilwe jwale ya ba ke qhobishano mono uri ntsinye ditsena ko 15 minutes ena ka kae ba tla ha le qeta mane qetellong bana ba re rona re o buketse hora ya hao jwale ho etsa hala jwa mohla mo motho a tsebe hore na boitukiso pele o fumana ho sidilwa le ka morao mohla mo o ithlokomela jwang hang ha o qeta ho massage na o ka khutla ba lokena ba teng thotse ka rentseno ha re ke rute motho enwa ya tlabeng a qala ho ya massaging a hlatse be nthotsana ka ofela e sebetsa jwang o itukisetsa yona jwang
1: ha mo ba me di a sanki le qeto ja le ke ya ke le lagatu ke a massaging hona le molaetsa e go romelang ona ge re ho client re kopa o tlo fitse 15 minutes before the scheduled time. Ha re mohlomo o tshwanetse o kene massaging wa gago ka 10. Ka tswetse ra kopa re kopa o seke a fitlha ka 10 gobane jwale re tlo gafola nako ya gago ya massage. So re tlo kopa gore o fitlhe 15 minutes pele go nako ya gago gore o tlo kgone go tlatsa bane jale re le batho re na le disiki tse fapa-fapaneng re tshwanetse re tswele pele go o kenya ka gago massage room ya gago gore na o tshwere ke eng o na le bothata ba eng e be ba ga o kenya ka massage room le gore gape o kgone go tlo itukisa o kgone go kgatholwa hantle be temane o be hantle e be le gona re ka qalang massage ya rona gore ka nnete ka moga nako e seng kabe re qetile ka massage wa gago ntho e nngwe gape-gape e batho ba sae avoidang ko gore ba seke batla ba jele gagolo o fumane motho o mongwe o tlang ka dijo o tla ja gagolo e be le gona a tlang massageng gono go etsa gore go bane le discomfort ka mpeng ya gago ga re tlo massage so kapo motlho mongwe o tswa lebelong na lebelong jale wasore re ketleke tle for massage le gono ga wa noka gagolo bane mesifa ya gago jale e ntse e thata gagolo jaanong o tlo utlwa e kang rona jane ga ra etsa mosebetsi o gantle
0: Hey, ke taba botlhoko jale ha le qeta go ntshedila mona na motlhomong ga ke fitlha ga enka kena di-showereng di ba teng jalo jwalo kapa ke tshwanetse ke tlogelele di-oli tsena di nwelelele mmeleng wa ka mona
1: o tshwanetse go tlwelele di-oli tsena di nwelelele mmeleng mona ma go na le batho ba bangwe ba tla ra tena ke qeta masadi mone ke batla go lo tlhapa mara gagologolo re ntsha thepetso ya gore re kopa go seke wa tlhapa ga o fitlha gae di nwelelele gore di tle di kgone go fitlha mane mo matso a ka a sa kgonang go fitlha teng
0: jale ke ntho le ka kgothaleletsang gore motho bonyane a ka etsa ga kae motlhomong ka makgetlho a makae
1: go ya ka gore na motho na o na le bothata bo jwang ga re re motlhomong momamedi ke motho a goreng a ke batla fela go kgatholowa fela o ka tla fela gangwe kgweding ga e baneng o le motho a reng motlhomong o sokola o na le bothata ba kgatelo ya maikutlo kapo motlhomong o na le batho ba ne ba reng ke a robala bosio magareng a bosio ke a tsoa kapo motlhomong fumane bosio sa tsoile ke ba ne re ka rareng ba ka tla gararo kapo ganebekeng gore fela o tlo kgone go fitlhelela santse pelo ya gae e se tlhokang le gore mmele wa gae o kgone go tla fatshe a qala go bana gantle ka boyena ba gae a se sa tshetse ka dipilisi
0: jale ka nako nngwe ke le motho ke bona maemo a ka ditšhelete etlhile a sa ema gantle a sa tsitsa gantle nna motlhomong ke a kgona go ya mabenkeleng mona ke lo ithekela dioli tsena tse o le di sebedisang ke fitlhe ke etse gae mo
1: wa kgona o dira ka mabenkeleng dioli tseno go fitlhele itshidile gae mono mare na o keke wa fitlhelela mane mo rona re tla fitlhela ma wena wa kgona go eetsa ntho eng mae
0: ga se ntho eo motlhomong le sa e kgothaletseng bane ka nako nngwe batho ba tla leka go le etsisa ka ntho tse le etsang mane a the lona ntho tseno se nna le tsebo e tibileng ya tsona jwale le dietsa ka kelo hloko jwale nna ke fitla ke ihofula mona ke be ke itema ke tswaga mo sa tswaweng teng
1: eh hangata re kopa hore ha o tla itshidi ya hae mona tla tshidi ya mona mo utlwang fela go le bofoko mare motho a se ka gagolo a bapalela ka mona ka mora molala wa gago mono bane go kotsi gagolo bane phoso e le nngwe fela motho ka nnete a ka ba thola jale ra kopa gore o tlhokomele gona o sedila go kae ene o sedila jwang le gore o fumane mona go wena melong go botlhoko o se o kenya o se o apply-a pressure e ngata gagolo ga o tsebe gorena mofomo mosifa ono o ntlile botlhoko bane o ne o jere ntho e bima kapo mofomo o botlhoko fela bane a kere re jere ka difubeng ka mona jale fumaneo ke eng bothata tseba pele bothata ba gago ke eng e be e le gona e o ka lekang so ka se lekang ka tlong
0: Hey, wa tla tlhalosa monate ka nnete ausi Lerato ka baka utlwa e ka re nka ya gona jwale wa tsama o se o fitlha dibakeng tse jalo o a bona gore a e tlhile ntho ena motho wa e tlhoka gafetsa-gafetsa empa fela ka nako nngwe tshe o tla gaelelwa ke disente empa ga go ne o iketsetswa e ne ka ba ntho motho o ietsang letsatsi le letsatsi ka mokgwa go o leng monate ka teng go ba dibakeng tse jalo o sedilwa mmele ee re lebogile ngwane se o etsa mosebetsi o motle re lebogile gagolo
1: Hello.
0: Asimo hem. Mamedi ke Lerato Teletsane yena ke motei wa Love M Beauty Spa. Ke metsotso e mashima mabedi le metso e robong ka mora hora ena ya leshome. Iri rinkepina ya Thandiswa Mazwai nezalwa ngobani.

0: Amedi ke metsotso e mashima mabedi le metso e mehlano pele hora ena ya le shume le mosomong re tlo kena ka malapeng re ke re leke ho aha le hona ho bopa malapa a tsitsitseng malapa a thabileng malapa a utlwelanang bohloko malapa a ratanang jale momomete motle re na le taba e hore lakatsang wetshohla le wena ka mana ka malapeng ka jeno hangata batho ba babedi ba nang le dikamano tsa lerato kapa mohlomong ba nyalaneng ha holo banyalaneng ha ke hlekere ha holo banyalaneng o fumana hore diqhobishano tsa bona hangata ha se hangata o fumanang ile ditaba tse ba amang ka bobedi o tla fumana hore hangata ha diqhobishano di bateng ke ka lebaka la malapa a o letswang ho ona jwale ka jeno re bua taba bohlokwa hore na keng ntho ya bohlokwa e o reng ena nka lakatsa hore molekane wa ka a e utlwisise ka baheso ntho eo o reng o ka lakatsa ha molekane wa hao a ka e utlwisisa ka baheno ka lehlakoreng la ntate ka lehlakoreng la mme ka ho tshwana hobaneng ka nako nngwe kannete le lwantshwa ke bahabo lona mme a ka lwantsha ntate ka bahabo ntate a ka lwantsha mme ka bahabo Iba diqhobishano tse sa feleng jwale ke eng e o reng ach nna nka lakatsa ha molekane wa ka ka nnete a ka utlwisisa sena le sena le sena ka baheso 086 000 3084 086 000 3084 a kontetsetse mono he momamedi motle re ke re tshohle taba ena wa tseba re iqete man ka jeno re ke re iqete le loke le ke le tlohele hore e be sa le lwantshana ka ba habo e mong re ke re iqete man re utlwe hore na hantle ntle ke eng eo ka lakatsang hore molekane eno wa hao a e utlwisise a e tsebe ka baheno 086 000 3084 kapa ka romela voice note romela voice note nomorong ya 079 758 5066 ke nomoro ya rona ya WhatsApp o ka romela voice note ya hao mono he ra utlwa hore na ebe wena ditaba tsa hao o di beha jwang re ha ntse o itukisa he momamedi motle re fete mabenkeleng re ya khutla
1: Mzansi re ugisisa ka mo o sebetsang ka thata ka teng ka ho hobaneng o sa iphumane le ditharollo tsa kgwebo tse sebetsang ka thata jwalo ka wena ka 15 rand ka ka kgwedi o ka kgona ho tobana le diphepetso dife kapa dife tsa kgwebo ka maemo o pays business account ya rona mme wa finyella ho banka online o fumana ditifiso tse tlase le sehlopha sa ditsebi tsa kgwebo tsena tsohle ke mahala jwale he upgrade la ho maemo o pays business account ya rona ka jeno mme o hodise kgwebo ya hao ha bonolo ka bohlale le ka potlako lekola standard bank maemo o pays ho qalella standard bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng ho na le melawana le dipehelo
2: Motlatsi wa phethahatso wa toropo ya Johannesburg, Councillor Loiso Masuku, o memela puong ya ditekanyetso tsa 2026-2027. Sehloho se re, ho aha Johannesburg mmoho, ho tsetela kajeno, ho sireletsa bokamoso. Tekanyetso ena e hlalosa merero ya toropo ya ho tsetela bokamosong ba Johannesburg. Tsena tsohle o ka di shebella sethaleng sa semmuso sa ditaba tsa toropo ka Laboraro 27 motsheanong ka 12:30 motsheare.
3: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
0: Mamedi re ke hlekinke mohala wa hao he 086 000 3084 ke nomoro ya ka ya mohala kwano a kontetsetse he re ke re tshohle taba ena nna nka lakatsa ka nnete ha e ka fela man ha e ka fela le tlohele ho lwantshana ka malapa hore wena o tswa kae ba etsa jwang ha re ke rutlwe Lesedi FM mo mamedi dumela Hello Lesedi dumela.
4: Tudi.
0: Khotsontate.
4: Hamnate le ga Setswana.
0: Ke teng o kae ngwanese?
4: Hamnate le Setswana. Wa tsoa sporoga yone ka tsela ya di bona ka teng Tudi. Taba ke nana. Go na

0: gore thuli o tholele go motho wa mme o sekametse ka go ba ha boga golo. Ene hodima a sekametse ka go ba ha boga golo. Mme o le tsa mo bonsa and then the first day o tlo tholele go bona bana ba ha bo thuli ba mo jella mona. Be re ke yetse ke beta bakena. O tholele go mohlomo o monyetse mosadi ya hao ho na le lehlonono le modimo a le fileng lona la hore le ka le ya pele ka bophelo. Mme a banka family ya gabo a e tlatsa ka ga lelapa lena la gago mme ba be ba ithuta gore na bophelo bo e leng gore motlhomo modimo o lefile bona ke bofeng e be le gore ke mane mo e leng gore ba gabo ba mo jela mona and-e wena o le ntate o thole e le gore nthwena o a e bona mme re ga o zama go moeletse o mmontshe kolo ka mosadi yago le le babedi a ba bona e kaka go wa mo diela ntho tseno tse
1: dinkoloreskeraelelefatshe putso iri ke eng ntho o lakatsang e ka molekano wa hao a ka itse ba ka ba heno wena sporo ka ba heno
0: o a ka itse ba
1: ke ntho o lakatsang ho molekano wa hao a ka ihutlwisisa a itse ba ka ba heno
0: o tshwanetse a tseba hore ba heso ba lakatsa hore yena ka bo yena ibe bana ibe kuri ibe kuri a tseba go bana ba bo monnaka ke batswadi baka mme ke tla leka ka ho hlo ho hlo go ke ba hlokomele go duma ke ba hlokomela bo mathateng a fika go a fielong go a saha ka ha ga le lapala ha bo monnaka batswadi ba hai ke tla wa le bona ke tswe le bona ke molekane wa nnete eno tsebe ke molekane wa bohlokwa haholo ya tletse go tloha ha le lapa thuli baby
1: e hlakile gaetse ya ka kile buile
0: thank you thuli
1: thank you lesedi dumele
2: tsuza le kae
1: ke tengo ka ntate
2: ha mna di thuli o bua le ntate le tsie thuli thuli nante ke tsho hanga ta ke hore ha o kena bo pelomba le nyalo
1: we tsho huma ho molekane wa hao
2: ho molekane wa ka le pele a kena kile ka mo bolelela gore o tsebe gore motho a o ratang ke nna ba heso e tlo ba boikgethelo ba bona gore na ba o rata kampo ba o ananele ka gona go ka etsala gore le mo e leng gore go ba le ditaba o thole gore banka letlhakore la ka le ha e le nna ya phoso o tshwanetse o tsebe gore pele o ka ba ahlola o hopola go ngwana mme mong ha o madi a bona go tlonka nako go ba o ananele jalo ka e mong wa bona ke ntho o ithutang jalo ka ha go thule go the you learn to laugh ka sekgoo ke ile ka motlhalosetsa ntho tseno and a ithuta tsona gana jale jena ba utlwana gobane o la ba le kutlwisiso eno pele a kena gore ga ke kena mo motho a nkatang ke eno e leng monnaka bana ke gona ba santsane ba tlo ithuta nna bantsebe ba tlang rata go latela gore na dikamano tsa rona di a jwang ka tsela ya pele wa e bona thuse ke yona taba ya ka eno wena ngwaneso e ba letsatsi le monna de thule baby
1: ke lebile tlhe ntate wa ka ke lebile haholo le sedi FM bo mamedi dumela
2: hello
1: dumela ntate
3: kure le kae
1: ke phetse hantle
3: a re a tsofa o bua le Tshepo Sekwati ne
1: ee
3: na nna se se bulelelang mogatsa ke ne ke gore ga etso gore ba futsana kere e a sa mpona ke le mo ke le nteng ana ga ne gore motho mongwe jang jang bo a nka mogele le lapala la go gae le bo futsana la go gae wa bo le rato ke ta montsa mara tlhalo ga re go gae go na le di hole so ang ga dile tsona di holetse wa tlhalogane e ke a leboga thona
1: hey ntate
3: wa tla bo e ke a leboga thona
1: ntaba tse matla man ya no ntate bo taba e matla ka nnete ba no kopana le ngwana motho a se a fihlelletse sena le sane u bonka bophelo ba hae u bushebile ka yena jale ntate ya re nna ke le ka dula fatshe le ena ka hlakahlaloso gore nna o tsebe ke tswa lelapeng la bofutsana se ka mpona ke le mona mo ke leng teng lelapa leso ke lelapa le futsaneileng o ntate ai e ka go ka e pheta taba ena ka o kenya gape mona wa e bua taba ena ya bohlokwena le sedi FM mo mamedi dumela
4: hantle mme Thuli
1: ke phila ntate o phila hantle
4: hantle mme
1: ntate
4: mme Thuli ke radile ntate eno a nketa go bua eno a buang ka mofuta lelapa ke a tlatseletsa ka gore lelapa le awa ke banyalani ba babedi ke phetho ga re a e lelapa ka batswadi ka bomme le ka gaeso
1: ee jale wena ke eng se o lakatsang molekane wa gago a se tsebe a se utlwisise ka baheno ntate
4: ke sona seno se ke se buang seno gore o tshwanetse go ipokeletse le ena ge tla ba thusa mo o tlhokanang ka gabo le ka gaeso ke phetho obane ntho eo ya gore nako nngwe ga a ratwe le nna ga ke rate kapa ke a lebelela gore a rate gobane o ratwa ke nna wa utlwa mme
1: Thuli
4: ke a tseba gona botho bo bang ga o rata mosadi a go thusisitse ntho ane o thweng ke phetha e ge sa e tsebeng ga o rata mosadi a bo ka gabo le teng ba bona basa ba mo na le letlhogo dinagae jale nna ntho e ke e bonang e nepaetseng kore nna le mosadi wa ka ge a e lelapa la ruta ge etsetse bana ba rua bokamoso ke phetho o felela moo
1: kme
4: Thuli
1: tanke ntate waka ke lebuile
4: ke molatlhwe mmaleko a rete mo
1: ntate molatlhwe mametse lesedi FM mo mamedi dumela
5: hello Thuli
1: hallo mme ne ke ipotsa bomme ba kae wa tseba ke te go kae madale
5: ke mmakaga wa moya ka tlokleng
1: e
5: nna molekane waka ke la ka motlhalosetsa ka re sheba madale nna heso mo ke tswang teng ke batho ba bangwe ba tlotse tse nkareng ba diang go utlwisisa especially le tsa dinthong tsa botlhokwa dipuisanong dindinding ka re nna ke nna mogolo ebile heso hangata ke nne ke nna hangata hlang ka bodimo keletso bo ga golola bo mathata bo eng so o seka makala nako nngwe ga o ko founela ke re ntate heso o jena o jena o jena o jena ke kopa go ya gobang ke senka ya mo ka nnete dintho di ka se tsamaye gantle ke la ka mokopa ka re eo ka re ke kopa o nkutlwelele yona ka dintho kao fela ee ka re eno ka re ke kopa o utlwise gore heso mo ke tlang teng ga mokwena ga nke senka ba teng ka nnete dintho di ka se tsamaye go ya ka tshwanelo cause mang o tla ba itlhela kw ena e tsa jena mang a e tsa jena ma e tsa but ga ke le teng re kgona gore re patane botlhaswe re phuthane re etseng re etseng ke ene ke la ka mokopana ka go se ka makala ga ngate ntse kere ke a heso o jena go jena ke a heso o jena o jena o jena o jena o jena gamannete a nkutlwelela ka go kan jaga lale bajaga le nna bofokodi bo a ga ke na ba le mathata eeyanna
1: mme ntho di tsamagantle
5: ee ya Thuli ka nako ngwe se ka tšhelete gore dintho di tsamaye gantle but o fitlha ka lentse gore a ke kopang re etsee o tlhola gore dintho di tsamaye gantle
1: ke lebile
5: ka nako thank you my darling eslofa hawai goba ka nako ngwe ba kwata le ka bogading tse otho o mantshwana ba sa ile gabo mantshwana ba sa ile gabo ba sa ukwisitse gore ga o le siko dintho di ka se tsamaye gantle o kile ka bone and ga bolele o bane o sele ka lelapeng le itseng ka mane ka heno ga o sana lentswe
1: one se ke lebuile ke utlwa gantle
5: thank you my darling
1: thank you my darling bye bye le sedi FM mo mamedi kgotso hello mamedi dumela dumela ntate ke a phela o phela gantle ntate
6: ee
1: ntate
6: nna e kileng a mobolela yona pele a kena re nyalana so a tsebe gore mme waka o bogale ke yone thata mine a e tsebe eo le a kena ka gae monamona itse le a ke monyala ke mo latile gabo ka mokebelo ka sonta ke kgutlhela mosebetsing ke a ke tsamaya le ena ga a ka tloa gobetse di 2 days gae e keta monyala kaba tsamaile ra ya khirong ra hira ra reka tse leng tsa rona ra reka ntlo ga lelapa le ena
1: o tlile mo baleisa mmeng wa gago wa bogale
6: o bogale ande jale ke fumola motheno e ke nang le ena ke mo ratang a ke bagana pelo a ke mfela jale gore a ka thabetse mme wa ka kotlhe ke motlose ke ka o tšhaka
1: Nda toka kile bila uta.
6: Kianje ba mithulu tati ke mna.
1: Kianje ntate. Mamidi elishume metso sepelo hora ena ya leshume le motsomong ire re tla re fete mona he re tla rutle rona ka di voice note ka mona he o beile ditabatsa ha o reng ho pula hlakitse o ka romela voice note ho 079 758 5066.
7: Ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a rohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng. Lentlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.
1: Ho jalo mo mamete motle le Lesedi FM ke molelwa 0860003084 me renke ke le ke ka mana he ke utlo rena di voice note tsa rona tse ke neng kwano mo mamedi yena o e bona joan tabene king e o reng ena nka lakatsa ha molekane wa ka a kai utlwisisa ka ba heso ha rutle
8: ke ne la tshuli dumela tshuli o bua le go se mphatshana ka mana ka last week. Nna wa tsaba tle baby. Molekane wa ka ene ba ha a nna la mpolela a. Ga e sedi ya ka. A ke engwe e sa ukwing e spoute e tellang. Fela o motho hehle. Fela o tlo tseba ntho eno. O se ka ba dumella gore a o tlwelele flo go gobane. Wena o monnyane go yena ena o mogolo. O se ka ba dumella. Ba ba rena ke buisa ka go tsela le nna. Se ke tshepetse bona la pele go bua ha ke na nne, ha ke na ntate ke khutsa na mpona ke re tshe. Ya ba jara la mo fokolo mme. Hi, tuli baby, kai, kai, tuli baby. O bua le nne no mfa kha tebe ka mo ka marikana, Fontaine David Thoni, Plabinoni.
9: Ai nantu e ke ratang thuli baby ka mlekano wa ka ke rata hore a tsebe hore ha e be ile hore nna le yena re nkani ana le bana ke na le bana tla me ile hore ndeneng a tsebe hore ndeneng o tlo ngata le bana bao ba haye baka le nna ke tlo mo rata le bana bao ba haye. Tanko, tuli baby, ke yona ntweke.
1: Wena mogotsi, ha o bui ka re buang ka yona mona, e re reng ke mong rutla.
10: Dumela mme Thuli, ha monate le kae ha monate. Ke dumelana hantle le mme a qetang ho bua ona jwale. Le nna ke re, ha nna ke sa ye hae, ke sa lo etsa dintho. Hona le mosebetsi kapa hona le lefu, mosebetsi ofe kapa ofe. Ka nnete dintho a di na tsamaya ka tsela e ntle ke tlabe ke lebeletse gore e tsamaya ka yone. Ke nna a seng a setse hae a moholo le ha ke se moholo ga golo a se nna a moholo ga ka lomare go siwe nna ka setla kore nnena le ka mona re di-family tse ngata mara ka site nnena la gona le re dulang go lona go shebue nna gore ke shebe mabaka gore na a tsamaya jwang. Motho a ka sebile a tseba ha ntho e le jwang kapa jwang hore tlameha a shebane le hore nna ke e moo ke lo etsa ntho obane le ha ne ke nyalwa meko la batsetsagwe e ke mo tshepileng ke enwa gore e le ena a letlakoreng la ka a nthusang ke ena ge a nkutlwisisang gantle gore na dintho di tlamea di tsamaya jwang. Ke a leboa mme Thuli.
11: Hallo, Thuli. ke tshediswa ka Western area. So Thule is close house boima. Se boima haholo. Na ka setting ya ka ka monana. Ke ntho boima boima boima boima. Ke la ka fumana ausi e mong a hlo e thata. A sa batleng ho utlwa letho ebile family ya ka yana ho hang. Ha e batle le e batla. So ho itla ka montsha wa yona ka batho ba ke mmeno na ka ja morata. Ha re tlohe pela batho ba na ba sa ba batle. Ke hole hole le bona. Jwalo bana ha ke kgone hore ke mo bolelle a e utlwisitse taba eno ya hore ke tshwanetse ke mo bolelle. Ebile ne ke rata hore ke mo bolelle hore na bophelo. Family tse pele o tshwanetse ho e jwang haholoholo ka ho ya ka yena ke yena ba fang dintho tsotlhe ka ho ya hae. Kao ya hai yo bana la thunga na o tshwe ke sifuba tshwantse ke mathe
1: you ntate e ke tsisa ke yo o se wa da lo tshwe lo tshwe ke sifuba tshwantse ke mathe you are that Mo bidi mo tle e meraro betse tsopelo hora ena ya leshume le mozumung e hutata mo mabidi mo tle ka malapeng ka mona impa ha re bua ka dintho tse tshwanang le tsena ke o leka hore re lukise e mong le mong a itekole o bona hore na ibe o phoso wena ha o fihla kae lehlakoreng la ntate wena o phoso o fihla kae lehlakoreng la mme ko ku itsheba fela le itekola me dintho ditle dilukise re he bo mamedi motle ketla ko le bue ka lebaka la nako re ya ditebentsa hora ya leshume le motsumong Brenda Russell Piano in the Dark.

0: Na o dula o kula o sa phela hantle. Promune ke se mmatla fatse sa ka mehla sa masole a hao a mmeli. E yantso ka engwe ya ditlama tsa baholuhulu e le lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmeli a mmatla fetse ka Promune. E sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promune. E fumane ha kemising e haufi le wena. Dula o mmatla fetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promune.
1: Kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
2: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
1: Etsa kopo online o tlo bone hore ho paneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlane wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
3: Re utlisa hao piu fi le morethetho wa setso sa setso.
4: Ha se mo sotho ke bohlaseng ba hao bana.
3: Lesedi FM

0: Obedi haruto rna ke manya ke tikang le tsatsi la haila tsolo ka jeno 086000003084 so unzo mametse Quincy Jones I'm yours iri ruto rna ke manya ke tikang he ka jeno ke tshwere molaetsa kwano ka jeno tuli ho hola mangwane wa ka a setseng a le mo mfela yena ke dipuo le tshwara o etsa dilemo tse ngata ngata ke kopa hlente temodimo a mo ekeletse me a fole a eme di patentse tshisang o kopelwa ke moradi wa hae memeng letswara le dolphi letswara hothi o ka mona ka face 6 ke Bloemfontein a hula hula hle abone dilemo tse ding tse ngata ngata a temo hape ya holang ka jeno hothi re kopela monna moholo wa rona ke ntate Pita Konopi ba mmitsa Mr. Button udula kama naka Meadowlands Soweto re re hle abe le letsatsi le monate re morata haholo a fole hle me molaetsa ona o tswa ho le rato le itumi ba re happy happy birthday ho yena hle a keteke letsatsi la hae la tswalo ha monate nate nate mamelo magetha wa hola ka jeno la ka letsoa sentle tse molemo bophilong ke basebetsi mmoho le yena kamana ka OMM Artemis Bloemfontein bare a hola hole abone dilo mo tseding tsenga tangata le sedi FM mo mamedi dumela
1: ibedi tuli ibedi ha ke thabe ha holo o mpeile mo yeng sebelo tsong ena ya le sedi FM ye tutumang di hoga tse mashume a mabedi a metso e mine e sena phumulo Inside the Tabuka, even there is Sasanka, Makubungani, and Sangai Katile are 7.7. We are more than 106.6 megahertz. Listen your family, Jimmy Lelwa, Warrata, Walelwa. Your number one radio station, you go to Sporoka, you are no Kupera, that that's half work and then come on our Kopanazilis Island that. Tibo amakara son 7 anjeba ke batho ho ina na thaka po hona ho ana le me pate ha ke nja le rena ka la fepe ke ngolo sa thaba le a shaina ke no metsi a se di ba se mapodi ke bua ka se ntshebe le tso ha se yena ya le se di FM ha ke di re sepa senda se di ka sa thaba pe re nyetso singangata speed wa 4 thapo ke tsa ho thuli baby
0: Kaitira ka kile wilo.
1: Hamuna.
0: Yo, Jesu, aiko, nasporo. Yo, aiko, nabu mame titimele. Hello? Lisa, titimele.
2: Hello, Tuli baby.
0: Titimele mmele kai.
2: Hamuna ti Tuli baby li kai.
0: Hamuna ti.
2: Hey, ugula nukunu sila ni Mateo, muna bula mfanting.
0: Hey.
2: Ana ke kopela malerato mosala mane motungwa thabantsi wa kitika ke ra hole a hole modimo maiketse la maiketse dilemo a moetse ka o safele ke kopela le no mathemba le yena ke ra a hole ka tlewe le mahlohono le ka meshale matsatsi ke nkhodoselane matsheo a re mba hole ba hole ke a leboa tools
0: thank you make le bila hole
2: thank you mami
0: le sedi FM mo mami di dumela
1: a o thuli le kae dumela thuli
0: khotsa ntate le kae
1: Ah rete.
0: Kite.
1: Ah ni go ruta ntate Paulo Tsibabe Modise, o eta 78 years. Mane mo halo suki tao le fikeng a morena mpoliki. Ke go modimo a mo anna mo anna.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hao. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele. Di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Big Red Sale ha OK Furniture mme re utlwisetsa dipoloko tse kekeng tsa hlolwa ho fihlela ka di 7 tsa June Fumana 97 liter White Church freezer ya Hisense ka 2690 or boloka 609 ka boloka Queen Grande base set ya Sili ka 5990 fela o boloka senyetse sa 2509 eoki big red sale ka lebenkeleng le online se foswi ha OK Furniture fela.
0: Komedi re rebuela hape renke mohala wa hao 0860003084 le Sadie FM dume
5: le ka khitjana
0: ke teng o ka ntate
5: a ke ntate mo tsuka male ka mao ke ke shini
0: ntate
5: yo re tsimo tele mane to go zama ke re ka bisho mo kwena a ni cream field ke hula hula mhlangana mona o bone ke ka te budi mao ke le ke go ke ke ka mona ka go tsate ka mona ke re so mo ke le pili ke ro hula hula mhlangana lo yena o hule mona ka ke motswa la ga taka ofela ka mona ka le hule le fashion e go se tsaba o ke ya le botu le tsa sile mona tebe tsiya
0: ntate ke le bile hello
6: wa ke batho
0: ke teng o ka skwi
6: eh o bui tsa la ra go tsamaela le se o peta sile ya tsama mona mona no ha tsapo pala na wa mo rata ke se mo laetsa o se tlo tlo
0: eh mohala wa ha o hlile ha wa hlaka hantle skwi
6: ho hola di tumela la
0: khot ah o ntso tswana mogotsi ya koleke hape le Sedi FM dumela le Sedi dumela
7: le ga tuli
0: ke teng ga me
7: ha mna ke tuli
0: eh
7: ke se nna ke kopela ngwana mogotsi wa ka ndire ke so le mmae ka di 90 se thuhle
0: mm
7: o tsogo ja ga se bongile magetha yena o kwana gauteng ke re bongile hola hola ngwanana maobana ke gona o kena o kopela ke nna ke go tsa gola o ne tsa tsile monate le ha o re ke se presente entle o kopela ke madi petsane ka blue fountain ka le bua thuli
0: mme ke le bila hola
7: o le bile nna thuli
0: hasimo hem mamedi re ke fitise mo la isa kuna hle tuli ke kopela ngwetsi ya phukeng mahlonolo tsatsin la haila tswalo yena ke noma se matsuso u dula ka mana ka velkom o kopelwa ke masentle rama rumo ya ring happy happy birthday hle ho yena a ke tike tsatsi la hai la tswalo ha monati le Sedi FM mo mamedi dumel hello
8: allo matuli le kai
0: ke teng o kae me
8: Ogwele mamtena moya moya Tony Tools mamtena ukupela omathela kule saqwaqwa ukupela kamoelo likekela kire kamoelo likekela ahul ahul abona le motsekintseng ata wa tseba ka ufela ba hlakwana ka mogata ka legato le ukupela ke mamtena ka monana le thuli ukutukutu
0: me mamtena ke le buile mogati wa utla
8: Thank you nakwane sibaba ebele tsatsile monate.
0: Thank you me bye bye.
8: Thank you.
0: Asimo he. Le Sedi FM dumel.
9: Tuli le kae nwane?
0: Ke teng go kae me?
9: Ke teng ke go nna mphana zitima o le Paris.
0: Eh.
9: Ke kopela bana ba latelang ke ne le nketu o nyetse ha mafetla ke re a hole ntate modimo a mo ekeletse tsedimo feta mo le ha tsela di eketse ya ka mathata dilemo tsena. Ke kopele le ngwana mnyanyana le thabo le party mane Sasolbeke da teng di le la retse tsena ka hore le ka hore ke a le bua le gato la ka la le re diba di calendar ga mona tuma o ke a le bua le gato la ka
0: pareil si mo o kone mo
9: pareil si a ona di calendar ga ene ke a e batla
0: e seng uno le si Johannes re feta ka mo mogotsi
9: Tuli ke ngono ke tla fitla jang ke tla tseba jang gore le fitlile ka tsona
0: e ha re etse le gata mo re khoneng re emeng yona fela re eme mono
9: okay ke le bona ga tsama
0: ja le o re ha ona le to calendar ga mo
9: ha ke na le ha ile enyenyana
0: a e tla re ha bantse ba feta di bakeng tseno tsa lona ge ba hopotse gore o hloka calendar ga ka mo mogotsi
9: ke a le bua mogotsi wa ka e ke mo rata ka tile le monate
0: oh my darling pepi man
9: okay darling
0: ha se mo he
9: lo ke se bele tse thasa mo skin sane ke ena ka pasi ena
0: o no shebele tse thasa nini
9: eh mo skin sane
0: nini
9: ke le bo be di ka pala boraro thasa e le thasa jole ha ke ba botsa ba re ke ena thasa jole re talukela ha ne le gore ke na le calendar ga ne ke tlo sheba calendar
0: re ngwe eh ke yena na
9: eh
0: ya la ga ke tla ke ke utlwe ke tla utlwa mme waka
9: ke le buile mama
0: thank you my darling bye bye
9: bye darling
0: au na ke pare ici mo fela ho fimo eh e mantsone se ba sebetse mo ba ba fitile pare ici mo ha ona go ba ka ipota ka thuko eh rato au ke so no wa ilela ka nnete wa ilela e tla re ha ba feta hape mme wa ka re tla etsa bonete ba hore ba ke ba feta hape ka mona ka Paris ka mona ba oneletse au ke so ke bitso su e mashuma mabedi le metso e mehlano ka mora hora ena ya le shumele motsumong mamedi motle mahlobo holo ka nnete jwang kapa jwang a shebile ha ho tlabe ho phatlalatswa se hlopha se tla emela Afrika Borwa dipapading tsa mohope wa lefatshe bosiu ka jeno ka hora ya bosupa mokotlisi wa bafana bafana o tla ba phatlalatsa mabitso a dipapadi tse tla lo emela Afrika Borwa dipapading tsa mohope wa lefatshe jale ka nnete boholo ka nnete mahlo a shebile ka mono ho bona hore na ebe ke bomang ba yang ke bomang ba ileng hore ore re ke sie bana wa tseba he sehlopheng seo a ileng a sentsha pejana ke ba tsheletseng ba lokelang hore a ba ntshe ebe o sala ka palo eo fela ya loketseng hore a tsamaye ka yona jale re tla hle re bone he o se ke ba wa fetwa tshebeletsong ena ya lesedi taba tseno ke tsa bohlokwa hampe he chocolate girl sebedi molefe ba tlabe ba oneletsa tsona mo mamedi motle jwang kapa jwang ba tloetsa bonnete ba hore di sekebetsa ho feta ditaba tseno kwano tshebeletsong ya lesedi jale o se ke wa fetwa le gale ke lenaneo la rona la dipapadi bosiung ba kajeno ba tla o neletsa tsona di le jwalo sekebe wa leka wa fetwa mamedi ke na le molaetsa kwano hle ho na le motho ya lahlehetsweng ke mokotlana ditaba tsa hae ke tsona he wena mamela fela ka hloko uri me Irish Mthombeni o lahlehetswe ke mokotlana wa diaparo ka la mashume a mabedi le motso le mong kgoding ena e hodimo. Mme Mthombeni o ne a palame tekesi e tswang Vereeniging e le hoseng. Mme yona e tswile ka bo 2 o'clock thapama. Ya fihla Bloemfontein ka hora ya bosupa mantsibuya. Jwale o ne a tshwere mokotlana o nang le diaparo tsa bontate. Ebile ona le dinotlolo re kopahle hore motho ya theuhileng ka mokotlana wa diaparo tsa mme Mthombeni a ikopanye le yena dinomoro tsena tsa mohala ke 078 140 0638 jale ha ke sheba hantle taba e ka re ba fapanyetsane ka mekotlana Mme Mthombeni ha thewa o fumana hore a ke thewile ka mokotlana o tshwereng diaparo tsa bontate le ntate ke a gola kwana ma thewileng o fumana hore ke thewile ka mokotlana wa diaparo tsa bomme jwale o kopahle motho e bang o thewile ka mokotlana ona wa haika phoso atle a lesetse dinomoro tsena tsa 078 140 0638 kapa 073 356 7437 molaetsa ona o tswa ho sipati setai ke yena hle ya reng ke me Mamthombeni ya hlokang hore a thuswe ka mokotlana ona wa hae ke a tshepa hore o fitlile molaetsa hle ngwaneso ke tla boela hape ke hweletsa molaetsa ona pele re tswa kwano lenaneng la itlhabolle e re fela he ke fete ka mona ke a gutla

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Mamedi, re tlo kena sekgutlwaneng sane moo re buang ditaba tsa bana. Kajeno re tla ke re shebe taba e hlokolosi haholo ha utlwa tabeng tsena tsa bana. Batswadi le matitjhere hangata ba na le ho ba le diqhobishano. Jwale re tla ke re tlo sheba. A ko ntetsetse wena motswadi, re ke re utlwa feela hore hangata diqhobishano tse bang teng kapa ho se utlwane ho bang teng pakeng tsa batswadi le matitjhere, e be e le sesosa e le sefeng? Sesosa hangata e ba sefeng, hobane ke ntho e seng etsahala hangata matsatsing ana. Jwale ka nako tse ding ho ba le hore dipuisano di seke tsa tsamaya hantle pakeng tsa batswadi le matitjhere. Sesosa sa diqhobishano tsena tse bang teng ke sefeng? A ko ntetsetse 0860003084 ke nomoro ya ka ya mohala. E re ha o ntse o ntetsetsa he, re nke karabo kakati.

0: Mamedi e le shume le metso tsiletseng metso tsopile ho ra ya le shume le metso e medi 0860003084 ke taba e hlokolosi e o re buang ka yona ya diqhobishano tse banteng pakentsa matichere le batswadi ka dinako tseding dikolomane kana ko tseding o fumana hore di etsa hala ka marandrang kana ko tseding o fumana hore motswadi o nka mahala ibe o tla bua ntho a e buang ho titjhere le yena a kgutlise jwalo ka nnete ke ntho e batlang e ngongorisa haholo ha e ahe setswalle sena seo re batlang se be teng pakeng tsa matitjhere bana le batswadi jwale ha re ke re utlwe bomamedi motle wena o nagana gore sesosa keng le sedi FM bomamedi e dumela ke a phela ntate o phela hantle
1: ha monate mme tsholana
0: go na
1: le ne ke kopa o bua le ntate Mazwi Filipolosi
0: o kopa o bua le mantate
1: ne ke kopa di-number tsa ntate thuso hle mme wa ka
0: o ke tsona tsena ntate thuso o tla kena ka 12:30 o tla moletsetsa ka nako eo ke a leboga
1: o hana ta WhatsApp
0: ke tsona o batla WhatsApp
2: 0798 0798 50 5080 50 double 6 double 6 e ntate thank you so much ke a le bona ntate thank you mme tsale le sadi dumela hi coach khotsa ntate ha mna to ga tools ke a le bona ka ntate ha mna di tools ke ntate le ya hape tools e ntate wa tsaba tools ke nna lo re qabanya le matitshere hangata ntho di pakeng ke ngwana ha ke re boholo ka nako empa ke qabangwa ke tsela ya puo conduct boholo ka nako motho o tla bo bua le yena ka tsela itseng a o fetule ka tsela e seng gaete ebe o swenke ya ke maikutlo qetellong ya letsatsi ha le sa dutse sesoseng sa taba se le lwantshana go latela gore na e mongwe wa kabetse e mong jwang nka o etsetsa motlhala thuse nkile ke ka thola report ya ngwana a lofile sekolong ga ke bona reportong ka be ke ya sekolong ke batla go lotseba gore ka tsatsi le itseng ngwana o bonala na le siko sekolong ebe lona le tsebang a o sielwa o lanka ka baka gore ngwana ga o ke boikarabelelo ba gago wa utlwa gore na ere ngwana ha a tswile ka tlong a ile sekolong ga e sa le boikarabelelo ba ka ke boikarabelelo ba matitšhere ke mokgona ke patalang school fees empa motho ga a sanka ka baka gore ngwana ga o ke boikarabelelo ba gago ke botsa gantle fela gore na ba tseba letho na maara utlwa ga a sa araba ka tseleo ke kwata tlag ke tlo mo fetola ka tsela e tshwanang jwa lebe qabanye setlagana motho boholo ba nako ke tsela ya puo e re senyetsang tools
0: mamedi dumela
3: nne thuli
0: dumela ntate
3: motswadi ya kabe ke kopa gore o ntile ke pina nke ke bolele le wena ka moo gobane ke ile ka kopa gore na e tla re go tšhaiša ka pas ka 12:00 ke foune o tlo bolela le nna ka po gane ela ga ke nyake o peteletsa mollong a mamaka ke be ke kopa gore ntseneng a kampo e ka re ka 12 o tšhaiše ka foune kampo mme le a ka shapa pina ke na le molaetsa o mokhutsanyana mare o thata
0: ntate wa ka ga re etse jena he re ketle ke o hlomphetla ga ba ntse ba bala ditaba ka 12 ebe wena wa ntetsetsa mona ke tla leka o tshwara mogala wa gago o utlwa ntate
3: ka 12:00
0: ee ntate
3: tanke motswadi ya ke ke a rapela tlhaikile ka kopa
0: e tsa jalo he ntate wa ka re boloke nako o tla
3: ketla re boloke nako motswadi
0: ke tla kokomala mona he ntate wa ka ke emele mogala wa gago wa utlwa ka o kabula ha monate bye bye papa bye bye le sedi FM dumela
4: maro na ha monate le ka ntwa
0: ke teng o ka ntate matota
4: mme tsholana go hlomphisa motswadi mme ntho ke ngwana ya qabanyang kapa motswadi le titšhere motho ya tshwereng phala ke ngwana o tsebo gore go na le mangapa a bana ba rona ba sa tshwana jwa ka rona mma rona ne re tseba fela ga o fumane ra se fela sekolong o fumane fela ra se fela mo sekolong ga e fane o fumane rasi ai fela fela mo ha e botsatsa ba batswadi ba ba chabana ba ma 2000 including tsa senya mo le motswadi ka nako engwe ha a batho nga boikarabelo ka ngwanae ka nako engwe ya o tshwangwa nae o sentse motswadi ha batho utlwa ho hang ebe o rwala jopa ba ikisa mo matitjhere ha ba bua mantswe a sa lokang ba ba kgutlisetsana mantswe a sa lokang bothata e ba ngwana bothata e ba rona batswadi re lokise bana ba rona ba ba santshaneng ba gola
0: ke le bonte ke madoda mabenkele ke ya ntate wa ka e hlakile thank you
5: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
6: Ho supermarket e cheap ho feta USA. Ho bolelang hore o boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa kamehla le tse ding tse ngata. Fumana 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka $89.99. Le 2 kg ya Sunlight Hand Washing Powder ka $54.99 fela. Disolo di fumaneho fihlela ka di 7 tsa June 2026. Sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha USA e fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane.
7: Motlatsi wa phethatso wa tropo ya Johannesburg, Councillor Loiso Masuku, o memela puong ya ditekanyetso tsa 2026-2027. Sehlooho se re, ho aha Johannesburg mmoho, ho tsetela ka jeno ho sireletsa bokamoso. Tekanyetso ena e hlalosa merero ya tropo ya ho tsetela bokamosong ba Johannesburg. Tsena tsohle o ka di shebella sethaleng sa semmuso sa ditaba tsa tropo ka laboraro 27 motsheanong ka 12:30 motsheare.
0: Ha se mohe mamedi motle re tshwere taba mona he re bua ka hore na o nana keng sesosa sa diqhobeshano tse bang teng pakeng tsa batswadi le matitjhere 0860003084 mametse le sedi FM mo mamedi dumela. Hello?
8: Hello sistema guys.
0: Ke teng o ka ntate?
8: Teng ke ntate Jesu ka Limpopo ka mana ntata kana le ritumetse.
0: Eh ntate.
8: Eh sita eh nna ne ke bua tabenya nena ya bana ba qabanya matitjhere le batswadi. Ke bile le bothata ba ngwana o kena sekolo se wetse ke nka bua le bitela sekolo.
0: Mm.
8: Yani thata o ile sekolo nga phone. Ha ile sekolo nga phone o kutla a sa tsena phone.
0: Mm.
8: A ke batla go tloga gona pono e kae o reng kwe ke teacher. Teacher o e ntse ka mabaka a se nne ke kene ka yena ka tlelapeng. Ga e kena ka tlelapeng ka pono. No e ne le lanche o nkumane ka lanche ke le ka mo tlelapeng. So ga ke batla go tloga gona ha e le lanche o le ka tlelapeng ka pono mola bona wa reng. O go no mola wa dumela wa le ka pono ka tlelapeng. So ga ke batla go le pono he. O mpolelela gona teacher e ite e batla tlotlo ga go le mpa pono ka tlotlo.
0: Heben.
8: So. Ke rena teacher ba ka tlotlo e le go khantse mola bona wa sekolo na o geng.
0: Mm.
8: So ha nka tla iphone na teacher ga tla ka fapana ka maikutlo nna le yena hape ka bakala go re ke batla phone ya ngwana.
0: Mm.
8: So ha mpotse mola le yena ke batla mota na mola bona o geng ha mpotse mola wa ngwana wa tlo ga se mola wa tla phone sekolo.
0: O no bua le teacher ka phone ka pa o no ile sekolo.
8: Ne yiwa le teacher ka phone wa ne ke ntse no mo go tsaka teacher ha.
0: Ke batla re qale mona mo reng wena ha o bua le teacher o itse o kopa phone ya ngwana akere o rojwa
8: e tshelo wa lo
0: e ha wana hana hore mohlomo o qale ka hore ke bone ngwana a gutla a sa tshwara phone ebe ho etsa etseng o tsebele ba ka pele seng bo so hla hore ke kopa phone ya ngwana o sa tsebe o sa botse pele hore na ho etsa etseng ha wana hana mohlomo le wena tsela yeo ile ngwa e qala ka yona e ka ba yona e ile nya ba se sosa sa o se buisana ha mona le teacher
8: o mo ga nna ba ke yona e ntse ke di ya ka leo
0: eh ntate o bani ke na hana hore ha o le motswa di ya kere o tshwanetse wena ha o hlaha o butse pele hore ke bona ho etsa hala tjena e be le bakae e bile le fe ebe wa hlalosa ebe jwale o tla utlisisa hore na hobaneng ha ngwana a khutlile sekolong a sa tshwara phone empa ha o se o hla fela ho teacher hore ke batla phone ya ngwana ka kapa ke kopa phone ya ngwana ke utlwa e sa hlae hantle o tsebe le bona ke bana ba motho ma teacher ana hle ke bana ba batho tshwanetse le bona ha re bua le bona re bana hanele
8: Eh,
0: and that, eh, Mushamonsila, you will then why Buza Kayona, Kiona and Tim Huskash Lahoba, Lipuisa, no monate against a holy teacher. Jale Pelezo Yamhala, Ilabang, without Catella Wolfman.
8: No, you got a Catella Wolfman.
0: Eh, Impa with Lisa Calabus and Hamonat. Mushamonta Utoy Shebek and a quaint lang Hahona le poso. O qale pele ka o botsa sesosa le hla a o hlalosetse le wena o hlaise le hlakurela hai le tleletse ba o fihlella tharollo hantle tabeng.
8: Ke a itebola o stule.
0: Ntate ho itebotse nna wa tseba ha o ke buile le wena tje.
8: Ntate.
0: Ntate. Mabidi motle e mehlano metsotso pele hora ya leshome le metso e medi. Ee ka nnete ho hlakile hore re lokela o aha lelapa. Matichere batswadi bana ba rona ba yang dikolong hore ho tle ho be le dikamano tsentle ha o sna dikamano tsentle o le motswadi le teachere le ngwana mane sekolong qetella sula fallwa ke sekolo jale re tsanetse re ithute o aha dikamano tsentle pakeng tsa rona re le batswadi le matichere me re rute bana ba rona ka o fitisisa re rute bana ba rona ho bua nnete ho ithuta ho bua nnete bana ba rona ha re ka ba sheba ke bona ba qabanyang batswadi le matitjhere hobane ka nako nngwe ngwana ha fitlha hae ha bue nnete ya se etsahetseng wena o fitlha sekolong mane kapa o letsetsa titjhere o halefile maikutlo a phahame athe ha se etsahetseng se ngwana o bolelletseng sona jwale ha re ka leka hore pele o ka nka lehlakore la ngwana wa hao rwala dieta tsama o lo botsa hore na hantle ntle sesosa ke se fengwetsa hetseng ebe leng ka qeto le tharollo hodima nnete ya taba ngwamedi motle nna ke a tswa ke a itahla ke tholwana moletsadi maletsatsi sejake ebile mohlophisi wa lona DJ Lovers ebile yena ya hlophisitseng mmino re boela re teana hape le wena hosane e re ko sie ka pina e teng ke ya Peebo Bryson if ever you are in my arms again

0: Etseletse metsotso ka morao hora ya leshome le metsomedi re ke leboe Kenny Modupi ka ditaba tseo tsa hora ya leshome le metsomedi o buela o kopana le yena hape o tse akaretsang horeng ya pele. Ke laboraro ka jeno kgwedi ya Motsheanong e hlola matsatsi a 20 a metso e supileng selemo ke sa 2026. Lenaneo le kenang ha jwale ke la imatlafatse le tla ho wena harampa ya Motsheare tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Ha re lekola tse itlhommeng pele ho lena la kajeno, komishini ya Ghana e netefaditse palo ya baahi ba yona ba ile kgutlisetswa Ghana ho tloha kwano Afrika Borwa kajeno ho latela ho matlafala ha matsholo a boipelaetso a kgahlanong le melata e hlokang ditokomane. Baqosuwang eweng ya polao ya DJ Warase ba hlaleletse lekgotleng la dingwe la maseterata wa Johannesburg kajeno, yena o bolauwe ka ho thunngwa setsing sa toropo ya Johannesburg ka kgwedi ya Tshitwe ngwahola. Motlhophisi wa lena la kajeno ke Dimakatso Motshweneng. Moloko Mothapo o etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ka kotlologo. Nna lebiso la ka ke Diengwane Moeti, ke re ha re be mmogo go tloga ga jalo o fitlhela metsotsonyane e 30 ka morago hora ena ya 10:20 ha lena la imatlafatse le tla be le fitlha pheletsong. Opola hore lenaneo la imatlafatse go Lesedi FM o letlisetswa ke SABC News, re ikemetse. Hare khati nku ka pere mo mamedi tumela. Hopola hore re tla bela re le ba masepalengwane wa ngwathe mo ileng hore ramotse wa masepala Victoria De Beer Mthombeni o satswa teka ditekanyetso tsa masepala o wa ngwathe me masepalo no o kinyeletsa dibakatse ka Mparisi Helbroni Kopisi Frederford Moholi Edenville ere pele re utlisetsa tseo ileng hore re di hlophisitse re fitise mabenkele
1: yipe monyetleng wa haba se ya bo sa 3 million rand how kenela spinner zonga jackpot ray Fetcha fela ka 2 randa ka pa ofeta dipapading tse hlwaweng tsa Habanero ka laboraro le leng le leng la bohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fitlhela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Boxa, thatohatsi ya hao ya lebenkele e utlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka mefuta ya Brooks Oro Squash 2 litre tse tharo ka 99 randa. Clover Classic kapa Tropica Smooth Low Fat Yogurt 6 by 100 gram tse tharo ka 54 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
0: Re re tshagole lenano lena la imatlafatse ka jeno ka ditaba tse reng komishini ya Ghana e netefaditse palo ya baahi ba yona ba ile kgutlisetswa Ghana ho tloha Afrika Borwa ka jeno. Sena ke ka mora hore lenane la baahi ba lokelang ho palama sefofane le kgutsufatswe ka mora hore palo e hodimo ya baahi bao iponahatse boemafofane ba matjhaba ba OR Tambo tekong ya ho ka palama sefofane. Sena se etsahala nakong ena eo matsholo a kgahlanong le melata e hlokang ditokomane ka hara naha a ntseng a matlafatse. Ho tloha holwanyane ka ntlha ena re buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba ya beile maemo a na leihlo yena ke ditaba tsotetse. Ditaba dumela o amohetse Lesedi FM. Re sa tsa utlwa hore ha se gale se fofane se tsamaisang baagi ba Ghana se tlile bo ema fofane ba matshaba ba o R Tambo re ebe tie iso e bakilwe keng
4: ke nnete kgaitsedi ha e sa le re le bo ema fofane ba o R Tambo tloa nako ntsa bo hore ya bobedi hoseng e le hore ba ne ba itse ho rona se fofane se na se tla tloa ka hore ya bone empa dikitso di ile ngata haholo hobane ba bang ba batho ba neng ba lokela ho tsamaya ba boletse gore lenane leo ba nang le lona ba bang ba bona ga ba saenle moo jele ga kile ka bone ba thaba gore ba nke batho kao fela ba teng boemafofane ba bolelang gore ba ya nageng ya Ghana e le gore ga se batho ba neng ba reretse gore ba ka tsamaiswa jalo ka o keta go bolela gore bongata ba bona ba bolela gore ba tsamaya ka gara naga ka lebaka la meganto e ntseng e tsagala kgatlhano le melata e senang ditokomane ka gare ga Aforika Borwa ke tsona tse dingwe tsa ditimiso tse bakileng gore e be sefofane se ne a se sa tsamaya gona jale gore ntse na tsa bo 12 se ile ba le ba tshepisa le gore se tla tsamaya ka gore ya botshelelo empa bongata ba batho bao bo neng bo le mo boemafofane le bona bentse gore go se ka ba bobebe gagolo gore ba potlakise tshebetso ya bona gore e be sefofane se ne se tla tsamaya ka nako re tla gopola ga kere batho ba neng ba loketse go tsamaiswa ke ba magolo a mararo empa ka lebaka la ba bangwe ba neng ba sa tlhaele lenaneng go gonne fela go tsamaya batho ba 296 mme bana ba bane ga ba kgona go tsamaya ba boletse gore baofisiri ba Ghana ba boletse gore ba tla gotlela morago gape ba ba kope gore ba tle ba tlo imodisa e le go tlo netefatsa gore e be ke baagi ba Ghana ba loketse go gotlela gae na
0: e ka ba bang ba baagi ba tlhoka ditokomane tse nepaetseng gore ba ka gotlisetswa nageng eo ya bo bona re bua ka ditokomane tsa mofuta ofe
4: ke bona bothata bo gaitsedi yaka jalo ka ga re tseba gore bongata ba bona ba ka gare Aforika Borwa ntle le ditokomane jalo ka di-passport empa kgethong lena mmuso wa Ghana o ne o ba file o buisane le mmuso wa Aforika Borwa gore ka ga bongata ba bona ga bana ditokomane ka gare Aforika Borwa ha re ba fe monyetla wa gore ba gotlile gae ka gore re ba ngodise ebe go na le pampitshana eo ba ba fang yona ya gore go file pampitshana ena o tlhaile wa tlo ingodisa ntlong ya boemelo ba Ghana Pretoria bongata ba bona ba ne ba itse ba ingodise moo jale ba ingodisitse moo ke bona ba ileng ba fa dipampitshana tsa gore ba tla kgona go tla ka tsona boemafofane jale ba bangwe ga ikile ka ba tlhile ba sena tsona pampiri tseo ke gona moo ba ileng ba ba re le bothata ba gore re ka senke motho e mong le mong fela ya fagang a reng le nna ke moagi wa Ghana ke batla go gotlela lapeng
0: ditaba ga o buisana le bona ka go gotlela nageng ya bo bona maikutlo a bona ke afe na e be ba kgotsofetse gore ba tsamaye ka ro naga e ya Aforika Borwa
4: ga ikile ka le ga ba sa ka ba batla re ba gatise empa bogolo ba bona ba re ba kgotsofetse ha ba gotlela ha bo bona empa bolo ba bang ba re ba botsang mabaka a bona a etsang gore ke mabaka a feng lona a le tshusumetsang gore e be le batla go tloa Aforika Borwa le gotlela gae ba bang ba bolela gore bophelo Aforika Borwa ba ne ba lebeletse gore motlhomong bo tla ba betitshana empa ke mathata a magolo le mesebetsi ga eyo ba bangwe ga ba sebetse ba bona jale ba na le tshepo ya gore motlhomong ga ba ka gotlela lapeng go tla ba bitirinyana haholo ga ba gotletse gae bophelo o tla ba bonolo motlhomong ba tla fumana mesebetsi jalo ka ga le mmuso wa Ghana o boletse gore o ba kgotheletsa gore ba gotlele gae mme ga ba fitlha gae ba tla bona gore ba saisa mesebetsi jang gore bogolo ba bona ba sebe le megopolo ya gore ba ye nageng tse dingwe jalo ka ba ba leetse nageng ya Aforika Borwa
0: ha re phethela puisano ya rona re tlhokometse gore setlhopha se seng se lebeletswe gore se tsamaye ka sontaga na mogato ona wa go gotlisetswa ga baagi ba Ghana naheng ya bo bona se le na le lesedi jalo ka baqolotsi ba ditaba rona o phethelwaneng
4: wa tsewa gaitsedi le bona baofisiri ba Ghana kapa mmuso wa Ghana ga bana bonnete ba gore ebe mogato ona o tla felaneng kapa phebetse ne e tla felaneng gobane ba bolela e le batho ba bangata gagolo ba batlang go gotlela gae ba bolela sethatong ga ne ba lebeletse batho ba 208 empa palo eo e se enyolohile mokomisinara e mogolo wa bona Aforika Borwa mona o boletse gore palo eo e se enyolohetse go 1000 jale ga bana bonnete ba gore e be tshebetso ena e tla felaneng gobane le difofane tseo ba ba tsamaisang ka tsona ga se difofane tse kgonang go nka batho ba bangata gagolo jale ka tsatsing ya kajeno boema fofane mane ho ithaitse batho ba magolo mararo le mashuma mabedi le metse tseleteng empa a bolela re fofane se nka magolo a mararo fela jelo wa bona re ke tshebetse tlankang nakonyana empa jelo ka ha ka sonta hape ona le se hlopa se tla tsamaiswa mo go mo re ka lebella gore beke e latelang hape o tlabana se seng se tla tsamaiswang empa ha bana matsatsi ao ba ka rebolelang ona gore ka tsatsi le tsena re tla ke tsetile ka tshebetsong ya tsamaisa ba ba batlang go khutlela hae kana
0: jolo ka palo ena e se ke tse ile se fitlile ho bo sekete na o na le lesedi hore na ka sonta ha o tla tsamaya ba bakae
4: ha ba tsoka ba rebolela ga ke di aka ke bile se ba o fitlile ba le fapala ditaba tsa lehae mona Afrika Borwa ba boletse gore ba kopile mmuso wa Ghana gore tsatsi la kajeno pele tsatsi la kajeno le dikela be be ba ba file lenane la batho ba batlang go tsamaya go tlela hae gore ba se ba kale ba netefatse boitsebiso ba bona ka hara Afrika Borwa jwale re ntse re emetse bona gore ba re bolelele gape gore ke batho ba ba kae mosomong ka sonta gape ba tlang go tsamaisa empa ba boletse gore pele go letsatsi la sonta re tla be re tseba gaitiro ke batho ba ba kae ba batlang go tsamaya kapa bao motho o tla kgonang go ba tsamaisa
0: e ditaba ga re leboe ga e le mona o buisane le rona ka jeno
4: yalego
0: mamedi eno ke moqolotsi wa rona ditaba tsotetse me re ne re bua jalo ka ba ahi ba gana ba ileng hore ba gotlisetswa naheng ya bo bona ho tloa kwa no Afrika Borwa ho latela matsholo a boipelaetso a gahlanong le melata e hlokang ditokomane me re ntse re hopola hore hona le mehwanto e ile o tshwarwa ka la mashome a mararo kgweding ya Phupjane mo ileng hore ke mehwanto e gahlanong le hore ba ahi ka pa yona melata e se nang ditokomane ka ha rona ena e tle gotlele dinaheng tsa bo yona tse fapane mme puisano ena e re be ya mesotsong e le shume le meso e robedi re furaletse hora ena ya le shume le metsumedi e re fitise mabenkele
1: ke big red sale ha okay furniture mme re utlisetsa dipoloko tse kekeng tsa hlolwa ho fitlhela ka di 7 tsa June Fumana two-piece chaise lounge suite ya Tisha ka 5990 o boloka 2009 ka boreke 43-inch full HD Google TV ya Skyward ka 3490 fela. Ebo fuwa park and fixed wall mount bracket ya 199.99 mahala. Eo ki poloko ya 1009. Big red sale ka lebenkelen le online ha OK Furniture fela.
5: Asisha ke, be in the game. Nka khato le holu bet. Betcha ka 10 randa ka pao feta. Papading efe ka pa efe ya bolo ya maoto. Mme o ka hapa karolo ya 4 million rand. Le meputso. E kenyeletsang Toyota Hilux Double Cab e ntjha ntjha. Kapa Toyota Starlet Cross. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Bahlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Ho etsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di-Alleluia ho fana ka thoriso. Dr. Tumi o hlophisitse mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026, 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa, ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Ditekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rands myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.

0: Ema shuma mabedi metsotso re furaletse hora ya le shume le metso medi ntso mametse le nana ola imatlafatse tsebeletso ke ya le CDFM o SABC tsedin tsa ditaba ke tsereng commission ya dikgetho ere hona le tlokego e kgolo ya o khutlisa tshepo ya setšhaba democracy ya dikgetho pele o dikgetho tsa magotla metse tse ilo ba ka kgwedi ya pudungwana monongwa ha mme commission e re sena ebile sepheo sa leeto la yona province nyane ya KwaZulu-Natal kgweding e fitileng o ya ka dipalopalo tsa legotla la dipatlisiso la human sciences palo ya batho ba votang e fokotsaile go phatlalala le naga mme profenseng eo ya KwaZulu-Natal palo ena e fokotsaile go tloga go dipresente tse 65 ka selemo sane sa 2015 go ya go dipresente tse 43 mme dipresente tsena tse 43 ke tsa ha jwale athe kajeno komišene ene ya dikgetho e gakotse letsholo la yona la dikgokaganyo kapa tsona dipuisano ka dikgetho sena se tshwere tsumane mid-rent Johannesburg. Hona ditabeng tsena tse amanang le dikgetho. Komishini e sebetsa ka thata o netefatsa hore batjha ba naga ena ya Afrika Borwa ba iponagatsa dikgethong tsena tsa magotla metse tse ilo ba ka kgwediane ya pudungwana ka la nne hona selemong sena. Mme o tla tlhokomela hore hangata batjha ba na le ho se bontshe thahasello ya ho ba le kabelo dikgethong. Jwale mananeo a mofuta ona a IEC ya ba kgothaletsa hore le bona ba lebe dikgethong. E re hatele pele ka ditaba tseo re di tlhophisitseng ba qosuwang eweng ya polao ya DJ Warase ba hlaeletse lekgotleng la dingwe la maserata wa Johannesburg ka jeno. Sebohodi Warwick Stoke ya tumeng ka lebitso la DJ Warase o bolauwe ka uthungwa setsing sa toropo ya Johannesburg ka kgwedi ya Tshitwe ngwagola. E re re buisane le moqolotsi wa rona wa ditaba ya beileng ewe ena leitlho yena ke Thato Letshaba. Thato dumela o amoetse le SADC FM.
1: Dumela ausi haku dumedise ke dumedise le mmamedi ya motle wa tshebeletso ya mantlha motswedi wa sebele le sedi ya fela.
0: Ee, nyewe ena e fetiseditswe lekgotleng le e phameng la dingwe le Johannesburg re tlhalosetsa gagolwanyana le gore e ilo mamelwaneng.
1: Ka o tshilo gore baqoswa bona ba tla gotlela nyeweng kgotho ka di 18 tsa June for trials ka o tsebo gore nyewe se itlowile kgotho ya Johannesburg e se ya kgotho e phahameng.
0: Re hlokometse hore diphuputso di ntse di tswela peleng eweng ena. Na o se ona le lesedi ka bopaki bo ka sehlohong bo emetsweng ke lekgotla la dingwe?
1: O tla hopola hore ha nyewe ena e postponed kgweding ya April e kgweding e fetileng botšhutšhisi ba itse ho na le bopakana bo santse bo shotang so ne ba hloka ho tlaleha go etsa le diphuputso tsa bona gore nyewe ena e tswele pele. Ra tseba gore jaanong tsona tseo ntho tseo go downloada both the accused cell phone data, financial information and facial comparisons and the drafting of the indictment has been successfully completed. Ra tseba gore ha re sheba mapolisa a re a thotse le di-details tsa koloi ya Warras le tsa molekane wa hae a mfileng go founu ya majona le dinepe tsa mofu.
0: Thato e re re lebue ha e le mona o buisane le rona ka jeno.
1: Haibe e tso kgotso.
0: Mamedi eno ke moqolotsi wa rona wa ditaba Thato Letshaba ya ntseng a beileng ewe ena ya go bolawa ha DJ Warase leitlho mo e leng gore e sa e fetiseditswe lekgotleng le e phameng la dingwe mme e ilo mamelwa ka la 18 kgweding e tlang. Sena se re beya metsotsong e 23 re furaletse hora ena ya 18. E re nke ke o fefela monyetla wa gore jalo ka momamedi o tlhaise maikutlo a hao ka o gotlisetswa ha baagi bana ba Ghana naheng ya bo bona letsatsing lena la kajeno mme sa re utlwile gore sefofane se se se tlwile bo mafofaneng bane ba matšhaba ba OR Tambo. Dinomoro tsa mogala tseo o ka re letsetsang go tsona ke 086 000 3084 086 000 3084 mme hopola gore maikutlo a o tlang go a tlaisa ga ona mo tshebeletso ya lesedi FM kapa SABC e tlang go jara boikarabelo teng re re ye go ntate Tsholo o kamane ka Blue Kambosho. Kgotsa ntate Tsholo.
2: Go tlo tshimela ka tsole ka nne.
0: Ke di engwane ke a le bona tate.
2: O ya ya tshi engwane ka tshogelo. Wa tswa ke bona e le ntwentle yo nne wa tswa ha batho bana ba gokela go bona ke re fokotse hehle ha ba bathabe le bona ba gokisetsa malapeng a ba bona mo ba lo khila hantle ona le go ba a ibana ha ya Afrika Borwa. O fumana hore ge tswela batho bana ba tswang ka ntle matla mme ga bampa ba tsamaye ma ketelong o tla tlhaya mafu a mangata go bolayana ka nthonyana tse ba mmuso wa rona o iketlile ka tabe nna ke re ke a e lebisa mme ntho ga bana ba tsamaye jalo tankin
0: re ya ka marire e tla re kopana le ntate Madoda kgotsa ntate Madoda
3: maro na monate ko tlhomphile mme wa ka
0: ntate
3: maaforika borwa matse dumelang mme ga ke bone phoso se e saetseng gore ba gotlele gae bonneteng ba lo ithukisa gore ga o tla naeng ya batho ba bangwe o tle ka tlhompo o tlholo o fumana pe ditaelo kwana bo lona ga se phoso re ba gotlela bo bona empa phoso fela nkana kare ga re ba bolaya kapa re itsa o sa lokang empa jalo ka ba tsamaile bonneteng ga ba tsamaye ba lo ithukisa bo bona ka nnete gore ga o kena motseng wa mothimong o tlame o tle o na le megwa e seng o tlhole molao wa motse wa batho ba bangwe ya le bone wa ka
0: ere re lebohe ntate Madoda re ya Gauteng re ya ka mmetsha batsane gotso mme
4: e
0: ya mme
4: ke re ba tsamaye batho bana ba e hama ha bo bona e sa le ka nako hello
0: e ya mme ke mametse
4: e ya ngwaneso pele ho ba ho feta mona ha so ha re ba rate mme ba fela ho ngata go hona bona na e mole mo ho monate ha e wa tseba ngwaneso
0: ere re le bo he re fetela ka Eden Valley re amohela ntate kwa lepe go tsonda te ntate kwa lepe
5: mo khaitse ke ka nna ke ya di tella mo na ke ntse aba so se ba di ne ke se ra ba bona ba ke ni ke le mala a itse ne ke se se mantle na e nya re a tsike ka re ka o fetela ga bona ba ka tsama ke le
0: ere re le bohe ntate kwa lepe mme re tlo fitla pheletsong ya lenaneo la rona metsotsong yane e mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso mmedi tse ding tsa ditaba ke tse re mokga wa EFF o re letona la mehleng la ntshetsopele ya setšhaba sisisi tolashe o entsweng ku ya setlhabelo sena ke ka morago gore ANC e molaele gore a itokolle mosebetsing jalo ka setho sa palamente le moporesidente wa mokgatlho wa mafumagadi wa ANC ere re fetele ho ntate kgotsa ntate Lebogang ka Bloemfontein
6: hello ma
0: kgotsa ntate
6: o tlile ga
0: ke a phela
6: ha mo mzule nna ke tsamela na le mampetsa mo bua ma aba di re aba tsamaye go tloga mo ba tswa tsena ka mo South Africa mama ba le di documents tse relevant because now o tsore ba tswa ba ngata ma go ipotsa no yana ba tsene yang kha ba itile yang go di border gate so ba tsamaile ba tsamaye ba batlang go phela le gona South Africa ba kene ka di-document tse relevant ene ga o sa tlameo ba kamo ga kesise go kene jwang tho mme oka ke yona e nconfusang sadikate so le maponisa a gona bo di-border gate tshwanetse batho ba shebue bitsinyana because ke bone ba tsenyang batho ba kha batho ba ba itsenye ka South Africa
0: ere re le bohe re ya Protea South Sporo Kaiwane kgotso
7: le ka nna wa ka
0: ke a phela ntate
7: re teng mme di makatso folosi batho bana ha ba tsamaye mme ha ba tsamaye gobane leng South Africa monana ba tshwanetse ba kene ka molao o go se cross border o go se cross border o sena dipampiri tsa o dumelang go o tshwanetse o kene ka ga gana ha ye nngwe ene batho bana o ka go wa sheba ke bona ba tisang corruption ye kgolo ka re ho South Africa ka mona mme wa ka ke bona ba tisang go di tracks tsenana ba senya bana ba gona ene kone bowe ke tlwala ho ina na thaka po hona ho ya lololo
0: ere ke nke mmamedi wa qetela ke ntate Wiseman yena o ka Brownville go tsonta ntate
8: mela ka tsebya ka le ba mamedi ba lona
0: ntate
8: wa bona ho tswa me ka le ntse re report ha ntse bo mo direjo mo gore mutsho wa rona o ba ikutlile malape ba ba matlile fela gore go batla go tsena ba matle go tsena tswa me so mo South Africa ka tsebya ke bona ho tswa ka aba ikutlile malape mo tswa me re tsala ka khodi mo South Africa ka le bo
0: ha re le bo ntate Wiseman mamedi hopola hore ma ikutlo a hlaisitswe mona ha ona mo tshebeletso ya Lesedi FM kapa SABC e tlang ho jara maikarabelo ho yona re ke fitise fela taba ditaba tse sa tswa kena ke tsa hore kwa konono ya ditekesi Joe Ferrari Sibanyoni o khutlela le go tlena dinge wela masterata wa kwa ga Fontaine le Mpumalanga ho sane me yena wilo hlalela moho le wa mphato wa hae e leng Bafana Sindane bona ba qoswa ka ho fumana lo boloka tshelete ka bolotsana ba pata mohlodi wa yona ha mmoho lo batla tshelete ka gang sena se re fitlisa pelezong ya lenano la rona la imatlafatse ka jeno ho tswa bo emong ba moifo dimakatso motsweni moloko mothapo ha mmoho le nna dienwane moyeti re sentse re re e ba le bomamedi bo monate manenong ohle a tlang ho latela a tshebeletso ena ya lesedi FM E mashuma mararo ka mora hora ya le shume le mesumedi le nana o leke nang ha jwaleke la jwaleke nako le thuso motaung.

0: a semo he motse motle metsotso mashomo mabedi le metso e supileng hantle ta pelora ya pele mora mora bane le na o tengkwano re tla ba mmoho le na o fitlala gore nya borra ro tla gore nla ka mona mo mamedi a ke batlo re ko tsenyetse na kota ba dingata holo mele majoro o mapate pate o kena mona o tswa mona o tswa mona o kena mona me ke tlame ya hore ke tle ke molokolle nako e sa dumela majoro dumela tenta tenta tisi
1: dumela motaung wa Jesu
0: ke le bo sebata mo sebetsi ko moholo ke utlwa gore le ile la mathala bo botshabelo la matha Bloemfontein e banna fela go jwa maemo jwa ngona jwa le majoro
1: maemo a gutletse taolong tau ke ile ka kopana le ba ileng gore ke ba thepa ya di taxi ba ileng gore bana ba itletle ba bana ba atletle ba ka tsela tsa rona tse ileng gore ga di tsamaye hantle e le gore nneteng ya taba bana ba le motšheng o ileng gore a se o mobe ke nnete pula di sentse tsela tsa rona ta go nnile pula tse ngata lemong sena re ntse re sokola ka ditšhelete o di lokisa empa ke ile ka kena dipakeng ka re go bona ke tla bua le province e ke ileng ka kgona go ya go yona ka gutlela masepaleng ka hula ka ofela di-graderanyana tse ke nang le tsona ka baka koporo tse e leng gore di tla kgona go di rentwe di be teng re lokise tsela tse e leng gore di tla fitlhisa batho mosebetsing ka nako ga di-taxi di kena di tla isa batho dipetlele ka nako bana dikolong taxi di kena batho ba seka ba theoba mmileng e megolo gobane ga ba fitlhe ka nako malapeng empa qetelelong ya ditaba ke batla go leboga beng ba thepa gobane ga re bula fatshe re buisana go ile wa bona la gore ma-South African batho ba ithatang ba kgonne gore ba bontshane gore ke ka mo fokolang teng ke ka mo tshwantse re tshwarisane matsoo teng ke bua le wena tjena dibese di a tsamaya di-taxi di tseleng bana ba gutletse dikolong batho ba gutletse mesebetsing mangaung e sebetsa ka tsela e tshwanetse e sebetse ka yone empa tau ke batla go kena mona wa bona bana ba e leng gore ga o na le mathata a leng teng ka ra setšhaba e be ba tlhekefetsa batho ba thubela batho ba thubela dishopo tsa batho ba lwantsha kaka ba lelekisa batho ba etsa boithatelo baano bona ba tshwereng ke sa pheta ke re ga ona mo ke kenang teng ke itse molao o sebetse jalo ka o tshwanetse o sebetse ba tshwarwang ba tshwarwe e nkutlwisang botlhoko kore le bana ba banyane ba ile ba qetelela se ba tshwereng moo kileng ka kopa gore batswadi matišhere le rona re le mmuso le sepone sa re ke re bonisang le rona bao re ka thusa jwang ka bona empa bana ba tlhotlheletsang bana ga ona mo re ka ba tlwelelang teng gobane boholo ba taba ke bana ba batlang gore go sane ba ipone le ma-councelora bo wona be councelors ke bana ba batlang go ipona ba le baetapele empa batho ba kgetile baetapele ba bona metseng ya bona

0: metro dimpe dimpe makeishining dimpe ka bo botshabelo pereng etso singangata Bloemfontein le tlameha ho sebetsa ka thata majo majoro king le sa kopi borraplasi ba ba na le metšhini ya itukisetsa ditsela ba tle ba tlo le thusa gobaneng le sa bakopi kore le sa etse kgoeletso eno go borraplasi le borrakgwebo bana ba leng teng ba na le ditšheletetšhelete ba tle mono le ba bitse ba le thuse le seke la ikgantsha ke le sa etse jalo mteo
1: ntate motaung ke dumelana le lona e tswe ke re go wena bona beng ba thepa ba ditaxi a re qale ka bona ba gonne le gore ba reke asfate e le bona gore thusa gore ba kwale di-potholes tse e leng di kara dikontere re kopane le company tsena tse bitswang Robex ra sebetsa le bona gore ke company ya Freestata la e se e le golo gakalo e sebetsa le rona ya re thusa go kwala ditsela mo di kwalang teng go na le lekeišene mola ba re sebetsang le bona ka setlhogong o tsebang tate Freddy Kane e leng gore le ena o setsepetse o a re thusa gore mo ditsela tsa rona di senyeleng teng a re thuse ka tsona jale re shota ka tsena tse yang haholo thabantso bane ke tsa di-rural mo e leng gore re tlo kopa batho ba rona ba e leng gore ba na le di-equipment ba ke ba tle pula di fedile jwale di a dintse di fokotseya re kgone go kwala mo o senyeileng teng re lokise tsela tsa rona empa ke batla go kena mona tau
0: eya majoro
1: go sane ke kena ka ra council ke fetisa budget
0: ee
1: budget ena ke nngwe ya dintho tse e leng gore re sebeditse ka tsela gore e finyelele go sebetsana le service delivery o feta ntho tse ngata tsotlhe e sebetsana le ntho tsa service delivery e sebetsa godimao ditsela metsi dikgweregwere le tsena tsa di-toilete tse e leng gore tshwantse re ke re sebetse gore re kenye tse e leng gore either di a hula kapa di kgona go tshwara mathata a tshebeletso tsa yona ka nako e telele go feta ka tsela gore batho ba rona ba seka ba tlhole ba thola ba ntse ba sokole ka dipetla three tsena di ngata ntate motaung
0: ore budget ya lona o sane ke budget ya service delivery
1: a ke batle gore ke ntse ke bua ntho tse ngata ke sebeletsa eng ke ka goo le ntho ena e leng gore o thola budget ya rona e ya go yona ka bongata e bitswang overtime re e sebetsa ka tsela gore re kentse basebetsi ba rona dipuisanong go ba bontsha gore ga re sa batla gore ithole re patala overtime e e leng gore ga o sheba overtime o bo sheba ka tsela e
0: o sheba overtime o e bapisa le service delivery
1: ga dinyalelane jwale re mono hetao ebileng ka kgwedi ena ya June re tlisa batho ba ka bang 200 ba se ba qollotse jalo ka ba applyile ntse ba sotwa gore go thole bana ba e leng gore ba tla kgona go finyelela ba tlo sebetsa ba tlo thusa go fokotsa leqeme la batho ba re shotang ka bona gobane gantlentle metro ya rona e sebetsa ka batho ba ka bang 40% go ya ka 100% e tshwantse re bue ka yone re leka gore re nyolole dinomoro tsa batho tse tla finyelelang gore re be le mo ba sebetsang teng di-tools of trade ntho tsena tse re di sebedisang tshwantse re qale ka tsona shee tsona se re direkile bo digarafo mehoma dikatara jalo jalo gore re kgone gore sebetse gore toropo ya rona mo batho ba rona ba phelang teng e bona ga le tlhweke e be ntho e leng gore le nna ke tla rata ora bobe ba ka boile ke bonke ke bophamise ke boje remote ao
0: ke leboa mo mamedi metsotso e mašomo a mabedi gantle fela pele go gora e ya pele mo mamedi e mongwe o ngotse mona a re majoro le ka etsa jwang gore ga le hira batho le hira batho ba sebetsang e be motho e motsho lekgoa motho e motsho lekgoa motho e motsho lekgoa gobane go ya iketlwa mosebetsing majoro go ya iketlwa mosebetsing mona ga o sena motho ya supervisang motho e motsho ke mo mamedi a botsang potso eo
1: re ke arabe
0: e arabente
1: tau ke e sebetsa ka dipersente ke itse go ya ga go tswa ka dipersente tse ka bang le kgolo ga batho ba rona ba hire 80% ya batšha ya batho ba e leng gore ba na le maatla ba tla kgona go sebetsa batšha ke banka o tloa dilemo tsa 18-49 ke batho ba e leng gore ntse ba na le maatla a go sebetsa ke batho ba batšha bao ya ba kere go na le metse e nang le mathata a gore go na le batho ba bagolo ba sa sebetseng re tlanka diperesente tse lesome re re batho bano ba bagolo ba ke ba fuwe mosebetsi bogolo re bonka from 50
0: upwards
1: to 60 obane batho bano ba tla sebetsa a kere bongata ba stopa ka 65 empa le bona ba ke ba kenyeletswe ya ba o sala peresente tse lesome ra re tsena tse lesome ke tsena tla tsa sebediswang.

0: dinke bana bana ba ilongor batswadi ba bona ba hlokaetse ke di child headed family ke bana ba hlokometse malapa le bana ba ileng hore ke batho ba ilongwe ga ba itekanela le bana ba ilongwe hore ke batho ba ilongwe hore ke bana ba di veteran batho ba ilongwe hore ba ile ba ba teng ka rantwa tokolo ke bana ba setseng le batswadi ba bona bontate bana le bomme bana ba sana hore ba ka sebetsa hore re ke re finyelele ka o thusa hore re mono ke be ke peta ke re dipersente tse ka bang leshome le metso e mehlano le disebeletso o addressang nthwena re bitsang national question. National question ke gore South Africa e entswe ka merabe e fapaneng le ka mmala e fapaneng. Dipersente tse leshome le metso e mehlano le tanka makhalate ma-indiane le magoa.
1: Thanking that.
0: Wa bona.
1: O mametse le Sedi FM mo mamedi ke tswa khona o bulelang hona tjwale le nana o kile na le matlala jwale ke nako le shebaneng le service delivery. Mona re bua ka ditshebeletso majoro o re hosane. O tla be a fana ka ditekanyetso tsa hae mme tekanyetso tsena tsa ditšhelete di shebile service delivery ore di shebile mebila ke bua nnete mo majoro
0: mebila ngwana mme
1: dikgwere-kgwere
0: metsi
1: le
0: di sewer spillage tse leng teng ka ra motse wa rona
1: le di-sewerage tsena
0: jale ke batla batho ba rona ba tsebe tau wa tseba dipipe tse phunyang ka gara tsela jalo o di shebe ke maria jale di o phunya ka gara tsela dipipe di phunya ka tsela gore ga batho ba tlapa o seng go tswa metsi a chesang ka ra dipipe go na le metsi a sa gwamme
1: eleae
0: bona mone ga a kopana a basta a thunya a thuba ditsela tsa rona o tla bona se di thuya ka gare jwale ka gara tsela o se bone se go runya metsi fatshe re re batho ba rona ba tsebore le tsona tseo re di tlalefetse ntle le tsena tsa gore re a gona le ga re sa finyelele ga kalo thiba bana ba kwalang dipipe tsa rona gore re tle re ba hire bosiu ba kgone go etsa ditšhelete bana ba bitswang di-bogus contractors re a tseba le bona ba teng re eme ka maoto tau le ga ntse re na le bana ba re ba hirileng gore ba sebeletse gore ba thibe mo metsi a dutlang teng le mo disuredi dukalang ka peleng yana teng go na le bana ba e leng gore bona ba senya ka ra setšhaba jalo ka uwa dikgethong tse e tla batla e ba ntho e leng gore e se e le kobo anela jale se re tsebisitse seponisa sa rona re kopa le setšhaba sa rona gore ba re bontshe batho bao gobane re ikemiseditse go kwalela this time ga motho a tswile tseleng re batla tšhaba se e leng gore ga e le gore ka nnete batho maikutlo a bona a batla a nyoloile ba re late tau bane ga re tsabo ya go bona re lo bua le bona ba re jetse taba tsa rona e tswe boetapele ke bona boo ba gore ka
1: sere
0: bolelele gore o seke wa inkela molao matsong re a ikopela batho ba rona gore le go mamela none e feta e tlotsa ba ke ba tlolelewetsa ntho tseo go na le boetapele ka ra setšhaba a beke ba yeso o bona
1: ke a leboa majoro mo mamedi metsotso re yao e leshome le metso e metlhano pele ora ya pele ke a kgola o sa tswa bulela gona jale re na le ntate Gregory Ntatisi majoro wa phethagatso Mangaung Metro mo mamedi mongwe ngotse o re majoro e ka re le ya bapala ka go lwantsha le go lwantshana le ba tlhotlheletsang bana gore ba senye nna ntate motaung ke bua tsena gona jwale legoa la ka le ngadile ga ke bua le lona gore ke tlhole le o tla mosebetsing
0: motaung ke thotse ga ke le botshabelo maobane ke leka ke lokisa taba gore dibese
1: batho ba lela majoro la bona gore batho kore sello sena ona o bolela gore a ka nna lelekwa mosebetsing
0: maobane
1: ka go fela mosebetsi wa emiswa fela gore le etsa eng lona o etsa gore setšhaba se seke sa qetela se se fitlhile beemong bona ba gore ba batle o iketsetsa ntho e ba e ratang ka nako e ba e ratang o ne o le lesole monna nthatisima
0: a ke finyelela batho ba rona maobane ke bua le bona motaong ke deka ba ka ba jwetsa bana ba rona ba e leng gore ke ba ganni ba e leng gore ke beng ba thepa gore lona banna tsebang gore ikonomi ya metsi e meng le e meng e leleng go yona e mahetleng a lona ga lekwala ditsela le sa tsamaise batho ga le lematse ditsela tsena fela le mmuso le lematsa tšhaba sa rona ke le emeng ka maoto re ke re boneng gorena re keng ra ba le tharololo ya mathata ka tsela e e leng gore e keng ya utlwisa e mo ya ka thoko botlhoko go feta ka tsela e e leng gore bophelo ba e bokeng ba gotlela maemong a e ne o le gore ba go ona go na le ya bobedi tao bona ditloko tsebetsetse bitsang bana ba rona le batho ba rona di ba kenya tseleng di ba shapisa dibese ka majwe di o tla koloitsa batho di ba thuba ba bangwe ba bona ba kwaleletse tao ke kopa sepone sa jolo ka ekse ke buile le sonor se dule se sentse se ba late ma le ma bo bona a ke re o thutse jwane ha ba latwe bana ba ile ngore ke bona ba susumetsang dintwa tsena tse leng gore ga di tlhokagale go na le mathata a gore batho ba na le o itshwareletse ka ntho ya batho ba thong ke matswantle tao bona tao go na le mantswantle a senang dipampiri ga re a support-e le rona ntse re
1: melata e senang mangolo
0: ntse re dumelana gore ga e le jalo ga molao o sebetse godimo wa bone e seng rona molao go na le bana ba nang le mangolo empa ba ka gara metsi ya rona wa tseba tau batho ba rona ba tshwanetse ba tsebe gore gore batho ba ba kene ka garametsi ya rona ba be le dishopo ka garametsi ya rona ga ba ipeya moo ba kentswe ke rona rona batho ba e leng gore dishopo tseo ke tsa rona baai jale go na le mogatlho o bitswa maya maya ke mogatlho o sebetsana le tsona di-tuckshopo le o sebetsanang le tsona di-small business ba tlile go nna tao ba e beya ka tsela e jena ntate nthatisi re kopa o re thuse go ya ka molao rona re tshwanetse be re na le 90% ya gore ke rona re nang le dishopo ke rona re nang le di-business ka ra metsi ya rona batho bana ba tswang ka ntle peresente ba tshwanetse ba ba e thola ke 10% empa dipalo di tšhintšhile 90% ke ya batho ba tswang ka ntle tene ke rona batho ba gae jala se re shebisana gorena e fitlhile jwang moo re thola gore ke batho ba rona ba ba fileng di-license tsa bona go tswelela ba ile sebetsa mo gore go tshwanetse bo sebetsa batho ba rona teng jale ke tshwanetse ke jikise dipalopalo tsena di gutlele mo di tswang teng go na le by law e le ya e ntswang ke cocta e ke e sebedisang le a ke ntse ke sokola go e sebedisa batho ba rona ba e leng gore tshwanetse re ba thuse ga ba tle ka pele tao re kgone go qetelela mosebetsi ona gore palo tsena di change jale ga re lwantsha batho bana ba e leng gore ke melata re dule re tseba gore tse dingwe tsa dintho tse rona re ba lwantshetsa tsona re ba kentse go tsona rona batho ba South Africa ga re ikopanyeng pele re shebe gore diphoso re di entse ka re lokise ga re lokisa ntho tse be re tseba gore re lokisa ntho tse e leng gore di tla lokiseya e seng be sentse re tala re chesa re luta re etsang gobane ga re solve probleme mono go na le agreement ya mongantlo le eno ya hirileng spaza shopo seo se e leng gore mme eno kapa ntate yone o tla o jotsa gore le nna ntate ke kentse batho ba na bane ka iphedisa
1: re ya kwala jwale ntate re ya mabenkeleng gosane ke letsatsi la gago la budget
0: motaung
1: gosane ke letsatsi le legolo la mangaung metro ke ditekanyetso tsa mangaung mme jwalo ka ntate kele kore ntatisa se a tlhalositse o tla sebetsana gagolo le phano ya ditshebeletso mebila dikgwerekgwere ditshila tsena tsa diswiritši jwalo jwalo ke tabeo a re boleletseng yona gona ka jeno he lenanong le na le maatla jwale ke nako ke ya mabenkeleng gona jwale ntate nthatisi ba lela le ka mabitla a ditshila ba re mabitla a rona a swabisa ba re nakong ya makgowa a ne a tlhwekile jwale gona jwale go gobe mabitleng mane le batho ba latlhela ditshila mabitleng e ra o le tsena keng ke mabenkele o tla e kwala
2: ha ho supermarket e cheapo feta using ho bolelang hore o boloka holo dihlahiseng tseo di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 10 kg ya speko kapa golden delight rice ya uprand maize meal le ya sasco cake wheat flour ka 299 rand boraro ba tsona le 750 gram ya ellis brown coffee creamer ka 49.99 fela di fumane ofihlela ka di 7 tsa june sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata ha you save fela mo dijo tsa meme di bitsang hanya ka mesa
3: o ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood bet le spina zonke mystery puzzle betcha ka tshwaranta ka pofeta dipapading tse kgethilweng tsa playtech laboraro le leng ka 6:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu le sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang betcha hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Ipe monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepei se hlwahlwa sa sechu se rotisang mathe pakeng tsa disebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Breadbox Bakery and Studio Shop. Shop A2, Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane. Ha risepe ya hae ya Sechu e ka hapa. Ha radiation tsena tsenne. Sechu sa hao e be se sa lebaleheng. Sietse sebengqo ka kno. Hona le melawana le dipehelo.
1: Ere re kwale ntate wa ka ke kopa re kwale hona jwale re kwale
0: tao ere ke kwale ka hore
1: ya mabitla ditshilatse le mabitla o le tla etsa jwang hore ke lifumane
0: batho ke kopantse batho tao hona le ntwe ba ibitsang discretionary fund etswang ka tlasa lefapha la majoro ke nkile di company tse ka bang ngatanyana tsa batho ba rona le kitcheneng ba ile go kolma ka mabitla ao etswe re sebetsa le sandra re re thorekile le naha o bula mabitla a matsha a ile ngore o so bile ho tlala hwana a teng ka thoko location ha ka tsa maka N6 re swantse re bule fela tsela ye o kene mabitleng a matsha a kere wa tseba tau ke a qetella so hona le ntotse e leng hore ke batla hore ha ke qetella ke be ke dientse ke ho bula tsela ye ya mabitleng eo go khutletsa matho batho ba tshabantsu matsong a batho ba thabantsu ho etsa sure hore at least le ha ke sa gone ke nya di toilet tse ntsha empa le tsema la ho kenya di toilet tsena tse tshwantse dikene le kena tshebetsong
1: le
0: kale le hore pipeline nena la e kang ka le mongana tse itsentse ka ba 4 to 5 e tswang garipi le yona e qala e kwenywa ke batla hore e re mohlang ke dutseng ke le ha ka se ke tsofetse ke shebile dinongana ka tlasa sfate ke bentse ke bona hore bonneteng ba taba gore ke ile ka feta mangaung etswe mo ke fitileng teng hona le ntlo tsentse ke di bona dietsala la ntse dietsala ke dutse lape mola
1: ke le bo majoro ebe ka le ka sebetsa hantle ho sane majoro ntwe nwe na e ho tlampelwa ka kana go tsohle ha ke tse bona di masipala di sitiswa keng ke bua ka Africa borwa ena ka ofela ha o tsama ka bo Italy ka mane o nyola o tsama mona bo Roma mona o potolwa ho ya kae tsela tsa teng bona ka bo tropong ka bo kae ke majwe ba se di se majwe o tsama ile dina tsena ka ofela tsena la ofela bo Russia mana na ditsela ke majwe ke rona keng re saitse hore batho ba rona re e ka ba hona ka hare mabitleng mo re kenye majwana ntla kopangwe hantle e ka ba tsela itseng e khutshwanyana ka locationing re betse ka majwe keng re tsabang
0: tau re tlo fihla mo di chelete dintse di re haella jolo ka sechaba ho ba ne bonnete ba taba re nkile na ya rona ho ya batong ba ileng ba bala ka di chelete ha ba bona tokodwa e fihla le bana ba irileng ra bakenya wa ba le ditsotsi tse phokotelang tšhelete ya mmuso le tshwantse di mo diyang teng
1: e kwale ntate se ke se ko ntsha ka studiong ke ya leboa majoro ke leboa haholo majoro tanki ya nngwe tanki ya bedi tanki ya raro mo mamedi re felela mona le majoro ka taba tsena tsa bohlokwa tsa service delivery phano ya ditshebeletso tanki majoro
0: ke ya leboa tao
1: tanki motaunga ke ya leboa mme ke tswa mona ha tswa jalo majoro mona make it tswa le majoro ka pina ena ya Steve Tebo ke kana are o sitiswa keng go rata bana baka la ke na le bana mona ke na le bana empa o le mosadi wa ka rata bana baka keng o sa barate.

0: hona le ntwe tlamile ngore ietsahale hona le ntwe tlamile ngore ietsahale ha re tswa ka hora boraro tshwantse be hona le ba ba bedi ba bararo ba bana ba bahlano ba uri chinchileng bophelo go bona mona ba ba bedi ba bararo ba bana ka pa ba bahlano ha re bo malome ba na motho a fihla ha hona ntwe tshintsha mola ping ha fika wa le khathatsa wa hlopha ke malome a hlopang u ditaba u dintho gore ha tlile mono wa le tshaketse o le dubile aba le duba aba be le moleleke tsantsa o fihlile o le malome o le rangwane o le mkhonyana bo tshintsha bo philo bono mo fihlile nteng thabang morobane man bye bye bo tshintshe ba tsho ba rjalo fihlile mkhonyana Iskara ha o kena mo le mkhonyana ba re o modimo o utlwe mme ka kamere nga re o modimo o tetsi mso a bina a tshojwa lo re ah ha ba tshojwa lo ba bula re e tswa o tsamaye ba re tswa o tsamaye utlo re tshwarisa hloho wena e re go fe palo e ratang a holo monyaka mona o le CD FM
1: Masha ho ke tsela le patlelo mo hle ba habile ka mona ka surprise bill. Ho tla inisa ka ho hore na ho tse wetsa la di. Ya ka jeno ho lo ke di kitse tsa tharo ma ho latse le mashu na mahlano mo tsirubunya munyaka. Na dipelo.

0: Hey, Midi, what's up? Re tete se gale ho patlala tsa ditaba tsetse nyane lefatshe mare. Mpa he, ke tumela hore taba ena re tsholeng ho nyane e tloba taba e tlotse ho tla surprise film ya Afrika Borwa ena ka ofela.
1: E le hore ke taba e feng eo bosle?
0: Se ke wa kgathatse ya ka yena. That's privileged information, ausi. Wa tseba lebaka le etsang ho be jwalo ke hobane ha e le hantle Modi nna ha ke o bone o le motho e leng hore o na le nka o tshepa hantle ntle ke tsho jwalo tabeng tsa boqolotsing mona ha ke bone o le motho ya hlokang kgethollo.
1: Wow. Basledi wa tseba taba eo o qeta ho e bua
0: e mpe haholo.
1: Why?
0: Empa he ha e ba diteng dintho tse leng hore wena tsatsing lena o ikutlwa o sa kgone ho ntshepa ka tsona a ke golokile fela ke a o kopa o sekebele ka mohla wa nna wa botsa ka botshepehi ba ka mosebetsing wa ka gobane nna mosebetsi wa ka ke a o tseba ebile ke o etsa ka makgethe
1: ke ya modie
0: fela he ausi o ikgethetse akere mme kamano ena ya gao ke yona e o beileng molato wa tseba ke bua ka kamano e feng a se nna ya o beyang molato ausi
1: e wow ke a utlwa jwale ka mantswe a mangwe o batla gore ke guilty by association akere e bos lady man a ke a bone tlhile pitso ena ya gago ya o ba mmametlae a e ka re o fetile tseleng
0: ke lang wena o nne o kwenya mantswe kwenya mantswe modi a ke re o a tseba gore o botlhokwa gore setšhaba se o sheba jwang e o shebagala jwang setšhabeng ke bua ka image ya gago mphetise mone ke mmang ka ona motsotso e leng gore wena o tla kgola gore o ka fana ka ditaba tsa nnete when it comes to your baby daddy
1: ke nnete e feng o buang ka yona gona o bua ka ditaba difeng he ga o na letho leo ke tlhokang go le tlaleha le entsweng ke fane
0: o fane ba tseba yang ka bolataba ena bane go na le nako eo o ne o mmitsa majoro kapa ntate ga bofano ranteng empa ka jeno nse ditheoa e fane e ga o le jalo o ne lebeletse gore nna ke reng die ke o bone jwang
1: e senhampe fela ke kopa le shabaneng le taba tsa lona
0: elang
1: bos lady
0: o taba tsaka obane o sebetsa mona
1: nnete ke gore gona jale tsena o sebedisa le eme kgatlhanong le nna
0: ke sebedisa le eme jwa modieng he o reng ka menyenyetsi e reng ga bofane ke yena e gulang ka pele tabeng ya go rekisa dithetefatshe dikolo
1: nna kere taba e senang bopaki ke mopoto fela ke mopoto ee ke nnete ga tseba gore fane o na le dintho tse ngata tsa di etsang empaona
0: o imametse nao ntse o reng he mphetole mone moqolotsi wa ditaba o botsa dipotso kapa o sireletsana le seriti sa gae kapa lebitso la gae he nna o wa tseba gore fane eo wa gago mo o bankrolong modie
1: bos lady wa tseba gona jale tsena ke a utlwa gore ga e le gantle go na le taba e leng gore wa e tseba
0: le jwale
1: motlhomong ke yone privileged information e ne o ntse o buang ka
0: yoneyena
1: e o sa ntshepeng ka yone
0: le jwale modie
1: jale bothata ba go keng why o sa e phatlhalatse taba ya gago e wena o e fumaneng ka fane le ditšhelete gobaneng ga o duletse o nkeng ya tabeng ye ko fela
0: modie
1: a tsa go bone o na le information
0: ose go botlhokwa gore re tsebe mahlako re wotlhe a ditaba re tsebe botlhe ba angwang ke ditaba o utlwa gore na kere gantlentle o letlhakoreng lefe modie o letlhakoreng lefeng
1: bosled o sempolokeng ga ke tsebe letho ka campaign ya ntate ga bofanwe kapa yone mekotla ya gae nna le ena re kopanyo ke ngwana fela o bone ene sa batlho utlwisisa hai jale nna ke tlo dula metlhe kao fela ke tlamea ke nne kore kere ke a ipuelela
0: le jalo o tlamehile o ipuelele modi
1: hai
0: o tlamehile gore o ipuelele ntswetse gore na diphuputso tsane tse o ne o ntse o di etsa mabapi le banana ba latlhegileng motseng mo di feleletso kae gona ntho tse o di utullotseng ka oto tse ka re thusang se weng sa taba ena e ntse e tsala dikolong mo o etsaetseng ka sone e go tla o thusa ausi gore o nne o itelele mosebetsi wa gago wa utlwa o phatlhalatse nnete ka dinako tsotlhe gobane ke ntho e tlhokwang ke setšhaba modiei wa utlwa nnete kgetha letlhakore ausi gore na o ka letlhakoreng lefeng

0: Ke tshega tsholwane.
1: Monase.
0: Sa ke o tshepisa. Ba ga mo kgwebo se tsa kantle ka teng. Ka se bile re le motsheng wa gore na go nyetla o ke o daga fela ka phone di jo di ye hotle mo le ntse.
1: Ai ya bona.
0: Go re tsa nne.
1: Ai ya bona ntase.
0: Ba go bisa.
1: Empa he wa tsiba ne ke batla go nkeketswe ha nyane sekolong mane.
0: Oh.
1: Eh nke ke re o hahlwa ke moya.
0: Mm, go ka nne. E bile surprise news e ntse e bua go mohala di temane ho dubeile go ke tsa nnete ntate.
1: He.
0: Empa go tle teacher. Ebe le baka la ho dubea mane sekolong. Ke lona le ntseng hore o bo tloe mane mabaleng a sekolo o tla kwa ntlo batla di.
1: Mm, ke bo tle mo nna silase.
0: Heka.
1: Mistress Mabathena o renga
0: se tsho. Ah, ha ma teacher. O bua nnete fela. Ke bona hantle ka re wa le ke ha dile mahatleng. Ha hona letho le ileng a le bua ka nnete. Ntshwakala ha ba ka nnete se ke ntse di phoso le mongwe le mele ntate.
1: Che, monna iso. Ke nna ya phoso. O ntshwarela ke ile ka o jaka ba lenyana. Ya bona. Ka pa hona ho sutisa tseleng. Ke ntse phoso ka nnete.
0: Ya. Fela he ho bana di ntho tsena ke di etsa di a etsa hala lo wena o le jeno o motho lo wena
1: mana mana
0: ka ne
1: a tsa mona thutswana e tshisana e le le mme ntate le bodisa mmile
0: ha mo disa
1: ba bona nthena e o mpolo ke nga etsa nga ya ro ka mana ba bona ya o tla phahlala tse wa ba mo ke le di ntlatse feletseng mana ha o se betse jwalo empa he ke nana ba relise
0: Oh, hila mani, usanzo wewe, dijo gite na hewa matisha, kete wona, wadula kapo, utatezo kukala msebiti mula.
1: Wabona hau kansepisa, okei, rekoka ntwewe, kele mohala ditwele sa press news. Nkadula mula ndate katsiye talapako.
0: Ure, nda.
1: Ha,
0: unaka. Fela hela ulo yolo, wabona leka umutea batanta, batse mula, ate mpa yole. Kikabo madiba me fela, wale, lenda tabaza kaza la ratu ndate, di ntefule hona uki sa zewo na, kitama ke nke nke wapane le.
1: Aji, kito za di watiwa.
0: Amo bisa.
1: Kito za di. Mwana muna kikawe la mwana ndate.
0: Yungu ya.
1: Sija muna asimu kiti sa umekiri.
0: Sike. Alek, akela akale yunaka nito wa matisha. Mpa wale hukuku kiti tibo waraba. Kine kimpa kire, uwa nite fela. Ma watu asimu taki sa umweka tabata skolu ma. Wale neke kwa mpo putulu he, unukulu he wale. Haona li chula mplela nwa ndate. Onge ona kire
1: wale.
0: Okay. I, fela oska tsu yaka nite wale.
1: Fela he wa bona nane ke yena. Ne nge ke ga go ya go ya go nna.
0: O re nna. He? A tshe tsha. A go tlhagisa taba tsa hantle. Ke kwetse ka o tshetse re tshe. O re nga la ntle.
1: A tsa ke o lela hore ne nka thaba sila se bona. Ha ba hona le mona mona ke gona hore ke tshollele sefuba sa ka
0: teng.
1: Bore matshwenyo wa ka sila se mona re phemile. Empa he.
0: Ho ja. Ke re go yotse ya mama ditse ba tsaka go yotse fela. Se fuba sa hono wale. A tsaka je. Go bona ke go. Le gato o ka fumana go le kana lantsa maqeba a tsabeng hantle go lapelo. Empa ga le botata go re. Ke se to bona ka mafana ma le qeba le ntshitsweng. Ke le gato pelo mo. O go tla tlhwa.
1: O tla ndi. Ba tsaka go tla mo nate. Ba ba ka go beka mo nwana o ntshupi.
0: Ah. Le lamballo.
1: Fela he ne nka rata gore re tebe ka ona mokoko empa he ke tlameha gore ke gotlele morago
0: ntaa nako tla nne be teng wa matiche re tlatla ge difoko tsa tšhele
1: ae
0: re tentshanetsheya
1: oa tse
0: wa matija

0: Temo, ke wena. Ka bo mahlo a ka ntheetsa banna.
1: Jwale ke eng wena monna?
0: Ga ke a lebelela go bona motho e kang wena ka nako e nana ntlong e.
1: Ntlong kae? Haka. Ke haka mona Thabiso. O lebeletse o mpona kae yathi?
0: Ne, e seng gampe time out, time ha ke lwane time.
1: Kore ke makaletse tse o buang le nna ka yona.
0: Masiu a sa time. Le mehlodi e tee time. O sa bone lapeng mona. E ka o moedi time ha ke o bona ke a mmakala.
1: E, o ba le mantswe ya gago wa nkutlwa ke ntatao. Ebile ha ke tlo balwa ke wena gore ke kene neng ka tlong ena yaka. Wankutlwa?
0: Time, ne ke sa lwane.
1: No, ke a o bolelela le nna.
0: Time, o ka dia motho spirit. Ke gore ke thabetse go bona ka nako eno mong time wa bone. Gobane ke a di bala mo ntho tse ngata ntse ke batla go di bua le wena time lana.
1: Oh.
0: Hao.
1: Oh, go tla thusa gobane ga o poobedi sa keng.
0: Kutlwa boyopile gomo le nakastraight time lako ande le nna ke tsamametseng o nonong wa gago ehlile straight
1: bua he ke o mametse o lela kai
0: time tseba matsatsing a thomanaka a ke batlo bua maaka fela re sa bona ka itlole le leng lapeng monana ande nthontse baya time le ka tlong ka mona time se re buang nte fela re ya hulahulana mme o se utlwane go ngata time go se re sitwa le go dudisana fela
1: e wena o dudisana le mang ha mang e mošwan wena kore ga ke tsebe ka nako ngwe o na le go bua dintho fela e ka re ga o nagane
0: time ntshwarele ntshwarele a ebe ke fositse kapo ke buile ampe empa ne ke batla fela gore o ne o nepile
1: time a o ko bue ke batla go tseba gorena gantlentle go lela ka eng tswa pone

0: hobane rona ka nnete ke yona tshusumetso ya rona eo he batho ba bontate. Ke batla go tseba gore na you ready now to get married kapa ke eng why o so batla gago
1: ke motšheng o lokisa life yaka ee lenyelo le tla tlola mane le mane mentema empa ga
0: jwaletema no congratulations
1: tema tema seka setlogolong mo otinana ke tlhoka ntlo tema le tlatla le transi bonyane
0: transi ke for eng jwale yona
1: nte tsaka ditlabe dikopane
0: wa bona o batla go kala ka mekgwa ya gao thabiso o ntse o bua gantle mona ore ka nnete ka re lenyalo le tla tlola a ke ne ke tsebao ka nnete o tla mo didietsane ka nnete ne ke tla didietsa gona jale kore the way ke thabileng ka teng because you must stand up you must be an independent man ga o sa le ngwana
1: ntshepe tima a ke sa le motho ya ne neng wa gale no ke tlo etsa dintho ka tselanyana e kondileng tima ke a o kopa tima ke ithutile
0: yano go o tshepisa teng ke ile ka o tshepisa boy ya matsatsing a neng a mmalwa ke tlabe ke ya polasi mane le oto nka nna ka gotla ke o tshwaretse go itsentšha ke manya tsebang ke batla gore omphe nakwana fela ke bona gore na ke etsa jwang motlhomo le yona ntlo eno ka nneteng ka e reka cash and
1: contactya
0: but only if you promise me gore ke tla bona moetsi yaka
1: tema re tlole taba tsengata ga re e tlole yona mona tema
0: cool
2: o re nna mme ya cool se fete ke kgaolo e latelang ka moso.

0: o ska itetsa kono pueno mohlomo ke tabe ke tla ho wena me o lla ke tla me re go thusa mona ka lesedi FM o ska su ta kono pueno u dilontso le ho yona hle joang ka pa joang tabatse ding tse re tshwarang hona jwale ho thwe batho ba fumana meputso e o dimo hona jwale ba dikolotong tsenga ta haholo ba re ba dikolotong ba re bongata ba batho kwa nola pe mona Afrika borwa ba phela ka dikoloto ka baka la maemo ana moruo a renang
1: Itheolele tsa di bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse kgotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Dithaele tsa A grade di tloha ho 6990 square meter-a. Bina jolo ka kgalala o le ka shawareng. O ka ikgapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Fumana dintlha online kapa lebenkeleng. Sesolo sena se fela ka la tharo Motsheanong. O na le melawana le dipehelo.
2: Big Red Sale ha OK Furniture. Mme o tlisetsa dipoloko tsa kekeng tsa hlolwa. Ho fihlela ka di 7 tsa June. Fumana 97 liter White Chest Freezer ya Hisense ka 2690. O boloka 609. Kaporeka Queen Grande Base Set ya Sili ka 5990 fela. O boloka senyete sa 2509. Eo ke Big Red Sale. Ka lebenkeleng le online. Se foswe ha OK Furniture fela.

0: le sedi FM ke mollelwa nete re tla bea jwalo fela jwalo kha ile jwalo ho utlisa bohloko ho watla pelo gore ho palama batho ba baholo mona ho palama batho ba na le mbana ho palama batho ba sebetsa ba be botlo khannelwa ke motho a senang license ba tlo khannelwa ke motho a senang mangolo ba tlo khannelwa ke motho ya tlholeng le hona jwalo a sale ka seleng gore a ntse gore ke mang o tswa kae a tlholeng bua dintho tse ka ofela ho ya swabisa ya swabisa si ma benke
1: na kontsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela uto bana le mathata di chelete ba kentsa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
0: e re ke tla ko fe papatso nngwe ke na mzansi monyetla wa gago wa o hapa qetelletse o fihlile se zekhaya e kgutlisa powerball le lotto live draws menomoro e latela mona ke supa supa bakeng sa lehodimo e fumane la bobedi le leng le le leng la boraro la botlhano le moqebelo ka 9 mantsiboya feel it live it it's here kgaolo e ntšha qala ka sezekhaya dibapadi di lokela go ba lemo tse 18 kapa o feta moo bapala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ke sezekhaya go tloga ka di-1 tsa june 2026 ke o taba ke batla go bitsa ba GBTA mona ke tlo bitsa PRO thabang o lokise beketlang PRO e be mona mo le chairman ke tlo ba bitsa ba be mo kore industry ya di-taxi le ya bona go etsa la negotiating le marketing a fapaneng le ya bona gore go etsala eng gona ka gona jwale ka mane ka Ado Eastern Cape ho hobe setšhaba se eme ba lla ka melata ado ke nyenyananyana mane Eastern Cape sepodisa se potlaketse Ado jwalo ka ke bua le wena ba Ado mo batho ba lla ka gore melata e ya sebetsa mona e driver di-taxi e sebetsa le moo go bonang ba ka nnang ba sebetsa teng gore ke rona gantle ba etsang mathata na be teng ke rona

0: ke rona ba etsang ona mathatana ka mo motho a dutse ofising a gola kgwedi a e fela a dutse batho ba palama mona ba mo fa challenge ana taba challenge ke yona ntho ya bohlokwa go yena challenge ke yona ntho e kgolo go yena hona le ngwana setseng ka mmae fela hona le ngwana setseng ka ntata e fela ntata e palama taxi ya hao ntata o ha hlokala mo ibile rona he ba di taxi ha re ile ho ya ha rena taba o hlokaitse ne le kotsi ha nka e mono ba tlanana ka kentse ka bomo ha rena taba lo ba le taba le nthotse ha rena taba ha rena taba rena ya lo ho ya le ona le funile no petwile ho hlokaitse batho ba 14 hlokaitse batho ba 13 ha rena taba empa ditulo ke tsena tsona re di dutsira ke ena o semono go ya hlehletswa go jwa hlotsa dinku go jwa hlotsa dikolobe go jwa hlotsa dikgomo go monate niema ha ke re tsem se bitsa rona or dent lecture ba setso ha ke re hlompheng batho ha ke re hlompheng batho a se belief doch ntwana ke bui fela ka mkhatlo ona GBTA ke bua ka mkhatlo Afrika borwena ka ofela ho tloa Limpopo go fitla mona motsekapa ke tlo kopana le ntate Tau sebata
1: tlo ka tlo
0: le ka ntate
1: hamna le ga re ntau le ba maleke
0: ke a phela ntate ngwana mme re shebile di 1 tsa June mo mamedi ntate ke bua nlena mona re shebile dikoloi tsena tsa registration nomoro ya Lesotho le ka ba Mozambique e ka ba Botswana ka bakae ntate re fe ditaba ngwana mme di 1 tsa June biketla
1: ke a lebona ke ntaung ja o dumedisa mo le mamamedi ba gago ke ne ke re fela ke fana ka gorena dintho dintse di ya jwang go tloga ka morago re re buela ke motaung ka lebitso ke Isaac Tau ke ikarabelela lefapheng lena la SARS customs ka provinceng ya Free State le Northern Cape dintho dintse di ya gantle di-registrations di tswela pele re bona tshebetso e tla gantle madibo a rona ka ofela e fie ntate motaung ba pesa ga gagolo ba busy ka tsela e thabisang go bona gore response e ntle gagolo tabeng ena e re ikopileng gore ka di-1 tsa June batho ba phelang madibong a rona dinageng tsena tsa SACU ba tla ba tlo ngodisa makoloi ya bona jale etlhile go sebetso ya gantle bosibo le motsheare madibong a bulang 24 hours jalo ka masero fitsweke le a mangwe di province tse fapafapaneng ntate motaung
0: le tlhoka eng go bona
1: se se keyang ke gore motho a tla le boitsebiso ba gae le bopaki ba gore koloi ke ya gae ntate motaung e mabisong a gae le dipampiri tseo tse tlhokeyang a di tlise kwano customs e be o di tlaisa ka pela basebetsi bana ba customs gore a tla tsela o thuso
0: a ko di phetape tau
1: o ke tokomane ya hao ya monga koloi le bopaki ba gore koloi eo ke ya hae le certificate sa koloi empa ha e le bakeng sa batho ba bo di-company jwalo o tla tshwanela a tle le lengolo le bontshang gore o kgethiwe ke company eo gore a tle a tlo emela company eo bakeng sa gore a tla sebedise koloi ya bona ya mosebetsi tadimotao
0: na ha ba fihla mo no ntate ke a botsa jalo ka sebuhudi hona le dipotso tseo le ba botsang tsona sebuhudi thuso motaung wa botsa na hona le potso e le ba botsang yona ka pa o fihla fela o hlaba ka dipampiri a kwala molomo
1: o fihla dipampiri ka motaung go ka botsa dipotso o ka bona ntse ba re go le ke ha e ketelo nya ditaba tsena ha se a bile dipampiri go tla fuwa le yena ba e ba lo sheba go le iteng kwa empa go na le ba bangwe botla fumara ba ntse ba gotla jalo gobane go ganna koloi e sala e reka go motho empa ga ba fetola ownership ya koloi koloi eno tsele go maditsong a motho eo a ileng a e reka go ena kere ga o le jalo ga o kgone go fela go bose o tla go koloi yaka ke ena ke rekiseditsebe e le go santse o etsetsa permit ga o kgonagale empa dipotso tsona o tshwanetse a fete dipotso jwang kapo jwang go etsa bonnete ba gore permit ena e fiwa motho a nepagetseng ka tota
0: na ha ke botsa fela potso engwe e ka ba o tshetse jwang mona moedingona o sa feta custom mona o re bolella gore o se o rekile koloi na potso jalo e ka nna ya botswa
1: o tsenya le tira te motaung gagolo go batho ba e leng go koloi tsa bona ba bontsha gore ke moahi wa Afrika.

0: wa kulu ya ga kiena kapo kulu ena sale tla nenne o tsane tiro go tsa rwa le ile a feta wa mona ne ga dem tau e mo e ke rata mo tsoko me di sa ba ma me di gore la re ntse re tsola pele ga le tsholo le na tsira ba sa ba mo thusa batho bona la ba ba ntse ba fumana a fihla e lo re kwa na tsara ka kulu e ka kwa empa re ntse re ba tsoko me di sa gore ba ma me di ha go lo a le mo a iwa Afrika bo ona le tsela e seng tsaletseng o sala morao o botse empa ona le ba santse ba tsile ka motau ba re ga dikoloi mme koloi tseo seng tse di thifuwe gona jwa la di bua le wena mme tse ka ba mamedi ba ka utlwisisa taba ena o e sega sa gore
1: e ka mo mamedi o ka utlwisisa gore taba ena e serious e ka wena mo mamedi o ka utlwisisa gore taba ena e serious haholo ha ho bapalwe ha ho bapalwe ha ho bapalwe me hona le ba ba mbantse mba tshelela ka lesotho ba reka dikoloi tseno maemong a ka reng ana ntate ore e ka mo mamedi a ka utlwisisa gore taba ena e serious ke le bo tau
0: ja ba le tau
1: ke le ba sebata hona le potso ba o botsang yona ha o le ka mo o tsetse jwang ka koloi ena o tla ka South Africa o tsetse jwang gore mo no tshwantse o fete o arabe gore o tsetse jwang o sa feta SARS mana o sa feta custom o sa feta mo ho patalwa mbo tax o sa feta mo o tsetse jwa yo ba e batla yo se yeno ha ba e kwana le kwana re tshwantse eno e hlalosa ke itse wena mo mama di tla re ha lena ne o lena le fela hona le ntho e kgolo tla bo ithuti yona hona le ntho e kgolo e re tla be re itshintshile bophelong ba hao barba serious ha ba bapale mantsu a no ske wa nka fela underline
2: e ke bua haholo ka phonium lebaka ke hore ke mo ke rentang smartphone yam e ntsha teng phonium impulela mamati mo le community yam ha kitchen sink ya neighbor yam idutla ke kena fela ho social media yam ke ithute ka ho shebella video mme le pele ke lemoha lefatshe le ka siyang ba mpitsa mothaka wa GoToDIY ya hlometseng ka smartphone yam e phatsimang tsena kaofela ka lebaka la ho ya ha Ackermans pep kapa ho kena ho phoneyam.co.za ho na le dipehelo le wena o tshwanetse ho etsa kopo because everything good becomes a yam with phoneyam
3: phoneyam On your max, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mmino pukano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mino ke mantletse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City
1: dipotso tsona ba tla o botsa tsona mo mamedi o tsetse jwang go bana o ibone customer mo na hongwe o tswe o tsetse jwang ka yona engwe potso kolo yena yo tsa mang ka yona yena yena yo ipala mang yena yo tsa mang ka yona o theo sa o nyolosa e tsa matseleng difeng na we gafela ka mo ka Afrika Borwa na e patala khafu jalo ka makolo ya mo a Afrika Borwa a patalang e tsa matseleng dife o tsa makae ka yona ha ha o ka jarting ha ha mo ipota pota jarting ha ha mo re a butsa ba re a butsa a re lwane re a butsa gore ha o qeta o tshela o tsama N1 e patalwang ke mang o tsama N3 ya re a butsa a re lwane re a butsa fela re ngolle kwano he ditaba tsena ka ofela o tsiba o tla tikena mane qetellong mane o saine o kapela bo ngola ID ya hao mona ngole le lebitso la hao mona wa tsiba mo mamedi ntho tse ding tse o ka di nkang dinyane di ka o etsetsa mathata a makakang. Ntho tse ding tse o di nkang dilinyane di ka o etsetsa mathata ana. Ntho e nkang fela o sa nkele hlohong fela e ka o etsetsa mathata ana. Kafika ba ufuputsa ba fumana ba rena motho ona a patale lekgetho, motho ona a etse tjena, motho ona le ntho itseng le itseng, motho ona le gore o ka phuma o ka iphumana o ipitseditse mogoka gwale, o ka fumana re busiwa gore o robetse o fumana gore ho hanga wa robala ha o soka o kopanya dintsi ha esale o shebile o dimo nahana gore ka tla ka kenya bana ba ka tsitsi nka kenya lelapa le na tsitsi. Ndate a kotle gape kwano mona, mme a kotle kwano, rona le dipotso tse re batlang go botsa tsona. O patetse bokae koloi e? O e patetse jwang? Ke patetse ne le chipi, ke patetse 50,000, ke patetse 60,000. Jwale re seke ka botsa potso eo, ke qetile lenaneo lena le o thusitse le o thusitse lenaneo lena. Ba tla o fumana o sebetsa ka yona, o entse koloi ya kgwebo ka mona ka Afrika Borwa, o re o entse business ka yona, o entse koloi ya kgwebo. Ngwana mme, ba tla estimate gore e sebeditse ha kae, e entse bokae, ba tla o etsetsa estimation. O tla tsekela, o tla kopa dinamunu tsena tse ba bang o le strateng. Ke tla re ha o tsamaya strateng ba utlwe ntse gore mphe namunu e ba bang ke re ho mumumumuna, mphe namunu e ba bang ke re ho mumumumu. Ke a ujwetsa taba tala mun tsena tse bo mme ba di sebeditseng ha ha o ja tlhapi tsena ba reng a ko tshware mona ha o ja tlhapi. Mphe namuni e ba bang

0: Motlhasedi FM ke molelwa.
1: Molelwa wa ka molelwa wa hao go mo ya se hangwa ke botlhe tshebeletso ra ditshebeletso le Sedi FM. Mamele motlhedi mo ya lahle o dumeditswa jalo ke Thabo Mokone. Re kena ka le monate le naneo le o le ratang. La re thella afternoon a drive show. Re nka nthwena re matha le yona re nka jalo matsong a legologolo thuso motaung. O tlabela gutlape go sane ka labone a ikwala ya baking ena ya re thella ya jole kinako. Mamele re ke tle ke re hulela haufi mo leng hona teng a dumela hle re kena ka tlhompho e kgolo koloing ya hao kantorong ya hao lapeng ka rute. Taxi ke a bona ka shopong ka mo le mametsi dumela ntle ho tloba mona tlo tsana jalo fela ho renga botshelela ha ke tsa Michael Monga tsa majalo le top number 7 top number 7 o teng thuko ka kwano hallo ngwana
2: ha ke lebe ho lo tibla mo le wena mo mabedi sentse le fela jalo ra ho renyane ya botshelela ke ra tella afternoon drive ka labararo wa tsa here ke na ho tsena tsa boitekolo ga itekola ka jeno re a hlaboloha ho ba monate megetsa bona te ba hore di ho rentsa tsa tharo o di fumana di fele ke bua jalo ka tuto tlhaiso le seding moho le boithabiso nna ka lebiso jalo ka kgaitsela ka boletse ke le bomawela topi topi wa FM ga o file nna kwano ke kgaitsela motho ke bua jalo ka Bongani Shabalala ke Bongzito ke Mchengo
3: ke lebile haholo kgaitsedi ya kwampitsa monate mamadi wa tshebeletso ya lesedi gotlhe mo mametseng le teng le wena ke a o dumedisa le wena tibla tibla ka jone mamadi ke labararo bekeng mme re tla di sheba he tse e leng gore di botlhokwa di itlhomme pele seka dikoeng sa dipapadi re tla kopana mane metsetsong ye mashome a mararo ka morago ra ya boraro mashuma mararo ka mara hora ya bone le mashuma mararo ka mara hora ya bohlano ka jeno ke letsatsi le leholo ho barati ba bolo Afrika Borwa ha ho lohlo pensana ha mo re tla tsiba hore ke hlopa sefeng se le ba nthlisa nya mo hopo le fatso se kwa fitwa ke tseo le tsedi ntse go tsara tsentsona me futenye fa pala nya dipapadi hore ya thella jolo ka sa tsholo kgaitsedi yaka nna ke bongane Tshabalala dumela
0: ha letsatsi le rapama sa sanka le re ya thella afternoon drive show ho le Sedi FM

0: bokamoso ba bona le ho ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Moifo, moifo. Ha ema le nketsa le qala le lelo jwa mmala. A emang hai e pina ko e ka re motho ka o ka nka dipika se ba ka go duma ntlo wa ema wa duma ga duma tswala pika le wena e tsala gata hai man sanne a number 1 bana ke skena lona bana beso ha re ema le sa re ema hla se ba tlhomola tlotlo ba simon dango
2: he la tiwa si tiwa se le le bu bo be ri bo ko pa le a a se ha ke le dube di se tiwa se hle to se wa sa le bu jwa le ke na ngwana ka tuka bona na wa 7 years ngwana no ha tuwe ti sa le bu ha tsheya to we ha e ha ke thule mare he ga tsebe he ke nakwane re tlo tsheyang re le bang re le mametse ke o tsidi ka mona ka Welkom wa extension 15
3: Danja City
4: Asisha ke be in the game nka khato le holu bet betsa ka 10 randa ka kaofeta papading ife ka pa ife ya bolo ya maoto mme o ka hapata ro ya 4 million rand le meputso e kenyeletsang Toyota Hilux double cab and chancha kapa Toyota Starlet Cross betsa hona jwale kuna le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelo betsa ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Hey lebo. Hey lebo, wa tsaya ngwana go tswa e o etsa ga di bega e tswa tsela le se di fela. Le ngwana o wena ga itse ja nna le ena. Hey le etsa le mna te ke. Ha ke a le go bana ba ga le sala ba nyane ke ntate mona lo. Mba ga re e wa tsaya ngwana ka mo. O lukile ke a le bo ha la le. Khana le na no la lo na o lukile.
6: Hey, what's here, man?
7: Sick to smile again. What's up, say?
6: Hey, what's here, man?
7: Daddy. Hello, I'm good. Like you, boss, sir.
6: Boss, sir, how? Yeah, good. How?
7: Jaja.
6: Mama, you good? Well, hi.
7: How
6: am I?
7: How she made you go wrong? Good, okay, boss, sir. Hello,
6: man. Look, yeah, good. Maybe we're not going to enjoy. Wow, wow.
7: We're not going to enjoy cookie.
6: Hi
7: team. Chao Antoine. Ke sha po ma. Re rebele moamedi wa Lesedi FM ya o rengane ya botshelela ke laboraro me laboraro wa tseba moamedi hore re dulagele kae ke mane mo re fatolang dintho mo o itekolang jalo ka motho ebile o itukisa ga re tswa mona o tswa ka nnete ha
6: yo
7: ke sha
6: kana ko ngwe mo mamedi re re a medita ba tseleng hore hangata ha ho bui ka tsona ka pa batho ba bangata ba rata ho bua ka tsona na ko ngwe di utlisa bohloko ebe ka re motho o utlile taba tsa hao ebe ba bua ka tsona sa le moyeng o le mo mamedi mo le nteng o a khona ma hona le motho a tsebana le mamang le mamang le mamang a tsebana le lebu a qoqetseng lebu taba ena o ikopanya ba no ikutlo re yena e shebile nna e
7: ba tobile hantle
6: ba ho tla wena Shema metso tsa mashama mabedi le metso medi kamara hora ya boraro kena kwa motshero ma ntse bua jalo mo mamedi a di apanteng a di lapenga di highways le di byways me bi le me polo le me nyane le tsebe jalo tshuhlela no ya kala ke mane mo re kena ntseng jalo ka re tshela afternoon drive show re ba bala ola sepeti peti ru thusa upa heka jeno re tiba ho le ho ka
7: 086 0003084 ke nomoro tsa ona tsa mahala kapa 079 758 5066 wotlale like u bitsa di nomoro tsena tsa rona ke di bitsa ka tsela e fapaneng le ya kamehla
6: re ka be re bua ka wena ka pa re bua ka motho o motsema
7: eya
6: ana re bua ka wena o ko iteko o bonekile tsa tla buiteko
7: o iteko lo ba itukise
6: o ko iteko o ba keletsa tsela buiteko hona le ba hlekifetse hona le ba hlekifetse ba batho boholo bana ko ha ba sekefetsa batho ba dula ba bea le bakala hore ke tina ke etsa tjena ka le bakala hore khudisong yaka ke le ka hlekefetse ya tjena hona le ba hlekefetse hona le batho ba etsang dintho tse utlwisang batho ba bang bohloko bitsong la hore o tla nna re ha butswa a nna re ei a tseba ke tena ke etsa dintho tsena ka lebaka la hore ha ke sa hula ke hotse tjena
7: ke hotse ke sena ntate ke ka hona ke leng tjena le nna ke sa hlokomeleng bana ba ka
6: jo
7: wa montsa re motho mo di motswalla hore bana ba fumane dieta ho abata jole ke Maria a ha yetse nthone bana maphela ka thata empa ntate wa bona o phela bophelo ho monati bo bo hantle fela ha ha sa bewe mona ka pelo lo gotlage ke tena ke ba tsena ka bakala hore ne ke sina ntate ha ke
6: bo ntate a o tla mosadi mo tla bohloko ho bane uri ha o khalengwa o be wa tafeng hore bothata ka hore ke ne ke bona ntate wa ka o tla mme ke le bakala ha le o le buang o dula o itsietsa ka nthwena ya hore uthata kitina ke tsa bona le ngwana ho di swangana jwa ho di swa ke malomae le mama malume mosadi wa malume malume le malume ba mohudisa ha ba moghale maetsa phosa go bana nna ke sina mmeli mtati o sebedisa ntweo sebedisa ntweo ya hore ha yena a ghalengwa ya nna ke ya kharumetswa mona go bana ha ke ngwana mona ha ba tlo amohela hore o etsa phoso o tlisa malume le mosadi wa e bohloka e tsantsu be hore ke tena ke etsa ntho tsena ka kapa ke etswa tsena ka lebaka la hore
7: hona le motho a dikamanong hona jolo ka pa lenyalo ke ho a dikamanong tse leng hore di tibile ka tsela e makatsang mo leng hore motho sa ikanne ka ena re jwang kapa jwang ke a onyala kapa ke go sa monyetse fela o fumana gore motho eno a trata sena ka ofela se a motseba o kena mona o tswa le mona o kena mona o tswa le mona Phil Jones Crone ba motseba motho eno
6: Ha
7: ke sa bua jwalo ka hene mane phumolong. Mono ke baka sa hai he. Me ha botswa a fumanwa ho tlisa bopaki go ke bone. Bana banana. Ke bana bashanyana. Bana. Bana. Batho bana ka ofela ba re ba o tseba wena. Me re bika ntse a tseba re bua ka ntho tsa mohaleng wa hao. A re go re kile ka hle ke fetso ha ho. Mete ke fetse ke leng ga ifumane ke iphumana le ho go jwala ke nate felo ke hantse ke etsa tjena ha ke kgone itswaga na motho a re ga kgone itswaga a re la ho tshita ke nthwaka ha ke kgone
6: ke tshitwe haholo
7: ke ne ke tshitwe haholo mme ka mora go ke tshitwe ke motho ena ka bona gore a jwala ke etsa fela ke a levela
6: o buli sekolong ka pa mosebetsi bula baba How to bobaneng wetsa ha ke re nna le nna na go ke fitla mona le nna na go ke fitla mona e kona matota as nasin
7: ke baba ka mantse ma ha ne se ka batho ba
6: nkabe ke saetse ntwe
7: nkabe ke saetse ntwe
6: re bua ka mohlekefetse re bua ka motho a etsang dintho tse mpe tse sotu tse utlisang baba mohloko e reng ha thijwa be wa tafleng a ba be a le baka le fitileng le hole Hore jo ntshagile
7: mohateli mohanya petse
6: nna ke etsa tsena ka lebaka la hore ei wa tsa nthwane ya hore ntate o nang kotla haholo ke na le enka
7: ke na ka yo tlo re fa he mama
6: jwale re phela le batho ba tshwantseng go utlwisise
7: hore o tena ngotla tje go bona ho tlwa le yena e bo mo ha uhela jwale hore he o tena o ngotile ho baneng ana otlwa
6: tsantse go utlwisise mo fumaditso mme tlamela utlwisise mahlwa kwa leilo ga ntate ke se fela pelwane hle o na ho na otlwa
7: ha wa tlamea hore o hanyetsane le yena
6: o tsana o
7: dumelana le yena le ha ile wa bona mona tsana o yemo e mdomo ya etse tshe a ga o fitile mo nntse go batla teng
6: ka pa o soetsa tshe o bane se ke na le nako ke sa sebetse
7: Ntate
6: bua le nna jwalo o tshojwalo wa nthiba bana wa sebetsa nna se ke na le nako ke sa sebetse re tshwantse re utlwisise gore o etsa ntho empe e bohloko re utlwisise gore o na le lebaka le fitileng ke bua ka wena ka bua ka motho o motsebang o tla re letsetsa go na le batho ba phelang ka mekgwa badi ka jena bana tshwantse ba utlwisise
7: bana beno o utlwisise
6: ya bana beno tlamele ba utlwisise go poho wena o poho ba nko ena ngwana mshanyana e lengwe ntate o na le siko tsala ho tsebe o tshwantse wa kwata
7: ha o fihla wena tshalla re thuthumele
6: kwata o bo thothomela.

e sena se hlalosa hore sebapadi se leng hore sebapadi sena se leng hore se bapetse bapadi tsa teko makgetlo a ka banga 80 yana le metso robedi kao fela tlhopheng so sa All Blacks se ke ke sa bateng he ha ba thulana le sehlopha sa Afrika Borwa. Mme go a bonagala ka nnete gore e tlhile ke mathata na ha e sale jalo ke tla bona gore nabe dibapadi tsena tse seo di ke ke tsa thefula dipapadi tsena tse lebeleletsweng ka tšhantšhelelo tsa matšhaba kapa chair gobane ka nnete go na le kgonagalo jalo ka e le gore ba ntse ba ikwatisa dihlopha tsena kao fela motlhomong re ka bona ga o ba le dibapadi tse dingwe gape tse le malang pele dipapadi tsena tsa matšhaba di thagoa dibekeng tse mmalwa go tloga jwale. Ha re selela go tsa papadi ya tennis maane re latlhela mahlo Roland Garros banneng sebapadi se maemong a boselela sa maane Russia e leng Daniil Medvedev o beetse o tswile mokgatlhelong wa pele tlhodisanong ya French Open ka morago tlholwa ke wild card e tswang maane naheng ya Australia e leng Adam Walton papading e bapetseng disete tse tlhano kao fela mme mamedi ke lekgetlho la bosupa kao fela Medvedev a tlholwa mokgatlhelong wa pele fela tlhodisanong eo. Dipapading tse ding teng Stefano Tsitsipas o fetetse mokgatlhelong o latelang ka morago re sebapadi se waneng a bapala le sona e leng Alexandra Müller a ikgule ka lebaka la temalo athe sebapadi se dilemo tse 17 sa hona mo na henya fura e leng Moisei Kwame ho utlwala ka nnete ha sebedi ba ha sebedi tse hantle haholo le ho makatsa batho ka nnete ka morao ka hlole sebapadi se leng sa hapa US Open ka selemo sa 2014 e leng Marin Cilic. Ho tsa bolo Afrika Borwa ho so sukai countdown e qadile mme SABC 3 ke le haela haola dipapadi tsa FIFA tsa mhopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse 30 a na le metsumene ho SABC 3 kapa wa di streama ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha dialemoeng tsa SABC ho tloha ka la 10 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 go tloga moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso go ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle re na le seabo kao fela o se fetwe ke motsotso o molomong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Ha re yamane na henya gana he shopping se leng hore si ya tlhodisano ya mopo wa lefatshe re fumana hore seo se ntsha mosholela se phatlaladitswe he ke sa dibapadi tse ka bantse 20 a nang le metso robedi ka ofela mme sebapadi sa mehleng sa hlopha sa Arsenal se tebuka mane shopping sa Villarreal ha jwale e leng Thomas Partey o kenyeleditswe se shopping seo lo ja selemo se tlang a tlo hlahella ka pele le kgotlela dinyewe ka lebaka la dikoso tsa tlhekefetso ya motabo. Mokotlisi Carlos Queiroz o tlala ha phatlaladitse sebapadi seo he e le ha tshepa hore o tla leba le yena tlhodisano ya mopo wa lefatshe go bana dumela gore ke sebapadi se matla se tla kgona go thusa tlhopha sa naga ya Ghana. Go beetse go latiwa dibapadi tse kang Antoine Semenyo, Brendan Thomas Asante le dibapadi tse pedi tsa Leicester City e leng Jordan Ayew e ka setana jalo le Abdul Fatau. La lo jalo sebapadi sa Tottenham Hotspur mane Mohamed Kudus yena ha kenyeletswa hlopheng ka lebaka la temalo. The Black Stars ba tlo bapala papadi ya setswalle kgatlhano le tlhopha sa Wales mane Cardiff ka la pele kgweding e tlang ya Phupjane pele mokotlisi a phatlhalatsa setlhopha sa mosholelela he se yang tlhodisano ya mopo wa lefatshe sa dibapadi tse 20 a nang le metso e tsheletseng. Tlhopha sa Ghana seo Group L mme papadi ya pele ba tlo bapala kgatlhano le Panama ka la 17 kgweding e tlang ya Phupjane pele ba thulana le tlhopha sa England le ka setana le sa Croatia. Mamadi maobane he re ile ra bua re tla ke re o botse potso jalo ka e le gore ka jeno tlhopha sa Afrika Borwa se le ba tlhodisano ya mopo wa lefatshe se tla phatlhalatswa goreng ya bosupa ka monaka Union Building ebile phatlhalatso ya sona o tla e fumana kwano go SABC le go Lesedi FM e tla ba teng o tlo o mamele ha mokwetlisi Hugo Bros a tla be a phatlhalatsa tlhopha sena mo obileng go tlabeng go e na le moporesidente wa naga e leng tate Cyril Ramaphosa. Jalo re itse tla ke go botse ka jeno gore ga o sheba dithibathibaneng tsena tse nne ga e ne le wena e le kgetho ya gago o ne o ka siamang jale ha ntse re shebishebisana le bana ba esukwano re beetse re batla go tseba go bagile ka thetsanyane tabena maobane gore go na le dibapadi tse ka banka gola tse tlhano tse bapalang mosoma watle tse e leng gore go na le batshetsi ba bangata ba bafana ba reng ga ba bone botlhokwa babo ba dibapadi tseo kwano tlhopheng sa naga le hoja mokwetlisi ena a ile a bontsha nakong e fetileng gore o dumela ga ba na le boiphitlhelelo bo a bo tlhokang tlhopheng sa naga golo ga ba ya tlhodisanong tse tshwanang le ene ya mogopo wa lefatshe. Jale re gopotsane fela wena ga o le mo o ne lapeng o tla sheba gore naye ba o sia sethibathibane sefeng thibathibane tsa Afrika Borwa ke tlhopheng sena seo e seng sa mosholelela ke Ronan Williams, Sipho Chain, Ricardo Goss le Brandon Peterson athe dibapading tse bapalang mose go na le Lyle Foster wa Ben Limane England
sephephelo sithole wa siri thondela mani.

0: just corner boys with the corner office. I'm at the cap table, what the splits is. Not that cap table, boy, we lit this.
1: I'm going to say a friend live. God did it. DJ Khali, Rick Ross. Little way, God did it. Una lena komo sheba morao teng o ratwa ke ka nnete tsena tso hledintse ke morimo nna ke ditse.
2: Oh,
1: ha ke ditse.
2: Ya ga bona ba ka nteng ma, they counted us out.
1: Yes.
2: They didn't think that we will make it. Afternoon drive letiel dira hore nyane e botsilela fela ha jole re tswa go 086 000 304 le
3: 079 785 8506. We tekolo he thabo lebu ka je go lebu a ka le bua ka nna ansotla ngwana memong gore se go tlwa gore ha ke sana le boitshepo ho hang a ntse bua wona mantjwa ano a re yena o tena nketsa tjenana ha ke mo botsa ho ba neng o ntsotla a re ha tsebe gore yena o hotse mme wa ntate wa haya sotla mme wa haye ntate wa haya phela tronkong jwale ke botsa gore nana a o no rata ka mogomme wa haona tshoge ka teng a re jwale ke mmotse ke re gobaneng o etsa go nna o ne a sena dikarabo go fitlhela lemong se fedileng sa 2025 ke re wa bona moo ga ke sa tswe ke ngala papa ka tswa joo ka jekolo ke phela monatoge a nse o tla ngwana motho ke nna
4: ola thaba ai ga eyo ntho eno ntate ke gona bana go godisitswe ke bogolo ntate botso yo go go sa tsebe mme motho a tsubi hano a yiyo dilo ke tsa o se ke dilang le yena mona ke a re shebeletse ditorinyana tsena di life tse tsa di etsang ka moka bo 157 156 utlo motho a re he ke tina ke etsa ntho tsena ke tsholla re he ya ke tsebeng tate e bo gona ke gona bana re ba tsebe example ka nna ha ke nwa ke tsubi mara ke nne o nana ke na le lapa la ka ke na le mosadi wa ka go dula ha iyo ntho eno motho etsa ntho because wa o e rata nna ke a hana ke a e hana le ntho ya go nne go motswalle ke tina ke etsa ntho e bitsong la botswalle wa ka ke bona ba mfostetseng ha iyo ntho eno man lo ntse o batla e etsa man ao
5: Hello, Lebole Tibos. Lebole Machacha, ke bitso la ka ka Rustenburg. Ah, go re tsela di buileng ka ofela le bua mathata nga pere. Pele ke na le potsonyana, mola mo le bua mo. Motho re ha go kotla mo saria ga oba ntate ona o tla mme jwale a ngotla nyena ile mo saria ngotla o e bone kae o bone mmaya o tla ntata e go etsala kwa ya sa hlomphe nga tse jwa ntirata tse ka ofela e ga o ntso tsa male yena e bo mathela di classmate tsa ha tsa bana o ntsa di fa haka wena o sa ietse ntwe classmate tsa ha tsa bo nna o sa di fa haka ke yona le reng ka yona o ntse a nepa gore a nna mathele bašhanyana ba fe gaka tanki ke tla utlwa ka lona gedio
2: mme potso ena ga ga e beya fela ka letlhakoreng le le leng ga gare ke potso re isang go bo mme bakeng la bontate e matlhakore a mabedi ga o le motho wa mme o feta tabeng e jalo wa bua ga o le motho wa ntate o feta tabeng e jalo wa bua
1: le buta ntse voice note taba tsa di monate fela o buela fatshe ha o tsa voice note sa le mo empamisa lentso
6: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e thusisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24 ho fana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane engwe le engwe e cover batho ba 13 sms ali sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo wa di tshebeletso tsa di chelete le mo fani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
7: Heidelberg, Doropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, mo ho rena ngutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7, ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
2: O re metsotso e le shume, pele re fitla ho ya bone. Re nka mohala wa hao hona jalo 083-0003-084.
8: 086-000-3084 Man, my Kenya 60 moments. You're not a winnipe. Man, my century, no Kenya 60.
2: What's up with the Jalen? My cutter.
9: I'm going to go to the Mangatiba. A ne ba lwana mokgobelo o mo ba go le di plastic kwa ka bona 1980s mm ba ne ba lwana pla rona mona ho nne ka le bomme a ba ngateng ka teka Paul ntina le mashaka yo ya na mashapa le tsona mashapa ona beke bo ke mo ke re tsela pela le mokgobelo go tsaka go tsaka putho tsela ka tsela re tonga la plastic ka nento ke re ke na le 15 ya tsenge le manana wa tsa mashapa mm wa tsa mushibe tsa mashapa ke ke ke mashapa mo ke ka re nke sa ke o ba di ho tsika sa le lapale le nka ta bona sa ke le le nna ntshu e ke ke e se ke tsona wa ke sa tsisa tsi le ka di data na yiti so nna ke bona ntshu le ngwe e tswa ke motho ka rata ka tselo sa ha ha ke ke ntse tso tsike tsa mole ka nwa ka mosi bitsa ska re ke ho le tsika sa le lapale ba di tsimele tsi tsi le nna ntho ke ya hana mo ngati
8: ka ba tsama ra rantiba o re ho a gone o re o etse se fapaneng le se o neng o sietswa kapa le se o neng o se bona ha o hola
9: ha holo mo ngathipa ha holo
8: okay
9: ho papane tutu ba ke le gwala ntato le ona ona na gwala le nge ba ne ba no gwala ba ke ndi sa nge le ke sa tshipi
8: ga ntse ba re le buile
9: thank you ngathipa
8: thank you o pra mamedi re re na o tseba motho ye e leng sena se re buang ka sona kapa wena o se ho na le molaetsa o ke ne mona ku bone ngwane se o ngutse kumpa fe kuna molaetsa teng are you the gang na ke rwa o re nna nna ke rwa ka motho wa ka ho ya kwana le kwana ke dipuopuo ha re qabana I thought ke ho bane ke batla ho mutlisa bohloko bo ankutlisa mbona but ke ithutile last week show ya lona hore e ka nna ba ke di childhood trauma tseo tsetsang hore ke se ke ka ba le peace but ha ke rate honestly I regret every day
2: Ha ile go itshola tshwanela batla thuse.
8: Yes.
2: Ha o itshola o tshwanela batla.
8: Ke rata o re nna.
2: Mm. Fela hona le batho ba ileng hore ba sebedisa seo. Ho ba ba hanya petse batho ba bang ho hlekefetsa batho ba bang. O re kitina ke wotla ka pa kitina ke wetsetsa tjena ka bakala hore ke fitile boemong bo.
8: Ke tuna ke le sotla mosebetsi mono mane le nna mo ka medi wa ka pelulang sotla.
2: Mm. Ho tla ba nna le tlophela mothebelele. Kona go utlile aka. Mme o khotso.
10: Tsela tibo.
8: Dumela ndate.
10: O tsela ndate.
8: Ah nka mo se utlile ndate.
10: Eh ke right champion ya South Africa.
8: Okay, okay champion ra lebohela man.
10: O na ke champion ya Africa.
8: Yes sir, yes sir.
10: Ra lebohela. Ke tsela tibo nga la kintho e bhuku a go.
8: Mm.
10: Mara ke nana go motho o tswa ka hore yena o kopane le challenge jwa. Mohlala. O ka bola go nna ntate mara wena o tloetsa gore lapala hao le be mofuthu ka re ntate o go tsitsa ntse mo leng o tsala about choice and o tsa khete e tlo gona gore you who sane you still make ntse ya o bone mang le nna ke tlofa mike nna ke bona go ya ka nna ke bona ele mo mogiselo wa go ba tsabang ha ba tlo go nna hamela out of the box ba nna hamela gona ke so ntse mo le go wena go iketsetsa bo wena go thilomba ha go go tsane o gona go fetola se mo so wena go tsotswa go so ntse mo le go iketsa ka choice and ka wena wa believe ntse mo le go iketsa e go fetola go thilomba ha wera o hutse o tsena ntate ha na re tla tsama o lo tsenya ka pa o dulo go ka mosadi wa gago ha e ntse jwalo ku go wena nje simela fa ha o hore ha o nna le lelapa la gago o ba jwang
8: re le bangwane se utlwa hetse
10: e ikara champion
8: sharp da champ
2: moeng khotsa
11: hello hello le gae
2: o le gae ntate
11: re teng e tsho se le ke nda deje se ga tsembe ga limpopo
8: e ya ntate
11: ke e tsho se ke tla tsata ba ena na e le buanya gore ha e go fela ntone e buanya gore ka go ntate ka go ntate o botse a shapa mmele nna ke tata nna ke do shapa masaka ntwe no no ntse e tswa fela bongwe ba motho gona yena o ikutlwa wa nga go phetsiwa ngo tsana le yona ena gore motho tla ba etsa ntho tsempe a go hotse a sena ntate wale o ntse ana le enga ya gore ntatae o na le siko khuisong ya hae ha yo ba fela ntwe no ke ntho tse leng gore phetse ba tswadi ba gona ba hlekefetswa ke tetela petrol yena tsa di motho o hola o sena ntate ba ga ntho tseno ba fela ha re di etse ba sa di ba gona go bana ka jwale ke bone ha ntwe no e tswa le nna ke tsa ke bona go phela
8: ka le bona ntate
11: ka di ntate
8: a re lukise sehlopo pele setswa sentse setswa hanyana hanyana ha re bui ka motho o tla mosadi a ba re hobane ntatwae ana o tla ara tshojwana ha re bui ka motho ya reng o hotse a sina ntate eo ke eminya mihlala ye ri yentseng ya topic ene re buang ka yona ya di childhood trauma tse leng gore batho ba itshireletsa ka tsona ha ba etsa dintho tsempe mihlala e mengata ha iske ka e ka rutsi yena ya ho hola o sina ntate kapa ho tla mosadi ha re adula ha se ntho re buang ka yona re bua ka mehlala e mengata ya hore le bua ntse le mohlala ka hore ye mong ke motho wa mme location lena le motse ba ka ofela le motse ba ka ofela ha o thu buisana le yena o thwe motho wa modimo o nyetse o nyetswe ho bane ngontse o mathaka ka re ei wa tseba ho bane ke leke ka feta bothate motho ke iphumana ke sa gone ho itshwara le bula etsa le mohlala ka ntho jwa ha re lukisi
2: o mo yeng khotso hello mo yeng khotso
12: le kai
2: re tle le kai ma
12: eh
2: yeah
12: what ba nna le nna eng e tsa le ntseo
2: eh em
12: ke nana ka la tshoko
2: ke ma yo
12: eh nna tha o ke lo ana ho ri
8: Yowe. Wo etsa Max, wo etsa.
12: Eh?
8: Uno etsa.
12: Ah. Le kina le enga fela yenu. Ha ke tibe u gine tswa kae le nna. Jo, mutinki monatha.
8: Unatha mrekano wa.
12: Eh, mutwa ka tsa itukisa ona bale ka ba hanike. Jo.
8: Uno na le enga.
12: Ka ba hanike.
8: Uno le enga o sa tsebengetswa kae?
12: Aku e ne ke na le enga fela ke tsebe ne tswa kae.
8: O ho tla molekano na wa hawo.
12: Ha bohloko.
8: O ka yana jwa.
12: Ke le tsheisa o tla wetse o tla tsheisa ona. Ke le tsheisa o.
8: Ah Maxo.
12: Luna.
2: Ba ho tla baka.
8: Ma wena Maxo.
2: Ajo.
12: Buba de.
8: Ba Maxo.
12: Bye.
8: Bye my love.
2: Are.
8: Are re di tse. Atsa magzuma.
2: Hakakak.
8: Ana ke mo.
2: Hakakak.

0: ke smash BK ho le sedi FM re mo sibollotsi mona re mo qadile mona mothe re mo qadile mona ho le sedi ke la ka utlwa ke neng ke be ke fitileng ha ho re ke be ke ke maoba ho ra jwa le sa ba mphamotsu sa mathatsebeletsong tseding ke re yes ga ile ga mo jwetsa yona a dutsi mona ga ka mo ga mona o tsebe mshimo wa tsama wa matha
1: ene jalo fela ore go ketsela look what are high life mashobele metsi mhlala metsotso ka mara horena ya bure mehe re tlo fa monyetla go 0860003084 khale bo le khaitse da motho ke ni tlisa modupe ke ditebatsa hora ya bone ke mogatlo ba yona momedi me wa tsaba he ke mane mo ene tsone le beke Black Excellence
0: yes,
1: Wednesday
0: yes, yes.
1: Fela ka baka la patlalatswe ne etswang e bohlokwa ha kana kana ho Africa Borwa ya ba re re re tsone le re chachisa tse dintsa dintho
0: re
1: fe mo mamedi se baka re fe bongane se baka le mwamedi re ke re tshohlena ya dipapadi ya bafana bafana
0: ke ka bafana bafana all right le re tsetsa jwa mamedi o ka rumela he jwale o ka rumela molaetsa wa hao wa uri wena o ikutlwa jwang o no bona bonembane ba dithibathiba na ha holo holo kgatla o ya ka emodi dithibathibane bonembo wena o no bona e ka mhlomong a se no ba jwa
1: ho tsa maemang ho sale mang ba ba ba ne me ho tsana lo tsana ba ba ga ba ba ga
0: ba ba ga o sala le mong
1: sala le mong
0: me bongane o itse hape le dibapadi tse ba palang mose di tlhopentsa mose o ikutlwa jwang ka tsona boholo ba tsona di tlhopatsa tsona ha di sebetsa bona di sebetse hantle ba bona
1: ba ba shoka
0: na ba shoka ka
1: ofela
0: wena o re phatlala tso hopola he ho le sedi FM ka jeno ka hore abu super ke aha okay ke ka ga jeno
1: 27
0: ke 27 what about 27 tsa le mo se fitileng ke har ne re utlwa ka ho hlokahala ha Presley tshone ya gae ka jen ke re ka mantsa mang ke selemo Cobrizzi wali easy
1: ene ntse trend lona jwale
0: Cobrizzi
1: o tlo bona go sile eng menya boketswe ha le bale o ntse trenda e ka re o ntse le teng
0: wali easy
1: e ka re di tokotsa di bapallang di ntse di bapala
0: amo ya tsho le pelo phomola ka gotsone le ka jeno he 2025 munina hana re si ya hlokana robala boroko ba qete ke ke bara mo lebala press
1: a ho hamfela ga itsere motho ho hamfela
0: ka go wa se musa
1: ah se phame ntate
0: la dar khuta fela kwa no he ke wena le bongane le rona

0: Prince KB at Samali Ida Ziz Barret Ayari. Hola Seri FM Mashambe D Ametu Ero Bonga Libile Hore Nyani Abitano. Can I tell la afternoon drive mama di resense Ruye Metsi He Le Bongzi Tokwano Rai Kopane La Tabena Obae Bushlo Kwa Ho Luki Na Kwa Di Papadi
1: Atza Di Papadi Hore Atella Le Bongani Chabalala
2: ke le bile a holo bana beso mamedi wa tsebeletso ya lesedi tsena tse go ne le santsona jwa le ke tsa bobedi tsa dipapadi kwa no re ya thella ha re qale ka tsa papadi ya bolo taba ya bohlokwa ke na Afrika Borwa ho sosetse matsatsi a simakai mi countdown e qadile SABC 3 ke le haila haola dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe tsa 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse mashome a mararo a na le metsumene ho SABC 3 kapo wa di-streama ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha diyalemoyeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papadi ya pula madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle re na le seabo kaofela o se fetwe ke motsotso o mollo o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsenenge mamedi ao re ile ra utsipela hore hle ka jeno dintho di a etsala ka monaka Union Building ke letsatsi le leng hore maAfrika Borwa a le shebile haholo fela ka tjantjelo ena ha esale jwalo ka ha e le hore mokwetlisi wa sehlopha sa naha o lebeletse hore a tla phatlala tsa sehlopha he sa banna ba 20 a na le metso tsheletseng se wa lebale le sona mane North America tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe mme ke sehlopha se leng hore maAfrika Borwa ba ka rata le o thabela hore ho tsiba hore e be ke sehlopha sa banna ba feng mme ba bang ba maAfrika Borwa ba ne ba ka thabela hore ka ba ka ba le dieteng tsa mokotlisi kapa e le ba eletsi ba hae ho kgetha sehlopha seo bona ba nanang hore se ka kgona ho lwana ntwa ya kgumamela mane North America mo re tsebang hore sehlopha sena sa naha se ho Group A mo se tlo thulana jwalo le sehlopha sa naha ya Mexico sa naha ya Chile ka hlale Czech Republic le sa naha ya South Korea jwale hwa bona la hore ka nnete thaselo ntse ya e hola jwalo ka matsatsi a ntse a ya a theoha re itse re botsa potso ho wena ka jeno hore e be ke dithibathibane difeng difeng tse tharo tse o ka ya le tsona mme o ka siya sefeng hara tsena tse nne Ronwen Williams, Sipho Chain, Ricardo Kos, Brandon Peterson athi dibapading tse bapalang mosoma watle e be o ka thabela ba le tsona kaofela kapa ho na le ba bang bo ka latang ha ba ke baya sehlopheng sa naha se tlo phatlalatswa ka jeno se ya ntlhodisano ya mopo wa lefatshe dibapadi tseo tse bapalang mosoma watle ke Lyle Foster o bapalela Burnley mane England Sphelelo Sithole o bapala Tondela mane Portugal Oletu Makhanya o bapalela Philadelphia mane USA Mbikezeli Mbokazi o bapalela Chicago Fire mane USA Ime O'Connor bapala Hannover 96 mane Germany ha Samkelo Kabini abapala Molde FK mane Norway re pele ke ya ho ba ho mamedi ke go utlwe ba sebetse mo le nakwano ao Lebza tibla lona le di bona jwa mbanna le ka thabela hore ke a tseba Lebza mabano e sale a futhumetse ka re ya re tla e bela ka jeno khaitsiri yaka o bona hore ke boma
0: wa tsela khaitsiri yaka ke bona ho le molemo go ka le ka Mohammedi.
2: Oh.
0: Wa bele mo abedi tsa tlo a sa tsa mayali. Na ba bona? Ke rena tricks a tlo tsa a. Ke tla hle ka yona.
2: Ba ne a sei.
0: Eh ke be se ke ikwala.
3: Fela mongane ba di bapadi di kopane manta ho ba ndirana le papadi ya setswalle le ke Nicaragua ka Botswana Orlando.
2: Ehe.
3: Jole, ka mantswa man squad se tlo phatlalatswa ka jeno. Ba salang papadi nge ya setswalle ya Botswana Orlando ba tla be ba sentse ba lesi.
2: A tsiba ha ke tsiba ntle mokotlo se tlo sebetsa jwang go ba dina hentse ding ke bone ba phatlalatsa di hlopa tsa bona ka mora hore ba lebelletse phatlalatsa hlopa tsa bona tsiang ho World Cup ka mora hore ba pole papadi tsa ho qetela tsa Setswalle tsa pele ba le ba emane no sa mlike jwala ke se bo rena mo na o tla sebetsa jwang ebe tse ke keng tsa bitswa ka jone ha di no ba teng ka moka Orlando ka la bohlano ha ke tsiba hantle rena ba tla sebetsa
3: go bane ba bisitswe manta ha batho bana ba 32 mme hona le friendly la bohlano ba qadile ho ikotlisa mawana
2: a ke rutlo re mamedi o reng
3: okay mamedi jwale wena o di o mona jwa
0: moyeng khatsa
4: we hello
3: dumela ntate
4: kibos lebo bonkane
2: ntate
4: bana ba mtate ha ke batle ho ina matha mokotisi ke moetapele o yang teng ya maumelwana banna bao a tlong go ba kgetha ke bao a ba tshepetseng gore o lo kakasa ntwa ena le bona e tlebe le gore ka nnete ke nagana gore ga a sebe seo a se etsang kapa nna ke tseba bolo go mo feta ke boleti bo leka stelefanteng ga wang banna
2: re lebile gagolo ntate lalo jonane re batla go utlwa gore nabe mmamedi ore ena go e tsala jwang re reng ke mmamedi mo o moyeng dumela
5: se le buisole ka banabeso
2: re phetse ntate
5: buiso bosia wa lefakane yanbanabeso go ba sala kalaka dilomoiaebaeeela gona jibajibane tsena sa kae kgone a se a sebetsa ntle le ga a sa boga dikgatsengata ga a sebetsa ntlha ke bobodi a tlatsanle ka
6: thosipochainsipochain
5: banabesoetsetile
2: ke
6: nngwe ya ngangisano e sale ke utlwa go tloa gale ya gore Sipho Chain ke ona o entse histori setlhopheng se a se bapalelang sa di-clean sheets empa bogolo ba batho ba re ga a lekwa ga a raelwa ga a tlhaselwa
2: lebotala ga e ke lona le mosebeleditseng
0: so
2: a reng ke mmamedi dumela go lesedi kgetele kang date
7: noreteng a bua le mpho wa truck driver mo
2: ntate mpho ko refe he go dithibathibane o ka siama
7: ntate ya dithibathibane yone e bonolo gantle a re a gos gross or gos a sale
2: o
7: ya a ke bone mmereko wa gage mothakong
2: go ba ba bapalang moseteng
7: then lyle kill ore ba re ke mamosimafoster lyle yes ena o a ke

0: ke bone le yena number 1 goalkeeper South Africa number 2 ke Tipo Chain number 3 ka naga re antho ima ka fane ya Peter T.
1: Oh
2: ka mantswa mang usiya gos
1: usiya gos
0: e go se ke nna number 4 kwa na ntatwa
1: ho ba ba ba pala mose o nkama usiya ma
0: wa ba pala mose ba na ka nna ka tsia Foster.
1: All right ntate hele buile.
0: Thank you,
2: Dad.
0: Thank you.
3: Ebe o se o fetohetse websaeteng e ntšha ya go patala TV license ya hao. Etsa bonnete ba gore account ya hao e dula e sebetsa. Ka go ingodisa hape kapa o soseletse password ya hao. O se fetwe ke dintho tsotlhe tse ntšha tse monate tse o di tlisetswang ke website ya rona e ntšha. Ingodisa hape ka jeno o dule o gokagane le rona. Ka website ena e ntšha o kgona go patala ka potlako ntle le mathata ka thuso ya ditshebeletso tse ngata tse moo. Ka ho etsa bonnete ba gore wa ingodisa. O kgona go fumana melemo yohle e teng bakeng sa hao jwalo ka moreki. Etela www.tvlic.co.za kajeno. TV licenses e etse bakeng sa tsohle tse bohlokwa.
4: Kotse ha sale. Foster ha sale.
5: Muzimile mpe phomolo ngena ma.
6: Madume veli. Ha, khotso tibus. Ah, ntatwa ka mwana dipalomane a ngwaneso. Ricardo Goss. Ai, aga sale ntate, aga sale. Ho bana ba tswang ka ntle ka kwana, Len Foster vela aga sale. Ai, wa re Costa Mthakono. Or costa holo bro na le menyetla e mengata mara ha se bedise dango ke se lo rampenga mona ka sa solbeg iraka dango baba
7: tibo le bongzo le bumo batho ba nna ne dikipeng ane a se ke ya ka nne tingabe ke phumotsa go wena hai tingabe ke mphumotsa yana go wena o letse di game tsenga ta thumahlende ke na hana re na le pressure ane ya kwa nana mphele ubo World Cup e tlo mohlula because motho o letse di game tse ngata le ke sho o gathetse man ya man ke le ke ka mphumotsa hanyenyana man
8: lebo lo ena Tibos wa tsaba nna go ya ka nna le ke bone ka ne tota e ba ntho e hantle ha ne le go mo kwetlisa o khatha ba shele yana ba a tota tsama le bona le bona ka mora hore a bapale papadi ena swal ya labohlano ke bone ka gane tota bantho e gantle jwa le bona tate jaftamtšha le ka mona ka mixe le fixback ke a leboga tango
2: ga ke tse maikutlo ke a feka ntate se ntate ntšha ele qetang go se bua sa gore motlhomong papadi ya setswalle e ne ka ba yona e re bontshang gore kapa ore
1: ke a utlwa ntlha ntate ka nnete empa ga obana se re bapetse dipapadi tse ngataka ena empa fela e le ya o ithapolola se ya ka lokwalo ya go sheba sehlopha se re tseba gore na a behlopha se tsamaya jwa mokotlisi o sa tseba gore banna ba feng ba bapala jwang se re bone ba se re tswa le bo AFCON kwana mokotlisi o sa tseba gore nana empa fela ya go ithapolola fela pele re ya tlhodisano ya mopolo fatshe fela ke a utlwa ntlha ya ntate mo wa tswang teng
2: pele go utlwa lenane la leboge ke tsebise mo mamedi fela gore naneo la rona la dipapadi le tla gaswa ka kotlolo Union Buildings ka jeno mo teng mokotlisi ko bro sa tlabeng a phatlhalatsa setlhopha sena jwale sebidi o tla ba le ka mono a re emetse ka bojete le motlhophisa ke tsebe ka jeno o sebetsa thabiso abuti o sebetsa DK ka jeno
1: ke utlwile harabe ke mane a sebetsa le bona ba le babedi
2: alrihtmo
1: le ka jeno e ka nna
2: moifotla bofeletse ga re re utlweleng ga go ne gothe ko wena Hugo Mawena
1: Hey.
9: That's a
1: leaves. Put
9: How no ho ya ka nna?
1: Eh.
9: Memo la o dumela. Ne ga nga hlopa sa sa nonsense se le jwalo sa tsamaya. Che a ka no ya ka nna ke ke nna.
2: Ka le bo ha ho e ka ho. A ka netela.
9: Jwale a ne ringa sona se matla ho. Fela he re ke bue ka bana ba teng ba bang. Right? Ach, di thiba thiba neng ka nnete ha.

0: e jwalo fela. Le bomedi nna. Bonneteng fela. Bonneteng. Empa taba ya Sipho ene tlametse re tshwanela gore re shebe haholo ka borele goba bonneteng fela ga a tlhaselwa. Ha ba le ditlhaselo tse kalo tse leng gore di ile tsa bontsha ha e le gore ke mosebetsi wa hae wela kae ha ba di ha tšhise ka mantswe a mang mme chehe go se o se tla mo utlwela gobaneng o lekilwe ngwaneno wa batho mme go na le tse dintse e leng tsa feta go na le tse e leng a kgona go di thiba mme re shebe dipapading tsena tsa go qetela tse ba di bapetseng bonneteng fela o entse mosebetsi o tswileng matsogo re bua ka Peterson le ena o sebeditse dipapading tsena tse e leng gore ke tsa go qetela tse neng ba di bapala mo e leng gore bogolo ba maAforika borwa re ile ra bontsha o ile a re bontsha go ntse o na le tshepo o na le motho yo re ka mo tshepang e mongwe jale ke bona le tshopo dimpa he bonneteng fela e tla ba go nna e tla ba Ronan e tla ba ine tla ba ke mang chaine ai khos ronwen khos le
1: Peterson
0: yeah
2: ai papa dia bolo e batla ile ntshongwe thata bongwane a ke sheba pakeng tsa ronwen le yena go sana jwa ke sheba papa ditsa di hlopa tsa bona tse pedi tse fitileng nna le mo ke bona ka papa ditse pedi ka patse tharo ba korueng bo 8 goals 7 goals
0: la khate se go nena ke ga sala sebetse se hla
2: ba korue bo 7 8 how kore ha se re search eba kuna le papa dinga na Sundowns go se korue 7 ka papa dileng
0: yeah
2: na re tsantse re tshepe mo re
0: ke o ka mpa wa tshepa motho a likilweng jwalo
2: a korue
0: e seng o sa tsebeng gore ha e ka tla o tloetsa hala
2: o reng ke ena o korue
0: eh reng ke a korue o sa tsena go tla wela ka
2: bona ne ke buile hape mo bane ka lebu
0: ka ne mabuye
2: lebu mabuye le sephephele
1: eh
2: neng ka lebu mabuye neng ka lebu mabuye hona le monne mona ba reng ke ka bini mona ba pala mose a ine le nna o na itsalla
1: Molde FK
2: Umaru
1: noi. Ona itsalla antle fela. Ka bi. O bana ba mo
2: Le Fosla tlia. Bona le papa di re ba petse no tshwantse gile ga ya hapa tsepedi. Le mo ga o tsena a sa ga faletse.
0: Ha ke tsoga ke.
1: Ke manyo mo tsepa ka hlabang di tsa hlopetsana.
2: Botlhoko fela ba taba go re batho ba ka hlabela tlhopa sana
0: ha
2: dintla. Ha ba yo
0: ha ba khethwe ha ba khethwe
2: ma ba sa le Reiners
0: Reiners
2: wena winga ka sehlopa
1: fela ngwana se se ke ke bone ile yena
0: wa fela ma ba sa o ka se re
2: o ka se ring
0: o wa match a lento
2: lema
0: le ba fana
2: ke sna e mona motho ma me ka tsha tsha tsana jwa Afrika Borwa leking ya rona ke mabasa
0: mamela ska ka le nna ke a utlwa go o ya kae ke re mabasa
2: ha ba pale
0: ha a ke ene re moghetile ke batla ka mfe combination e kenya mabasa o ke yone tla ga ha e hlaka mo ne be fitla e mokenya o tla go
2: se mong le mong a batlang ho hapa papadi o lokela be le mabasa ka foroso o sa so pacific ka masifi
1: fela ngwana se susa ile di hlaba tswa hlopeng
0: sa o ke mamela ntho o tswana ke motho ba palang hana le gatello mme o tshwanela mo kenye papa di ha ikala a o tla bo modile moya o tshwanela mo kenye mane mo so bona gore ba hlolea ho hema jwale o mo kenya mo bo ngwana se se o ba kenye jwalo
1: mamela ke le buile he
0: o ka lalela
1: o tla moya o so phahame di papsi
0: tsa motho ka qala lena
1: ke le buile
0: a ke nyi ka stop bona ni fela wa nkutlo le mokwetlisi wa e bona e o go shebe di papadi tsa bafana bafana ka ofela motho o dilwa ke nyo second half
1: a ke o tlwa lebo
0: ha ba nna
1: so tla mamela he ho le seri FM kwa nna mamedi ho tlwa renya bo super phatlalatso ha yetswa
2: mme
1: re tla qoqa ha go tshwane ka yona fela ho sane ho sheba rona be o khotsofetse na o thabile ka mo di ntho di ntseng ka teng ka pa che ha re kopane metsotso nya mashuma mararo ka molao wa bohlano ko fatsa o qetela tsa dipapadi
2: ke itse sebidi a e le thabiso motlong ba Union Building
1: oh
2: ke itse ba e moka je tsa ma le sthabi ya ba tla be ba le mono ba ga fa yona re itshwere mona ka tsebe ho le seri FM phatlalatso eo
1: e di khulu di phatla tsa di hlopha tsena ke ne ke shebile gatiso nngwe hlopeng sana ya Norway go lo sheba tselo ba yentseng ka yona mo hona le mongwa marena ke ke na hatsentseng dina le marena a bua ka se hlopha sana ke ga o banna gore ba ntse gatise monate bua gore wa bona go ba ikotla sifuba ka gore qetellong ka marana go etelele no way ba gutlela mohopeng wa lefatshe
2: e magale phatlala tsa Brazil ne le kgolo
1: ene le kgolo
2: le ene le kgolo e ne ka re hona le di barking di screen mo sheletswe ding
0: le ene tshwana le be jwalo
1: e tla be le jwa ge yetse be jwa
0: sentse ge e tshwana le be tshwana le be le mo ge yang ha re tswa mona re lo bona gore na re akae
2: la
0: la re tsena le thotsi. Ba ga tla ona pe. Tsala
2: wele ya mahala bona.
3: Ipe mo nyetleng wa ha ba se ya bo sa 3 million rand. Ha o kenela spinners on ga jackpot race. Fetcha fela ka 2 rand ka pa o feta di papadintse fra weng. Tsa ha ba ne ro. Ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo, lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kanda bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi don re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya ha borona lesedi FM ke mo

0: emashoma mabedi le Mr. Robong afela metsetso ka mora hora ya bohlano ke Kenan Nyathi babaziveze ei mamedi jalo ka re le ra tshora re o sa fitlile ka mora nako fela he re ya shapa re ya tsama ntate Nyathi dumela re o mohela hape le CDF
1: greetings to everybody
0: yeah
1: ngibule sabala le makhaya bonke ngakama lika Jesu
0: aha
1: eh
0: no re ya leboa wa ba wa fitla
1: ya sengfiki
0: so fitli
1: sengfiki
0: ya no utlile re utlile o lla hore traffic is bad traffic is bad no re le bo ro amohetse se re tla o tla mona le mane re utlile batho ba ngata ba rata pina na ya babaziveze ke engwa dipina tse leng tsa phamisa dibitso la hao ho tloa mohlampi ne le ne le bina o fetela ka jeno o ka re e tshintshile e fetotse bophelo ba hao jwang e tshintshi pila go kanjani pila
1: This song actually it was ngingathi bekuyi set song yabo empilo yami mina impilo yami iqala ukubonakala on the map of the music because of lengoma yathi babaziveza and ngiyazi ukuthi uNkulunkulu unginikeze kanjani lengoma lo unginikeze ngenye indlela bese ngiqedile iproject yonke another level upon grace upon grace bese ngiqedile yonke into and then I sat down and I said uNkulunkulu ngizothini ke manje then ngaqala ukuthi babaziveze on a piano on a melody iqhamuke kanjalo
0: yo
1: yeah
2: Mama di jolo fela ke ratela afternoon drive me he o tla utlwa ha batsi hang fela ha re khutla ho dipapadi le bongane Tshabalala
3: a tsa dipapadi ho re ratela le bongane Tshabalala
4: ke le buile haholo bana beso mo mamadi wa tshebeletso ya lesedi e re koneletsetsa o qetela tsa dipapadi hore ya thella re ka leka tsa papadi ya tennis re mane tlhodisanong ya French Open kgalala ya mane naheng ya Japan Naomi Osaka o kene ka lebaleng la Suzanne Langley apere hantle hona wa esale lebza ke a tseba motho wa di fashion bjalo na apere ka re ke motho ya moketeng wa fashion kgalala ena ka moso wa hae o moso o molelele a o tlile ka re ka mona le moaparo wa gauta o nan le mabenyane o itseng ha hlobola moso wa hae ha hla moaparo na wa hae o motle e leng se ileng sa hapa maikutlo a batsietsi ha holo le pele papadi iqala mme o ile a baetsa motlae ka tabena ka lereng o ne a batla go shebagala jalo ka Eiffel Tower e dumeng haholo gona mo ona heng ya fura ebile o ne a tshwere mosi o mong ka thoko gore e bang ba tsamaisang papadi ba ka ba le bothata ka mosono wa gae o nang le mabenyane a kgone o apara ona a o tshwereng ka thoko empa ga ba ba le bothata go ba ke mo o ile a kgona go tswela pele ka papadi mme a sebetsa ka bokgabane bona ba e sale mona mo a ileng a tlhola jalo sebapadi sa mane Germany e leng Laura Segmont ya ileng a mo tlhola jalo ka 6-3 le 7-6 go ngodisa maemo wa hae mokgatlhelong o latelang athe a ka letlhakorelela banna sebapadi se maemong a pele lefatsheng Yannick Sinner yena o qadile leeto la gae kana oto odimo tlhodisanong eo ya Roland Garros ga a ne a tlhola wildcat ya lantle ya mane fura e leng Clayman Tabuo ka 6-1 6-3 le 6-4 e le oeketsa palo ya dipapadi tseo a seng a di gapile ka tatelano mme mokgatlhelong o latelang Sinner o tlo iphumana bapala jalo le sebapadi sa mane naheng ya Argentina e leng Juan Manuel Cerundolo ho tsa bolo taba ya bohlokwa kena Afrika Borwa ho se o se kae countdown e qadile mme SABC 3 ke le haela hao la dipapadi tsa FIFA tsa mahopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse 34 ho SABC 3 kapa wa di streamer ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha diyalemoyeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya Madiboho e kgolo e tlabeng e le pakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 athe a re gotlela lapeng kwano he re kena mona hlopheng sa Stellenbosch re fumana hore se tsebaditse ha se se se tikinne forose ya mehleng ya sehlopha sa Chippa United e dilemo tse le 20 a na le metso seletseng e leng Snoxolo Kwaiba he o ile a bapala kgutshwane hlopheng sa Orlando Pirates ya ba o tloa mono selemong sona se le seng ra bona a bapalela hlopha sa Chippa United seo ileng a se thusa jwalo ka ha a hlabile dintlha tse tsheletseng dipapading tse 15 o thusa hlopha seno qoba taba ya o rengwa ke selepe mme utlwa la ha ona le dihlopa tse mmalwa tseneng di mo beile le ihlo o kwano ho Betway Premiership empa ke mona wile a kgetha o lo sebetsa le mokotlisi Gavin Hunt e o kitse maobane ka mora hore a tikine contract a le motseding hapetse pedi le Stellies wile a bua ha batla ho etsa hlopa seo e be se seng sa tse matla kwano Afrika Borwa papading ya bolo ka mora hore setleng se fitileng ba se ke ba sebetsa ho ya ka mo ba bangata ba neng ba lebelletse ka teng jwalo ka ha ba phethetse maemong a borobong e leng se hlalosang gore ha ba yo dihlopheng tse robeditse ka hodimo tse tlo bapala ho tlhodisano ya top 8 mathwasong a sehla setlang. Ho tsa papadi ya netball mokotlisi wa sehlopha sa Gauteng Golden Fireballs Dr. LC Odan o re o ikotla sefuba ka moo sehlopha sa hae se kgonneng ho kgutla ka teng le ho bapala hantle tlhodisanong ya Telkom Netball League ka mora hore hlopha sena he mamedisi se ke sa bapala hantle dipapading tse qalang se ile sa kgutla ka matla ho Power Week 2 mona mo e leng gore se apile dipapadi tsohle tsa sona tse nne mme tlholo ya bone ya moraong tjena ke ha bane ba mamola sehlopha sa KZN Kingdom Stars ka dintlha tse 40 a nang le metso supileng ho tse 20 a nang le metso e robong papading e bapaletsweng ka mona ka Ellis Park Arena kwano Johannesburg la bobeding leo re tswang ho lona mokotlisi Yordan o ipileditse o dibapadi tsa hae gore di lokela go tswela pele go bapala hantle mme o re ha ba ka tshwara jalo ba tla kgona gore ba phunyeletse bakeng sa mogatlhelo wa di-semifinale ho Telkom Netball League dibile hakalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona e le tsa go qetela gore ya thelela ka jeno e lelela gore lenaneo le feleletse la dipapadi le tla ba teng he dipakeng tsa gore ya bosupa le gore ya borobedi o tla le ha setswa ke Sebidi Molefe a le ka kotlologo ka mona ka Union Building mme ditaba tsa hae boholo ba tsona ka jeno di tla be di tshitlhele tshebetsong e kgolo mona mo mokwetlisi wa sehlopha sa naga monghadi Hugo Brosa atlo phatlalatsa banna ba 20 a na le metso seletseng ba lebale le bona tlhodisanong ya mohope wa lefatshe tlo se ke wa fetwa he ke phatlalatso eno ka kotlologo lenaneo la dipapadi kwano Holoseri FM ka Sebidi Molefe a le ka monaka Union Building ntle le mone o sane o seng la kitche paqatsha o tla hlahella ho thagoa breakfast show ka dintlhagolo tsa dipapadi nna le wena re kopana gore ya thella bana ba esu kitseo
2: hakule bo bang se moholo wena thibla mo mari kipotlile ka nete ka kone kwa Johannesburg go bona la ha mbila yo hle o sina letho le le kalo le ho ka tlalela ha e ka lona empa he ha re di bona ho sane di feletse tsena tsa ratella traffic a metso tsule ba shamela metso mhlano pele re fitla go nyane ya bone
5: yebo nkosi diavuma di funisa kwa santla andi lutho phandle kwakho. Yo, tiana zana masilo, yebo nkosi siyavuma. Yo, ramurata kale rato, tiana zana masilo rahalala, yebo nkosi siyavuma. Le sedi FM kimolelwa, so pina ka tiana zana masilo, au yebo nkosi siyavuma. Ange lutho phandle kwa kuri ha ke next ka ntle ho modimo. Yebo nkosi ke a u dumela ho modimo. Amen, le boliti bosi.
6: Hai tshile le kae ha monate nna ke tsama le le buse khobela ke re uzi amen ye ye go nkosi ke fune sa go hla isandla he pine na tla ntlhono fatsa ke a leboa thebo thabo le lebu ka mmini o monate o no re tsoletsang ke re uzi ka re smiti thank you
7: ke tshwa le nti ye bo nkosi ao tshiwosi le lebu linketsang hle ao Jehova Jehova kosi ao ke ya fuma ke funesa ko isandla ish baba sifese
6: yo o si lebu la butithabo oh.

0: Ya. Bine eu. Unde de mă omorul. Jo. Afternoon drive. Ai se calabrar. Ke tlo fela ha ke tswa sekolong ke tle ke potlakile hona hona. Le bua le o ratile selo ka mala ka Kronstadt Mokeng. Oh.
1: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihla.

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa ora ya botshelela ka tsi ya mananga le boemo ba lehodimo bo ka lebellwang ho sane. Go botoloha le naga re qala jwalo ka province ya Gauteng mo teng lehodimo le tla kwaela ho seng ntle le mona. Go tla hlaka me o phole fela o futhumale ka leboya le hole. Mpumalanga ho tla thiba ka mohodi ho seng ka dihlabeng ntle le mona. Lehodimo le tla hlaka me o phole fela o futhumale ka Lowveld ha mohole ka dihlabeng. Ha le profenseng ya North West mo ho le Free State o tla hlaka me o phole o fihlela ho futhumala. Northern Cape o tla hlaka me o phole o fihlela ho futhumala. Ha le profenseng ya Western Cape teng o tla thiba ka mohodi ho seng ka bophirima ntle le mona. Lehodimo le tla hlaka ka botshabela ntle le mona o tla kwela ka ho kgetha dibaka ho foke moya. Fela o phole ka mafafatsane a itadileng a di aduma. Ka go le ka botshabela ya profense ya Eastern Cape o tla thiba ka mohodi mme o tsholoya pula e bobebe ka lebopong ntle le mona. Lehodimo le tla kwela ka go kgetha dibaka mme ho phole. Re phethele jwalo ka profense ya KwaZulu-Natal mo teng o tla hlaka o fihlela o kwela ka go kgetha dibaka mme o futhumale. Fela o phole ka borwa bophirima. Mamedi di fela mona ditaba tsena tsa hora ya botshelela ha re teane o tse tlhatlhamang e leng tsa hora ya bosupa. Ke kgutlela wena ke di bone ha mo le moifo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo ke la matshohlo ho Lesedi FM fela.

0: Komishini e ikemetseng ya dikgetho naheng ena e leng IEC ka bogotshwane e gakotse semmuso letsholo la yona la dikgokaganyo tse malebana le go tshwarwa ga dikgetho tsa magotla metse naheng ena ka la nne kgweding ya Pudungwana monongwaga. Letsholo lena le gakotswe semmuso Midrand provinceng ya Gauteng pejana ka jeno. Go ntshetsa pele tabena re buisana le tlhogo ya IEC provinceng ya Free State, Jabulani Tshabalala. Ntate Tshabalala o amoetswe lenaneng la matshotlho tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Ke a leboga mme ke leboge le bamamedi kaofela.
0: Mhlomphei. Botlhokwa ba go gakolwa ga letsholo lena la lona la dikgokaganyo communications e go latela go tshwarwa ga dikgetho tsa magotla metse naheng ena ke bofeng?
1: O botlhokwa haholo mme go arabeng potsong ya gago nka kala ka gore ka la pele mmesa sona selemong sena re ile ra ba le phatlhalatso ya dikgetho ka kakaretso tibisa setšhaba gore tlo ba le dikgetho tse akaretsang bomasepala selemong sena empa lana re sa tsebe rona di tlo ba leng ka nako eo ke mo bileng ra phatlhalatsa le lepetso lena la rona la get up show up and vote mme ra tsebisa batho gore dikgetho sentse di le teng jale kasheko lena e ne le moo re tsebisang setšhaba gore jale se re tseba gore na dikgetho di tlo tshwaraneng ka mora phatlhalatso ya moporesidente dibeke tse pedi tse fetileng gore ka la nne kgweding ya Pudungwana ke moo re tla bang le dikgetho tsena tse akaretsang tsa bomasepala jale ne re tsa setšhaba gore re se tsebise gore boikemisetso ba rona ke bofe mabapi le dikgetho tsena le gore ke eng se tshwanetseng ba se lemoge ke eng se tshwanetseng ba se etse mabapi le boikemisetso bona ba dikgetho tsena mme re ba tsebise le botlhokwa ba nka karolo dikgethong tsena jalo ka baagi ba Aforika Borwa le gore na diphetotso ke difeng tse tobane le taba tsa tse sa nepagalang misinformation kapa tsona tse fosagetseng disinformation mme ba tlhokomele taba tse kareng tseo le gore na re sebedisana le bo mang projekeng ena ya go tibisetsa dikgetho.
0: Mhlomphei ke metsotso e leshomele motsorobong ka morago go hora ya botshelela. Ntate Tshabalala ke kopa o re tshwarele fela ganyane re fetele mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele.
2: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tšhelete le di-bonus bet ka Hollow Bets le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betšha ka 2 ranta ka fa o fetša dipapading tse kgethilweng tsa Playtech laboraro le leng ka 8:30 thapama go fitlhela ka 8:30 bosigo le Sontaga ka 4:30 thapama go fitlhela ka 10:30 bosigo bakeng sa monyetla wa go hapa meputso e babatsegang. Betšha gona jwale. Go nna le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Nakong tsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ke big deal weekend. Ya okay. Miru kisetsa dipoloko tse jolo ka 750 gram ya Cremora coffee and tea creamer ka 49 rand. Di 850 gram tsa di tene tsa mifuta futa ya Parmalat full cream cheese ka pa di 750 gram tsa yona tse kretilweng ka 110 rand e le nngwe. Le mifuta futa ya di 2 kg tsa Omo hand washing powder ka 50 rand e le nngwe. Matsatsi a mane fela. Di 28 ho ya ho di 31 tsa May. Empa di fumanehi OK Express. Okay, beng ba le bankele ba o ka ba tshepang.
0: Ke ke metsotso e mashuma mabedi le motsomong ka morao hora ya botshelela hopola re lenano lentseng le kena hajwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM e ntate Tshabalala ha re tswela pele ka puisano ya rona e ntlha yongwe ke ho sebediswa hampe ha dikgokahanyo tsa setjhaba social media e bakeng sa ho fana ka lesedi le fosahetseng le ho kgelosa baahi ho latela ho tshwarwa ha dikgetho naheng ena ke tlhokomediso efeng eo le fanang ka yona ho baahi bakeng sa ho ela hloko diketsahalo tsa mofuta ona
1: Jolo ka dise je boletse gore e fela go le jalo jolo ka o bolela gore go na le diphatlhalatso tse sa nepagalang le diphatlhalatso tse kgedisang batho tse fosagetseng tse di thola marandang ngwena mme jolo ka commission e ikemetseng ya dikgetho re ile ra itikisetsa taba ena go tlwa le go tlwa ga ne re itikisetsa dikgetho tsa kaketsang tsa naga sa selemong se sa 2024 mo bileng ga ba le diboka boemong ba naga ba ba le diboka boemong ba diporofense go kenya le yona porofense ena ya gore ya Free State mo re neng ba le dipuisano le setšhaba le dikgato ya bosetšhaba CDOs, NPOs, NGOs mekga ya dipolotiki batho ba tswang thutong tse phahameng academia mo re neng ba diditse re tlo shedisana ka taba ena ya misinformation and disinformation mme ba beya meralo eo re ka teana le yona gore la re ka etsa jwang ga re kopana le taba ena ya misinformation and disinformation ke ka gore re nang le bo di-Facebook le rona re na le di-Instagram re na le di-website mo le gore mo taba ena e tlhagang teng re tsebe go kopana le yone mme re tsebe go ya rarolola ka yone nako e re sa emela go sane ne re sebedisana le mekgatlo e fapafapaneng jalo ka bo SANEF jalo ka bo MDDA jalo ka bo Medi Africa jalo jwala bo Africa Check ke dimekgatlo e sebetsanang le taba tsena gaholo mabapi le taba tsa misinformation and disinformation ne re sebedisana gona re ka etsa jwang gore ke sebetsane le taba ena gore mo e hlaisang go ya teng ya mpe fela ke tsebo e kgaola go yena
0: mhlomphei kgweding e tlang ya phupšane go lebeletswe go tshwarwa boingodiso bakeng sa dikgetho tsena tsa magotlametsi a o ko re tlhalosetsa ka botebo ka boingodiso bona
1: ka di-2021 kgweding ya June o tlabe re butse di-voting station tsa rona kaofela o patlalala le naga le tse ntšha tse sentseng di entswe ka mora tshebetso e maatla ya MDD municipal demarcation board ebile le keketso ya di-voting station tlabe re di butse le tsona e le boiteko ba ona ba gore re meme bakgetsi kaofela gore ba ye ba le itlhatlhoba le ba seng ba ngodisitse ba ye ba le itlhatlhoba ona boingodiso ba bona ditebo tse pame le ba bašwa ba sokang ba ingodisa le bone batle ba tlo sheba gore ba tlo ingodisa ka e le nako eo le ba seng ba ingodise online le di-websiteng tsa rona jalolo tsa makangang ba ka tla re tseditse bona monyetla ke ka gore dulang di-station ga o finyana le mo ba dulang teng gape ke boiteko ba rona ba o tsedisa gore batho ba tsebe gore di-voting station tsa bone di o kae e le gore ka letsatsi la dikgetho a letla batlhebasetsebe gona ba ya go kae gobane kgethong tsena motho o kgetha fela mo ingodiseditseng teng ga o lata ba o go tlale go kgetha stationeng se seng o kgetha fela mo ingodiseditseng teng ga o ka etsala o seka ba moo e se o tlotse taba ela
0: mhlomphei e ba motho a ile a fetola sebaka se o e leng gore o ne a dula o sona pele o lokela gore a tlhaetse jwang
1: motho ha ya fetola maemo ha a o kgetha a boingodiso voters rolong a ka iketsetsa online go tšhentšha a re tsedise ka boemo ba ae bo bošwa a ka ya ofising tsa rona go phatlhalela le naga masepaleng o mo le o mong ka letlhono la mo teaphala re na le di-ofici re le lekgotla le ikemetseng kapa yone commission e ikemetseng ya dikgetho mme ba ka ya ba itlhagisa mo gore ba ile go tšhentšha di-details tsa bona tsa go register
0: jale e bang ba sebedisa mokgwa ona wa online na e tla batla gore ba sebedise di-wifi kapa ba sebedise di-data kapa ke mahala gore batle ba sebedise website ena ya IEC
1: ga jale sentse ne re kene dipuisanong le bafani ba ditshebeletso tsena tsa data di service provider network providers hore e tse di gore ke ka yona ya ya mo lisa ni ha jale bana le tshelete ya le gautsweng ba ka tsonya ba ipakane ka data hana le wifi o tla sebedisa wifi
0: mhlumphei ntlha yongwe hape ke ya matsholwana a go gothaletsa baagi go ya kgetha le hatetsepele go lokae ntlheng ya go kengwa tshebetsong ga matsholo a mofuta ona le go fana ka tlhokomediso go baagi go batho ba kankang monyetla wa go kena malapeng a batho le go etsa ditlolo tsa molao ka lebitso la lona la IEC
1: ka bomadimatle ke la le ka mogho batho ba bona ba gona dipona tsa ka teng bana le diaparo tse ba di aparang bana le mangolo a boitsibiso bana le di-name tag tse di ka sotlhodeng tse ba etsa difanyaya molaleng mola tse ba etsa gore ba itsibise tse nang le dinepe tsa bona mme e re gama tse ba etsa matsholo a jalo a go tsibisa bakgetsi ka go kgeka le seng fela ka go kgetha civic education, democracy education le voter education ka ofela tso mme a re se ratumetse letsatsing la go kgetha batsibise batho ka ballot education so batho bana ba tena metse le metse ba etsa tsona matsholo ano a go tsibisa bakgetsi ka taba tsena le ba sokang ba kgetha ba tsibisa re a le dikolong mo re tsibisang bana ba 16 years ya godimo ba tsebo go ingodisa le bone ba sentse ba le tlase dilemo gore ba tsebise ka their responsibility ka civic responsibility democracy education jwalo jwalo so ba bitsa ka gore ke di-municipal outreach coordinators ke batho ba e leng gore ba magolo a robedi ka go fela go patlala le naga ba ka ba kentseng letsholo lena la betsa bonnete ba gore ba tsebisa batho ka gore na batshwae ba tshwanetse ba vote ba ba tshwanetse ba nke karolo projekeng ena ya democracy
0: ntlha e nngwe gape ke taba ena ya boingodiso ba dikgetho tse ikgethileng special votes e bang motho wa batla gore a tla ingodisetse bakeng sa dikgetho tsena tse ikgethileng ke metšha e feng e lokelang gore a e tla e latele
1: e le tlatla moraorao kwana ga re se a ministera wa cocta ntate Hladisa a phatlhaladitse letsatsi la go kgetha semmuso le voting voters role se kwetse re sa tlhola re registera gohang le go gape re buletse phatlhalatsa gore di-political party le bone ba tshwanetse ba ngodise di-candidate tsa bona ga re se re ntse taba tseo re tla ba le that window period mo e leng gore re tla bulela baagi ba ingodisitseng fela gore ba apply-ele special vote ba ka se apply-ela go tswa marangrang a bone kapa ba ka itsisa ofising tsa rona moo ba e leng gore ba tla ingodisetsa teng ba tsebise gore ba tla vota pele go nako
0: ga re phetela puisano ya rona kgothaletso ya lona go maAforika Borwa gagologolo batho ba batšha ke feng jalo ka ga tsatsing lena la kajeno le gakotse semmuso letsholo lena la lona la dikgokaganyo ke feng molaetsa wa lona
1: molaetsa wa bona kore bašwa banke karolo projekeng ena ya democracy gobane democracy ena ke ya bona mme ba tshwanetse ba etse ya bona gobane ke ya bona e le ka nnete mme ba itlhagise re leka ka gotlhogotlhe re ye mo baleng teng ga re batle gore batle go rona bona ra ya mo baleng teng re na le projecte tse re di etsang teacher institutions for example di-universityng le di-colleging di-TVET jalo jalo mo re yang go bona le lo ba tsedisa ka projecte ena ya democracy mme re ba ngodise ba e leng goreng ba tshole di-ID tsa bona re be gape le projeke ya gore re ye dikolong bana ba 16 years jalo ke se tlhalositse ra le tumelelano kapa yona MOU memorandum of understanding le department of education mo re etsang le ga di-election se di soka di bitswa tsena re tswela pele ntse re etsa taba ena mme ra ya go bona ra ba tsedisa ra ba ruta ebile re ba kgothaletsa gore ba ingodise le bana ba sa belonging anywhere ga ba sekolong ga ba mosebetsing ke batho fela ba dutseng fela ke batšha le bona re na le matsholo a e leng gore ra etsa gore ba phalele re ba tsebise ka projeke ena ya democracy ke yona ntho tse re di etsang gore re tle re kgone gore e ye go batšha ke ba tsebise gore ba go tabetsa gore ba ntse ka bolo le dipiletso ba rona ke gore le bona ba tle he ba ba tumela jole ka re se ba tumeke ye le se di tsena mmoho ba ke ne buta segolo ba tsebo go buka
0: a e ntate tshabalala re le boetsena go ya ha o ha holo tsa tsinla ka jeno ka o bisana le rona o fihlella nako nyetlang
1: na ke le bulo mena ha le nna ke le bo
0: mhlomphe mamedi yone re buisana lena ke hloho ya IEC province ya Free State yana ke jabulani tshabalala mesena se re fihlisa handle pheletsong ya segotlwana sa rona sa dikgetho seo re setlisetswang ke commission ke metseng ya dikgetho na eng ena e leng IEC

0: ya hore e khutlusetswe lenaneng la dinyewe tsa khotla ho ntsetsa pele taba ena re buisana le setsebi sa ditaba tsa molao Nthabiseng Dubazana hore hlalosetsa hore ho hlakolwa le ho busetswa hanyewe ena khotla ho bolela eng ho meralo ya naha ya toka me Dubazana re o amohela lenaneng la rona la matshohlo phirimaneng ena
1: dimela me wa ka le mamedi ba hao
0: ne e be ke tsalo e ya ho hlakolwa hanyewe ya boemo bo hodimo ha ka le ho busetswa ha yona khotla e bolelang tshebetsong ya makhotla dinyewe
1: ho hlakolwa hanyewe yena ne le ka lebaka la hore mo emedi wa bo mokosuwa ka hodima le hore mo ahudi wa nyewe enana ba ile ba elellwa hore motho chief na tlamelo ga a be teng ka ho di khotla ka tsatsi leo ha ka ba fitla mme ka mo se re bona ka marang rang hantle a bua gore e tle motho chief na tlamelo ga a be teng o ile a itlaleya la e se ho ga ba di tlaile ke tsatsi leng mo empa o ile a itlaleya gore ntlapile go ga ba ne nna ne nyewe e mo ya tsatsing ai etele tsatsi lona leo e bile ka o dimo ho mono no na ne o di to say that then I tobadela tsona tselo mo emedi ka bona mo ahudi o natse ba ka tsona jwale he ka maswabi mo ahudi ka bona magistrate ha ka banka tlhalosetso yenu no entsweng ke motshotshisi empa ba ka qeto ya ga baneng ka ha ka khotlela pele hana a tlile le gotleng o ile a mo jwetsa ka bo hona ho mo bona gore o mo lebeletse gore a ba le teng ka tselong yeo ena e tswela mpile ka teng e bile ha sa fetse go tla ba le bothata ke mo he re tla bona gore na tlhakolo ya yeo ena na e qadile kae mme jwale ha se re sheba gore ya khutlisetswa go khutlisetswa ha yona go bua ka nthetse pedi tse tharo tse fapafapaneng ya pele ke hore ba neng bo accused ka bo bona ba ba hlatseng nyewe bo ntate Joe Ferrari ba tla ka ba kena e se se batho tla ba etsa bail go bana ke re ile ya hlakolwa nyewe e re botsa ba kena sela ele batho ba shopping leng court ba tlo kena ba le on morning e be ha se ka re entertainment ka be yo ho hang ke bo bedi yelo ya boraro yo re le nyewe tsentse ka mme ka motho e lo ga ba neng jo le ka ika bail e ke ya qoqwa
0: Nna ke tsalo e o ke se e ke se phepetse mehopolo ya ho ipiletsa ha mahlasipa a o dinyeo tsa ona di lentsa hlakolwa gotla
1: a ho hanne wa ka bona hangata ha seng tshentsha ka nnete ho ga ba nengwe e tse strike of the role mabaka mangata re go tsedi ngwa thola ho ga ba neng di ka hlo di ya di petty di investigations di ya di ya ho re di ka tswa ka ha ho le gotla e be be sala ha re tla court nyewe e tse tshitshi tswa morao e be negetse application ke rona re le ba emedi ka mokusuwa e re di tsa application 342 capital letter A mo lo ga ba nengwe ha hona le baka la ho re bo ke se bantse ba tsena pele ho nna matsa postpone nyewe mabaka a mangwe go mphumo nga hona forensic report mabaka a mangata ka nnete so ha se khotlela pele tshwetsena e tsa hala mme ha e khutla nako se e khutla ka mga matsatsi ka mga dibeke le neng ka mga dilemo
0: pele ho nkwa qeto ya ho khutlisetswa ha nyewe e le nya qhalwa gotla ho lekola mabaka feng
1: ya pele go rena le baka le leholo holo ke le feleletse go nyewe ena e hlakolwe ka gara dipuka ka tsatsi leno no ha e be kgole ka kentse mo hlala go gapaneng ke dipatlisiso ka kotsana di investigations then le go tla letla botsa gore ha le mo le go tsanyewe 18 investigations di phetha hetse na mme mo tshwetse tshwantse a rete go tla e se re qetile ka di investigations tsa rona ga kana ga tsela pele ka nyewe empa ka ena ne re buang ka yona nthaine le go fela mo tshwetse ha ayo so jwa ka ha mo tshwetse a motho o tla ba teng e bile e lokena ka ha le go tla le letsha ka mantswa mang ha e lokena mo ene ke le teng kwa ga Fontaine e se lokena Delmas ha go sala le baka le neng ka pele gore nyewe ena e ka setswe
0: ana hona le gona halo ya hore ba go suka ba ka hlolanyewe ha iba ile ya hlakolwa me ya busetso hape gotla
1: tsheme go bana akere mabaka a hore a hlakole ha ke ne ka ha re tshwere di merits tsa case so merits go re taba taba golo ya nyewe ena na ke feng gale ntla e hlakotseng nyewe ena na le gotleng ha hona mo e kenang teng lo di merits tsa case ka di kokuwa ka po hona hore di ananelwe re ka le baka le ha hona hore ba ka hlola nyewe ena ka la ka la hore nyewe e le ya tloswa empa ba tla e hlola ha e se ha fela evidence ya state e se matla ha ka
0: Ebe ke dinyewe tsa mofuta ofe tseo NPA e ka kopang di busetswe gotla haeba di ile tsa qhalwa ka phoso.

Kien he mumamedi wa tshebeletso ya lesedi metso se dula hantle fela o Yesu pile nga le sekoto ka morra ho ra ina ya busupa lena le o rekena ngolona ke la dipapadi kwa no tshebeletso ya lesedi me ka jeno ke la borra rubekenya kgwedi ke ya motsheano nge hlola matsatsi ya mashomo mabedi ya metso supile nga selemo ke sona sa ke ditsepedi mashomo mabedi ya metso tsiletsinga ka jeno ke lona letsatsi lane le o isale re le emela mo ilongwe re mumamedi ho re nyona ina mo go kiswa tlhopa sana sa Afrika borwa sa papadi ya bolo sa bafana bafana manghadi yego bruza o tloetsa phatlalatso ya dipapadi tsa hae tse ilong o emela bafana bafana nakong ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe ka morao fela go matsatsi a leshome le metso e mehlano go tloa motsotsong wa jwale mme heka jeno la dipapadi le tloa ka mona heka Union Building re tlo utlwa tsotlhe he momamedi ka sebidi molefe ka mona heka Union Building bakeng sa utlwa rona ebe ke dife dipapadi tseno tse e leng gore mokotlisi Hugo Bruce wa di tlhoka go ya papading tsane tsa mohope wa lefatshe. Nala ka lebitso ke Thabiso Mafereka ha ke tsamaya ke le monjolo ka ke boletse ke tsamaya le sebidi molefe mmogo le Thabiso motlong eo e le motlhophisi wa lenaneo la dipapadi kwano tshebeletsong ya lesedi mme ka o tsho jalo he momamedi ke ya ke sentse ke boka dikgomo ke re kgotso go le le gaufi mo mametseng ya tshebeletso ya lesedi o le gona tenya nnete he momamedi ke tsona taba tseno tseo ke di shebileng mang le mang wa ipotsa rona ke bafe ba salanga ke bafe ba ileng go bina pina setšhaba ya Aforika Borwa nakong ya papadi tsa mogope wa lefatshe ka o rialo. Quiero más de un mes.

0: 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
1: Ibang unahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Sadi papan, oli sadi FM.
3: Choki?
4: Ke le buile ho lo set up guy e ma medi lenza letso la pele hele nane la tsebiso ya di papadi tsa tla ba papadi tsa mo pala patse hore emela ke o heng go snatch is busy o sa tswa bitswa se hlopeng sa bafana bafana le ena o sa tswa ke ne ya nyelola mane se thaleng e me gone le ena o bitsitswe he mo medi ke mo di papadi tse ma shuma ma medi le metse meraro se tla gemela papadi nga tsa mo hope wa le fatse e o tsebe mo hlomo eng ka ke na banka nako ho tla ka mona na empa e gona ga ba shebile ga ba bona mo medi ha ba tloa ka monana ba tla ka monana dikhemera ke tsena tsa televisioning ba fuwa monyetla le tlotla ya hore ka nnete nakong eo ba fitlhang sethaleng maneneng le bona ka nnete be se ekene thopotesore e fela le jwale ba bitsitswe papading tsena tsa mohope wa lefatshe ke tseo hema medi tse dintsa di bapadi.

0: Olvetu Makanya.
1: Olwethu Makanya yena he obitswe sa peng sa mokwetsi si Hugo Bruce sa batsa mona tike dilo yena bane ene se batla lena go nyana mokwetsi sa mmitsi se so peng sa hai me ha ile mona boetsa mo bitse ho so go ntwe teng a ile nga yetsa papa ding tsa mo hokwa le fatso go go sa go boneteng ke ntwa ya lwana ka mpong ka me ile lwane o ntse tso tsa hao mme ke yena he obitswe go teng le ba papa ding tsa mo hope wa le fatso.

0: Tejero Sitole.
1: Mamadi ebona he mo kwetlisi a bitsitse talente mbata se tlo pensa ha e mona jole tsena o satswa bitsa sphephelo sithole e ke mongwa di bapaditsa etsetswa mo soma wa atletse wa dibitseng he se tlo pheng o tswa mane tlo pheng sa CD Tondela e Portugal e ke bona he di bapaditsa wa dibitsitseng mpeng ya lebala letswa la pele lana la he he mo medi la di bapadi ai ya no ona ke motsotsu o monate o bohlokwa ibile ka baka hopola thabiso gaitsedi ya kana kong e re santsane ka tla gola ha ke tse bona ono le kae le montse empa ha ono kena primary mano o le bo sap a ene re ha o thwe dikolo di ya kwala o fumane ka o fela ge bitsitswe parading ho qalwa ka top 10 o tlo bitswa thabiso motlong ai motsotsu ona o hopotsa motsotsu o mo mamedi ha dintse di kopana tsena di bapaditsa ha e bo kotlisi Hugo Bruce re ntse re le kwano.
2: But goes to the World Cup as a groot man. Ladies and gentlemen, Jaden Adams.
1: Mamedi, Jaden Adams, Liana Kino Helpunya Lady Sesopeng, Samokotisi Hugo Bruce, Kitaba Samonati, Hahon, Sanghanyano, Natchera Tobori, Kilibiso Lening, Libizi, Hamu Chasopeng Sena, Me Taba Samonati Kito Head, the High Jaden Abbott Adams. O tla tle a emele sehlopha sa Mamelodi Sundowns, a emele maAforika Borwa, a emele botlhe kontinenteng ya Afrika kore fela ba tsamaye ba etse magabaneng wa medi papadi tsa mogopa lefatshe ha di thakgoa.
0: Last part, strikers. Oswin Apolis.
1: O kena di bahlabadintlheng he mo wa medi. Me Oswin Apolis o teng sehlopheng sa hae.
3: Aswinopolis rose through South African football with determination and consistent development rather than early hype. His breakthrough performances at Bulawayo City established him as one of the PSL's most exciting attacking players.
1: Mamedi era o le tsena se ke lebe ho gaitsela ka top guy one so ke a tsoga di teng di taba tsa Hollywood bets ka mo dinke he re tla re tsoba tswela pele ngwanes
4: ke a lebo he gaitsedi ya motho sibidi mo lefe mo mamedi re metsotsong ena e mena pele ora ya borobedi go feta batsa botlhokwa ke tsena ikagele ka setotswana le baleng la matsebetsebe ka Hollywood bets azishe ge be in the game encha h sang hona ho karolo ya di milione tsenne ka tjhelete le meputso e kenyeletsang ka hare le Toyota Corolla Cross e ntjha-ntjha e ka bantsa hao. Betjha ka bonyane ba diranta tse leshome kapa ho feta papading kapa dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto bakeng sa monyetla wa ho kora. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha ya nang le license. Fela hopola hore ba dilemo tse ka tlase ho leshome le metso robedi ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Ha ile mohala wa mahala wa Otto Maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka ba romela lentswe ke lena help we romela man ho WhatsApp nomoro ya WhatsApp ke 0766750710 e re hepele ke khutlela o sibidi mo lefe ke tle ke boela hape ke fitise taba tsa bohlokwa ke tsena.
5: Gatiso ena o ne o ikiseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
6: Sadi papa, Holy City FM.
4: Chucky?
1: Tabuila ngwaneso a gaitsela motho ke le bidana ngwaneso mamedi a o ke o he o nyulile ka nnete tsepang ga se ba hore ke le bitso le ne se le tloile le haholo ka mponya mo kwetlisi Hugo Bruce se ntse re shebile lo re papadi ntse a fkhone ka nnete wi la fihla me ke a dumela hore ha jole tsena bo iphihlelo bo a bofumaneng mo kwetlisi ntho e teng e wa e boneng ka yena jole he re se re tla bona tshe papadi ntse mo bo lefatshe mamedi ba hlile ba elwana ho le o ka ntwa ena ke ntwa ya lwana ba tla lo re la banna bana ba utlwisisa bohlokwa ba ho ba sehlopheng sena Kala bile mo foke mamedi o sa tswa bitswa le yena he o teng se tlobeng sa mokwetlisi ya o ke a dumela o thabile thandi o na re tshepisena bo neteng tsa tsinlan la mantime ba ka mabaka ana ke keng a qotjwa mamedi sentse re shebile papading tsena tsa mohopo le fatshe ke mona re ile ga bona ka nete ba le kampong ena ya bafana bafana ke ka ho ba sa ka ba gona o tla borile bo chaini jwa lo jwa lo me e ba sebeleditse nthwena o re le ha ile mona ba nna le hapile mohope wa league le le bo mampudi ba Betway Premiership se ka ba la iphumanang le ntse le shebana le hore le ya hodimo le tlase yang le loba masole le emele naga le lwanele Afrika Borwa o teng re le ke mong he wa dikgalala setlhopheng sena sa naga seo re tla bona he di le ba mane papading tsa mohope wa lefatshe ya kae ka ebile o ka bare motlhomong ei ba gana le ka ena ga ba batloga a tla re mo botse dipotso ore e ntate taba ya go nono tho a tsamaye ka wetsalang a tse ya thabiso motlhomo mamedi a ke re le gona gene re boikgaitsedi ya motho ka thoko ka moo ke re ke tsipele mamedi gae ka nako tse dingwe ge ipotsoga o ka batlana le motho selemo ka o fela re na le tshebedisano mo e ntle ga kale fela he ke a dumela ba gutla he ka nnete ba tla ke ba re etele o tlo ba monate re qoqe le bona jwalo jwalo evidence magopa o bitsitswe setlhopheng sa na he moamedi ke enwa a nyolowela sethaleng mane le ena ke taba tse monate ke lebitso le tlwaeleileng le o re ile nna ga le bona ka nnete le ba teng ka makgetlo-getlo kampong ena ya mokwetlisi Igo Bruce jwale he o se a setse fela ka batlha ba dintlha ba bararo ba tla ba tsebisa mshishi ke wa nyolowa he Themba Zwane le ena o teng setlhopheng sena sa mokwetlisi Igo Bruce mamedi me ke ile ka buisana le mosebetsi mmoho Velile Mnyandu pejana e la ke mmotsa gore gaitsedi ya ka ga o tlile o sheba o bona mokwetlisi Igo Bruce a tla etsa banga ngwana mme nna ke bona fela a tlo nyolowa boholo le setlhopha ka o fela se ileng sa le ba mane papading tsa mohope dipapading tsa kontinente tsa AFCON jwale he ke eno he mamedi Themba Zwane mshishi ya kena o ile etsa ketso e nngwe ileng ya thabisa batho ba ngata nakong eo ba fitlhang OR Tambo International le maoba manta ha bosiu moshimane o teng mono mothaka eno ka nnete wa mmona gore ke mohlankana ya phelang le boqhwala mme ka nnete o ile a mo bitsa le sanda wa nako tlong ka motsotso ko ona o kekeng wa o reka ha ona le tšhelete e ka tswang ho reka nnete o fumane motsotso o kang ona mamedi ke botho ntho eo mme ebile ya itshupa ya bontsha hore ha o sebetsa le batho ha wa tlameha o kgesa mang kapa mang gobane pele re ba eng kapa eng bophelong re batho ba nama le madi ntho e ntle eo re ileng ra bona etsa oh ke moraka ntate Victor Kgase o dumelana le nna ka nna re ke nnete chocolate lady ntho e buang eno jwale he moamedi o se ho setse fela ke wa nyoloa Lyle Foster mamedi Lyle Foster ke wa nyoloa taba di monate ke ipotsa ga ke se fe sebapa di sa o qetela e batsitsipane bana bana ba batho ba tsana ntho thata jolo ka boemong bo mo mamedi ba dibapadi tsa bafana bafana ona jole tje ke o ka nnete ena o nyolile Lyle Foster o teng setlhopheng sa mokwetlisi mme ba fua le monyetla ore monna nka setshwantsho le moporesidente nako e sa dumetse tjena jole he ke eo a nyoloha Thapelo Maseko wa opola e mamedi o se tlhopheng sane sa AL Lamasol e Cyprus hai se feletse mamedi se kopane setlhopha sa mokwetlisi Igo Bruce ha o potang hore ka nnete dibapadi tsena tse wa di bitsitseng tse mashome a mabedi le metso meraro tse tla le bapapading tsa mohopo wa lefatshe America, Canada le Mexico e fela dibapadi tse boleng tse tla kgona go jaga Afrika Borwa mahetleng a yona ka nnete ba sebeditse ba ipabotse ba lekile ke a tseba le kampong mane ba lwanne empa ke hopola mantswe a Desiree Ellis o itse Dr Desiree Ellis le ha o keke wa bitswa setlhopheng sa o qetela ho bitswa fela mo mamedi ho tho o teng preliminary squad setlhopheng sena se santsaneng se tlo gotsofatswa ha ebe tlotla ho wena o baneng ha se bohle ke ditlhopha tse kae tse ka go likitse ho tsona ka nnete dibapadi tse ding di sa kantsa gona ho finyella motsotsong ona monyetleng ona tswele ka nnete ha ba be motlotlo hle ba malapa metswalle di academy ha re emeng ka maotoma Afrika Borwa ho phethahetse kitsena head ina le ditsa gona tsetla re emela papading tsa mohopo wa lefatshe mme re motlotlo ha go le senganyane ka bona re a dumela go fela batlaetsa mosebetsi ke rata go baneng le moya wane o ile ngwa kala ha ne mokotlisi go Bruce a fihla e mo teng ho noena le dikhulagula no mona le mane ka ha ona tshepo e ka le ho yena ha o sa leyo ka go fela re dumela go re banna bana batlaetsa mosebetsi ka tlasa tataiso ya mokotlisi Hugo Bruce mamedi ke zona tsa gona go tswaga tsona hle bo sumbo na tswa kwa no union buildings di jonsa bo suitsa mokete wa mo tenta te Cyril Ramaphosa mega nete re tla kopana na le wena ho sane le nano lena la tsa dipapadi re sebeditse le gaitsedi ya ka Thabiso Aizo Motong ha re bo le kopane le wena hetsa tsing la ho sane la bohlano re tla nyolwa hape re le ka ona ka mona ka Pretoria Moteng he re tla beng re le papading ya RB Leipzig e fihlileng kwa no Africa Borwa yetetse Mamelodi Sundowns ba sebeditse ka nete ba sebeditse ba sebeditse ka nnete ere ke bone mmamedi okay no ere ke ba tloelle ne se ke re ke ba potlakela vele ke anana e mong o tloalla o so mmotsa gore ei o ikutlwa jang ngwane so ha o sa biswa se tlophensana ba lekile ge ba bone ba sebeditse rentse ho lekana mabedi mo tla sebeletsa se di FM ka le gato le o hle Thabiso gaitsela motho mafrika ya tsa ngwane so elwa nne le DJ Lavasi se di ntse di puisano tso go bile le tsona tso re neng re se re di hatisitse mo mamedi re tla mo bapalla tsona ho sane bile sentse re shebile le yena ya tsa Kelesi wela ke a dumela mo mamedi ya ke ke batla ho fetwa ho hang ke puisano eno re bileng le yona le tsa Kelesi wela tsa singela ho sane ka le bakale mo mamedi mohaubele wena natefelo ke manane o hle a latelang kwano tshebeletsong ya lesedi go ikatrele boile hlagatola ka chesa koriana ngwaneso ha o tshao cheche rena le wena se bona tough guy re le boile gaitsedi ya motho ke tseo
7: ke le boile ha holo hle bidisi sentse bile ke molebuela he tough ka o sa le monyako kwana
1: hela kana presenta ise ke ne ka studio a re shifti veri le shifti ke ita wa zinta te wa zana jale shifti a bana ke ita wa so so ai a ga ga go mele isa jo mo wa medi a ga ba tlhile ke ena madeso tsebetso nya wa tse ba sebetsi ba rant have guy ha ke mo tswa iphoso
7: ke se ke le bile ha ho lotlhe
1: le bile ha ho lotlhe ba ne beso a e wana sore tana tse fela ka ke re tla nne re thobe maikutlo a ba bang he ei motsotso ona o monate o botloko hle go ikatse
7: ha e wantso tsa monoko tsa ha
1: o se re kanetse bana ba ba male ei wana swimpa he ha ba thabe o fitla mona fela ke re tshonneso
7: eya
1: ka nnete ga tola ka ba sebeditse nneso
7: ke le buile hlebidisi le Thabiso Motlong ka mo
1: Thank you ratola ka haibe gots.
7: Ha se mo he mamedi ire ke fitise monyaka ke gaolwa dikete tse tsha go magolwa seletseng mashume a mahlanwana le metsi go bong.

0: Hey, Midi, what's up? Re tete se gale ho patlala tsa ditaba tse tsinyang la fatse mare. Mpa he, ke tumela hore taba ena re tshwereng ho finyana e tloba taba e tlotse ho tla surprise film ya Afrika Borwa ena kaofela.
1: E le gore ke taba e feng eo bosley?
0: Se ke wa kgathatse ya ka ena. That's privileged information, ausi. Wa tseba lebaka le etsang ho be jwalo ke hobane ha e le hantle Modi nna ha ke o bone o le motho e leng hore o na le nka o tshepa hantlentle. Ke tsho jwalo tabeng tsa boqolotsing mona ha ke bone o le motho ya tlhokang kgethollo.
1: Wow. Bosley, wa tseba taba eo o qeta ho e bua
0: e mpe haholo.
1: Why?
0: Empa he ha e ba diteng dintho tse leng hore wena tsatsing lena o ikutlwa o sa kgone ho ntshepa ka tsona a ke gorokile fela ke ao kopa ke kopa o sekebele ka mohla wa nna wa botsa ka botshepehi ba ka mosebetsing wa ka gobane nna mosebetsi wa ka ke ao tseba ebile ke o etsa ka makgethe
1: kelamodie
0: fela he ausi o ikgethetse akere mme kamano ena ya gao ke yona e o beileng molato wa tseba ke bua ka kamano efeng a se nna ya o beya molato ausi.
1: Wow. Ke a utlwa jwale ka mantswe a mangwe batla gore ke guilty by association ake bos lady mang a ke a bone tlhile pitso ena ya gago ya o ba mametlae a e ka re o fetile tseleng
0: tela ngwena o nne o kwenya mantswe kwenya mantswe modie a ke re wa tseba gore o botlhokwa gore setšhaba se o sheba jwang e o shebagala jwang setšhabeng ke bua ka image ya gago mphetise mone ke mang ka ona motsotso e leng gore wena o tla gola gore o ka fana ka ditaba tsa nnete when it comes to your baby daddy
1: ke nnete efeng o buang ka yona gona o bua ka ditaba difeng he ga o na letho leo ke tlhokang go letlaleha le entsweng ke fane
0: o fane wa tseba ya nqabola taba eno bane go na le nako eo o ne o ne o mitsa majoro kapa ntate ha bofano ranteng empa ka jeno seditheoa e fane e ga o le jalo o ne o lebeletse gore nna ke reng die ko o bone jwang
1: e seng hampe fela ke kopa le shabaneng le taba tsa lona
0: elang
1: a bos lady
0: o taba tsa ka gobane o sebetsang mona
1: nnete ke gore gona jele jena o sebedisa le eme kgatlhanong le nna
0: ke sebedisa le eme jwa modi he o reng ka menyenyetsi e reng ga bofane ke yena e gulang ka pele tabeng ya go rekisa dithetefatshe dikolo
1: nna kere taba e senang bopaki ke mopoto fela ke mopoto ee ke nnete ga tseba gore fane o na le dintho tse ngata tsa di etsang empaona
0: o imametse na o ntse o reng he mphetole mone moqolotsi wa ditaba o botsa dipotso kapa o sireletsana le seriti sa gae kapa lebitso la gae he nna wa tseba gore fane eo wa gago mo o bankrolong modie
1: bos lady wa tseba gona jale tsena ke a utlwa gore ga e le gantle go na le taba e leng gore wa e tseba
0: le jale
1: motlhomong ke yona privileged information e ne o ntse o buang ka
0: yonaena
1: o sa ntshepeng ka yone
0: le jale modie
1: jale bothata ba go ke eng why o sa iphatlhalatse taba ya gago e wena o e fumaneng ka fane le ditšhelete gobaneng ga o duletse o nkeng ya tabeng ye ko fela
0: modie
1: a ke o kwena o nang le information
0: ose go botlhokwa gore re tsebe mahlako re wotlhe a ditaba re tsebe botlhe ba angwang ke ditaba o utlwa gore na kere gantle ntle o letlhakoreng lefe modie o letlhakoreng lefeng
1: bos lady o sempolokeng ga ke tsebe letho ka campaign ya ntate ga bofanwe kapa yone mekotla ya gae nna le ena ga kopanyo ke ngwana fela obane ene se batlho utlwisisa hai tsere nne ke tlo dula metlhe e kao fela ke tlameya ke nne kore ke re ke a ipuelela
0: le jalo o tlamehile o ipuelele modie
1: hai
0: o tlamehile gore o ipuelele ntswetse gore na diphuputso tsane tse o ne ntse o di etsa mabapi le banana ba latlhegileng motseng mo di feleletso kae gona ntho tse o di utullotseng ka oto tse ka re thusang seweng sa taba ena e ntse e tsala dikolong mo o etsa etseng ka sone e go tla o thusa ausi gore o nne o itelele mosebetsi wa gago wa utlwa o phatlhalatse nnete ka dinako tsotlhe gobane ke ntho e tlhokwang ke setšhaba modiei wa utlwa nnete kgetha letlhakore ausi gore na o ka letlhakoreng lefeng.

0: Di jara zo lwana.
1: Mona se
0: la. Sa jao se pisa. Ba ga mo khwebo se tsa hantle ka teng. Ga se bile re le motsheng wa gore na go nyetla o ke o daga fela ka phone di jo di ye hotle mo le ntwe.
1: Ai ja bona.
0: Go re tsa nne.
1: Ai ja bona nda.
0: Ha o bisa.
1: Empa he wa tsiba ne ke batla go nkeketswe hanyane sekolong mane.
0: Oh.
1: Eh nke ke re o ha hlwa ke moya.
0: Mm, go ka nne. E bile surprise news in tse bua go mohala ditemane ho dubeile go ke tsa nne teng tate.
1: He.
0: Empa go tle teacher. Ibe le baka la ho dubea mane sekolong. Ke lona le ntseng hore o bo tloe mane mabaleng a sekolo o tla kwa no tla tate.
1: Mm, ke bo tle monna se yase.
0: Hela.
1: Mistress Mabathena o renga se
0: tsho. Ha ma teacher. O bua nnete fela. Ke bona hantle ka re wa le ke hatile mahatleng. Ha hona letho le ileng a le bua ka nnete. Ntshwarela ha ba ka nnete se kentse diphoso le mengwe le mebe ntate.
1: Che monna iso. Ke nna ya phoso. O ntshwarela ke ile ka o jaka bohalenyana. Ke bona. Ka pa hona ho sutisa tseleng. Eh, ke ntse phoso ka nnete.
0: Ya. Fela he ho bana ntidi ntho tsena ke di etsa di a etsa hala lo wena o le jeno o motho lo wena
1: sa mwana
0: mmm ka ne
1: a tsa monna thutswana e tshisana e le le mmu ta di le bo di samile
0: ka mo di sa
1: ba bona ntwena e o mpolo ke nga etsa nga ya ro ka mana ba bona ya o tla phahla latse lwa ro ke le di ntlatse feletseng
0: mmm
1: man ha o se be tswe jwalo
0: mmm
1: empa he
0: mmm
1: ke nana ba re lese
0: Oh, hela mme, o santse bua le di jogi tsena hewa matisha. Ke tsebe bona wa dula ka pofu, o tate tso khukela mosebetsi mmola.
1: Wa bona ha o ka ntshepisa ho re poka, re poka ntho e nngwe. O tlele mohala ditwele sa price news. Nka dula mona ntate ka tsitsa le pako.
0: O rena.
1: Ah, o rena.
0: Fela hela o le jwa no bona le ka o motho a batla ntaba tse mona a teng ba yole. Ke ka bo madi ba be fela ho ba le le nata ba tsaka tsala ga tong tate. Di nthefule hona ho ke sa tsebona. Ke tla makeng ke ke kopane le.
1: Aji, ke ntho tsa ding wa tsa.
0: A mo bisa.
1: Ke ntho tsa ding. Ngwana monna ke ka bela ngwana ntate.
0: Yo ho ya.
1: Se ya monna se mo qedi sa mo ekeletsa.
0: Ke. Ale, a ke la ka le ka nnete wa matisha. Empa ba le go tla ke tsebo wa raba.
1: Eh.
0: Ke ne ke mpa ke re wa nnete fela. Ma batho a se mo thati tsang ba ka taba tsa sekolo ma.
1: Ba
0: le ke go mpo phuthuluhe o lokolo he wa. Ha hona letho la mpulela lo ngwana ntate. Ho ntse ho na ke re.
1: Okay.
0: Eh, fela o ska tsinya ka le.
1: Fela he wa bona nnane ke yena.
0: Mm.
1: Nengi ke ga go ya moya o nna.
0: O re nna.
1: Mm.
0: He? A tshe tja. A go tsheng se taba tsa hantle go pele ka o tshetsere tshe. O re nga lantle.
1: A tsa ke bolela hore neng ka thaba sila se bona. Ha ba hona le mona mona ke gona hore ke tshollele sefuba sa ka teng.
0: Mm.
1: Hore matshwenyo wa ka sila se mona ke mmile. Empa he.
0: Ho jwa. Ke. A re tlo go yetse ya matisha. Ba tsaka go yetse fela. Se fuba sa hono wale. A tsaka je. Ke bona ke go. Le rato le o tsama na go le kana lantsa maqeba a tsabeng hantle bona pele. Empa ga le botata go re. Ke si to bona ka mahlwana ma le qeba le ntshitsweng. Ke le rato pele mo. Ba o tsaka ba tlwa.
1: O tlwa ne. Ba tsaka go tlwa mona. Se ba ka ba go bua ka mona no ntshupi.
0: A. Le la mballo.
1: Fela he nenga ga tore re tebe ka ona mokgo empa he ke tlame hore ke khutlele mogaunda
0: sekolo ma a na go tlane be teng ma teacher tla tsaka di fokotsa tshela
1: a
0: e
1: ya
0: re tinsane tsiya
1: ehe o a tsi
0: ba ba di ja.

0: Damn, ke wena ka bomahlwa ka ditsa banna.
1: Jwale ke eng wena monna?
0: A ke a lebelela go bona motho e kang wena ka nako e nana ntlong e.
1: Ntlong kae? Haka. Ke haka mona Thabiso. O lebeletse o mpona kae yathi?
0: Ne, e seng gampe time out, time ha ke lwane time.
1: Kore ke makaletse tse le o buang le nna ka
0: yona. Masiu a sa time. Le mehlodi e tee time. O sa bone lapeng mona. E ka go moedi time ha ke o bona ke a mmaka.
1: O ba le mantswe ya gago wa nkutlwa ke ntata. Ebile ha ke tlo balwa ko wena gore ke kene neng ka tlong ena yaka. Wa nkutlwa?
0: Time, ne ke sa lwane.
1: No, ke a bolelela le nna.
0: Time, o ka dia motho spirit. Ke gore ke thabetse go bona ka nako eno non time. O bone gobane ke a di balwa ntho tse ngata ntse ke batla go di bua le wena time lana.
1: Oh.
0: Hao.
1: Oh, go tla thusa gobane ga o poo bedisa keng.
0: Kutlwa boe. O pile go mo lena.
1: Yes.
0: Straight time lana. Ene le nna. Ke tsamaya metse mono nongwa.

0: hobane rona ka nnete ke yona tshusumetso ya rona eo he batho ba bontate. Ke batla go tseba gore na you ready now to get married kapa ke eng why o se o batla gago
1: ke motšhing wa lokisa life yaka
2: ee lenyelo le tla tlola mane le mane
0: nema
2: empa ga
0: jwaletema no congratulations
2: tema seka setlogolong o kenana ke tlhoka ntlo tema letlatla le transi bonyane
0: a transi ke for eng jwa le yona
2: nto tsaka di tlabe dikopane
0: wa bona o batla go kala ka mekgwa ya gao thabiso o ntse o bua gantle mona ore ka nnete ka re lenyalo le tla tlola a ke ne ke tsebao ka nnete o tla mo didietsane ka nnete ne ke tla didietsa gona jale kore the way ke thabileng ka teng because you must stand up you must be an independent man ga o sa le ngwana
2: wankutlwaes ntshepe tima a ke sa le motho ya neneng wa gale no ke tloetsa dintho ka tselanyana e kondileng tima ke o kopa tima ke ithutile
0: yano go o tshepisa teng ke ile ka o tshepisa boy ya matsatsing yaneng a mmalwa ke tlabe ke ya polasi mane le oto nka nna ka gotla ke o tshwaretse go itsentšha ke maany a tsebang ke batla gore omphe nakwana fela ke bone gore na ke etsa jwang motlhomo le yona ntlo eno ka nneteng ka e reka cash and
2: contactya
0: but only if you promise me gore ke tla bona moetsi yaka
2: tema re tlole taba tse ngata ga re tlole yona mone tema
0: cool
3: o re nna meya cool se fetoke gaolo e latelang ka moso.

Fang haka ke a foka mo iriana o lekane ba lelapa.

0: ba go holo le kane le thaba mathukwane ke ga botsholisi manyane hole mamidi ke metsotswe le shubele mtsimhlano pele ho hora ya borobong ke na le ntate Semanama ke nga ka tshitsa ka kwano wa moriana wa ho tswa ho bana ba di gabane ha ba listi ibe o go tshwagetse dife ntate Semanama bile dumela mongaka
1: ke ya phela mentswa ke tlhele mo wa le sedi ka kagetso o se o bile go mengwa ka e hle ke nga ka tshitsa wana mamedi ya motle ke ke re ka mehla ke tla o tharisetsa lapeng ha o mono ho leleka bo mashoto ke tla o tharisetsa ho leleka mashudu ho galla mashudu lapeng ka ba thipeng ka po kgwebong bo kolong ya ha o jwalo jwa mamedi ya motle ge tshwere di hlaiswa tse matla matla ha go re bua ka segele di super healthcare mo riana o ke ke ka mehla o tla o thusa wena mamedi ya motle ha ona le bothata ba high blood ka pa ona tshikire tsentseng di phama di theoa jwalo jwalo ka tsela ye sala o le mo riana o tlo di laola ditaba tseno tse jwalo mathata a ne a pelo ya ne titebelang pelo yo tlelang fatshe e ba pale ya maobane mathata a stroke ka pa ona modikwadikwane methapo e ne e dutseng e sataletse melala le mona ona mamedi ya motle e ba pale ya maobane moriana wa segele di super healthcare o tlhatswa diphio o tshata magana diphio ka ha ga diphio ka mane he wena mamedi ya motle ka sitana lo ona ane a senya moriana ona o tlo o thusana le bothata ba mosetswane o chesa mosetso o mosetla o le phoka le botlhoko o tla o thusa moriana wa segele di super healthcare o boetse o tla o thusa go phekola sejeswa le thabe wena mamedi ya motle o na le bothata ba ulcer mamedi wa ka o na le bothata ba gout sebedisa moriana ona wa segele di super healthcare o tla o thusa ke pheko ya segame se maswapong manonyeletso le mesifa ya ne e honyelang wena mamedi ya motle mangole a ne a ruruang ke mari ya ona jale jale segame se haketse haholo sebedisa segele di super healthcare se tla o thusa go tlotla nyoko le seso mmeleng wa gao mo nana mamedi ya motle se boetse se tlatswa pelo se tlotla le leta le sokolla ao e bapale ya maobane tlo na tefelwa ke dijo mo

0: nedi e ka bona le bothata ba botsikinyane magopo le dihloba diso ke tseno ka mono ka bothong ka mono ga di utlwise ditheolang jena magae wana mamedi a motle sebedisa morianono wa segeledi superfd o tla o thusa le lego leno le kgitsang ga botlhoko e tla ba pale ya maobane segeledi ke mmampudi yona mamedi a motle wa pheko ya ikgethang ya lefu le ena la mofetse ka mefuta a yotlho yona mamedi a motle sebeletse se tla o thusa go tlatswa madi go bula methapo go tšhatla matlhwele ka gara methapo ka mono segeledi super health care e ka bona le bothata ba tlala wena kgaitsedi yaka wena mme wa ka lapeng mono sebedisa morenono wa segeledi super health care ke re o tlo tlatswa popelona le haeba o ntse o sokola lesea wena mamedi a motle ke re le lenyalong o ditse le jwa motsu sebedisa segeledi super health care se tla o thusa bothata ba selumi dinako tse sa tsitsang go ya dinakong o sa kete kapa o sa bona dinako tsa gago go gang sebedisa segeledi super health care se tla o thusa se boetse gape se phekola lebanta magopo diso e ka sitana le mathopa mmeleng wa gago mono segeledi se fana ka maatla sebeetse se tla o thusa ga o na le bothata ba ne ba dithipa tseng tithi re bue gape ka segeletsana sa bana moriana o tla o thusa go mmatlafatsa masole ya ngwana ngwaneng mono moriana o ntshang manyo wa ngwaneng moriana o ntshang leleta lebese le tsilana le go etsa go ngwaneno aje le go ithoma gantle ka dinako tsotlhe segeletsana sa bana se phekola lebadi ditlapedi diso e ka sitana le magopo ngwaneng mono ona mmamedi wa motho le lona letswejane leno le gore wa tšhene ya ngwaneno a edule e otla gantle ka dinako tsotlhe wena mmamedi a motle ngwana e ka kgona gole gantle ga sebedi morianono wa segeletsana sa bana ge bue ka mmampudi letswai le a tsela tsheo moriana o tla o thusa go tlatsa senyama mmeleng wa gago mono moriana o tla o thusa ga e ba o batla mosebetsing mamedi a motle ke re le mosebetsing o tlo o thola dipromotion sebedisa letswai lena la tsela tsheo letswai le tla o thusa go leleka mofufutso o mono bogale ke segiti se sebe ke senyamantho eno motlhomong o lwaga togo tsena tsempe bo spiritual husband ke re gokong ba gago ga o botlothi o lwaga o phapathea o lwaga o ja o lwaga mo mamedi a motle letswai la tsela tsheo ke re le tla o thusa ka ditsela tsotlhe ke re ngwana sekolo ngwana gao wa sekolo ga a pase sekolong ke re ga ka nako mona o sebetsa gantle empa ga di ya kgabageng ga o ngwala tsa magaola gang o a feila ngwana ena o tlhoka letswai lena la tsela tsheo ke re tšhelete e tswa dipakeng tsa menwana tšhelete tsa ga o di fasitse ga o tsebena o nka ngwe e kopanangeng ngwana eso sebedisa letswai lena la tsela tsheo le tla o thusa kgobo ya gago e a kekitlela sebedisa letswai lena la tsela tsheo maotoano a opang mmele ono o botsikinyane mmele ono o gogoileng maoto a gogoileng sebedisa letswai la tsela tsheo nka dinomogo tsa gone o tle o reletsetse 072 020 2371 di na le WhatsApp 072 020 2371 +266 6212 0662 ke re ba o kwetse ngwane se o ngaka di ditogo di se di felela mosamong tsela tshweu ke mabusetsa ya gotlisetsa meleko go beng ba yona nka dinomogola go qetela nako e se se ka letlhakogong la gone 072 020 2371 072 020 2371 +266 6212 0662 gopola go ditlhaiswa tsa gona o tla di fumana Freistata ka gana ha Lesotho Gauteng bo North West jwalo jwalo dibakeng tse kgetheileng re letsetse o qoba go tlo o latlhea ke a lebametswa ke
1: ntate semanama ke lebuile ga keteane bekeng e tlang
0: ke lebuile golo mme
1: ga semoge mamedi e re ke etse tsena fela ke fetise kgwebo wa ratwa wa llelwa lesedi FM metsotso e le e leshome pele go hora ya borobong taba ke tsena Afrika Borwa nako e se e fihlile mme SABC 3 ke lehae la gao la semmuso la mogope wa lefatshe wa FIFA 2026 go tloga ka la leshome le motso o le mong Phupjane go fitlhela ka la leshome le metso robong Phupu 2026 ke nnete dipapadi tse 34 ka kotloloo go SABC 3 kapa SABC Plus re boetse re utlwisetsa dipapadi tsena ka kotloloo diyalemoyeng tsotlhe tsa SABC naga ka bophara go tloga moketeng wa go gakola ga mogope ona go isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa kgatlhanong le Mexico sena ga se bolo ya maoto fela ena ke nako ya rona all of us all in kao fela o seke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe tsena tsotlhe go SABC fela mohasi wa semmuso wa mogope wa lefatshe wa FIFA 2026.
2: mamele ba le se dia fa mo dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntshaji motlong ke moho go le se dia fa
1: nete re moho nthoni ngatsa le gotlene na la gaso la Afrika Borwa re mona
3: ya kha la mo sampi e gotlile etse sa go feta pele Ona asimukiti o mmino fe ke mukiti o moholo wa setso Afrika Borwa lo ketika mo hole di bini tsela tela shandesh mafikizo kuli chana mko sanel kuzan youngster dr call that mukwevo nzuza nekali zeposa dj mfundisi chikwembuka mike pumla music mr vishol dj khotso pau tsetsa mollo bo sun fest tsela tsohle itlabedi etsa hala moqebelo wa mashume amabedi ana le metso pile mpucha San City Super Bowl menyako etlabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand that's so sefiti kizi ya kala mo San City hashtag sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziya kala mo San City
1: Zia khala mo San City o so rekile tikete eh sebeletsa na go nska go go o a phallela ka nnete be eh metsi a phile wa shebile tlhapi folo fela le gaha metsi a sepi wa shebile jena mhm ne ke re ketla ya re ke re ketla tshwana le monna nana du letseng ha o qeta ha le qeta o fudu ha go tla bona ba kene ya ba ontsa re ke ha ke re ketla ke na ba kene pele ho nne hela hela ke a bega le kwana fela ge le mona fela ge tshabeile ge le mona mm ah lock it lock it butlere ma theletso ke la temo lepe pokeletso nya mino o bua ka legato la favor e hona le batho ba bang ha ba di dikamanong le batho ba bang o bone ka ba bona e ka ba itsetsa batho ba o di favor le bona ba e kang ba itsetsa di favor thole nna ke le bona se ba sa di yamelala Hantle botata ba lona ke le le ka wetsa bang a hlese ka nna hla helang o tlile le mang le fatse mo motho eno o kopana wena o sontso le meno a tletseng le hano wa le bile o genuile fela ka mogwe ka gengwa le nthongwe e ka ba tshwere nthongwe le ngwe ba go ba le tshwere tjena fela ba fatsitse di tshutsutseng hle e re tswa hole ka bela ntsa o etsa sepopoiki ke ya a wa gola a o lahlela o dimo bona o suthele o gatlane mo a etsa sepopoiki ho dimo sepopoiki tlase ba re shebisa o dimo o so qeta wa qalela le wena wa shebisa emane a se fela mufumu siana re qekisi u shwetse mangane nga ntsa qekisa a di jesu qekisa mono a tshwere mokotlana di la munu ba bang ha ba fa ba re re bolele ha ba bang ha ba e boletse ha ke sa e ba hla ke ba tla e sa e bolwa ko ge o ke wa qeta ka motho a ko be wena pele motho eno he a ntsa o etsa a o etsa le gato lena la favor o ko mofe monyetla wa hore o mofe ntho eno a e batlang ha o phusha A ke le phushele ona la skala la ngamathele ka le mahutwana jena. Sho! Yena mo

0: nna.
1: Ha iso ga matla ke mahlapane, ha iso ga matla ba se ba sa difela ba le shano. Ke metsotso e le tshubele mtsimihlano ka mora hora ya borobong. Hele hele hele.
2: Hey Muhammad, hubu.
1: Hubu
2: madeni.
3: Tapo mogiana o tlotlanse sole nyoko melengwa hao ho sala fela tsele kaneng ho re melo di sebedise ke mogiana o nyollanse sole sa mmeli mogiana o tlo thutsa ho bya tsokegele ha e bola ditaolong jela mo office ha ke sa bua mo office ya o thibela ibile wa o phekola ka mefuta yohle o hlatswa diphi o hlokisa senya o phekola mafu ya dikobolo ho a thibela ke magona tsohle ke se ga sa di siki ke mogiana o gathola mmeli o fodisa maqeba a senga sa folo botlhokwa wena o leng gono o leng tate mogolo wena o leng mme o leng tate wena o le a butilo a usi empa o tlo hopola Dr. Makwa o na le mogiana o bitswa Ntobe e le mogiana wa dikatla le mahlohonolo ke mogiana o bohlokwa ho le mogiana wa tshelate mogiana wa legato mogiana wa kgwebo mogiana o khuisa ke pisa ho mogiana o tlosa nsenyama empa o Dr. Makwa bitse ngo goba ka letswai la Ntobe letswai la mohlo letswai le ka fetola mophelo ba hao letswai le tlosa nsenyama le tlisa mahlohonolo ho re le bula masobana a le tlo la hao ya le matlalone ke ana a hlola ngo bana ba le wala motho a go guang le tla o thusa ho ha ba lapeng ha bono wa hlobela bosibu bana ba phofa ntlo ya khoma foka motso ha ka letswa ya Ntobe ha e ba fela kgwebo ya mana kgwebo ya tsama hantle nka letswa ya Ntobe le sebedise le tla o thusa haholo kgwebong ke a o jwetsa ke o tlapa ka letswa ya Ntobe wa futha ka lona ya le bana ma sekolo letsa mohlolo bana ba sekolo a go tlhabisa bana ba ha ka letswa ya Ntobe di ntwa di tsama hantle ya le Dr. Makwa hape o boetse o na le mogiana o bitswa magona tsohle a e care e le mogiana wa noa mahlo o go thetswa ka mahlo mathata ohle a mahlo mahlwala mahlwa o tsiknyane mahlwa tswa melaka mahlwa tswa magopo pa o re se falang ka palona le ga le itsemang Dr. Makwa o na le mogiana wa mahlo o bohlokwa ho le magona tso le skini gemedi ke mogiana wa letlalo ha ba letlalo ya o sotla ngwane so ja tswa magopo yo la tsile bo tshumana di tshubaba di tata moloko he la matla mogiana go hlolang wena motho le matle ba cancer a go nke sekolo sa le kwetse ka sona se tlo o thusa hore ke magona tso tle skini gemedi mme o tsebe go mogiana gone if mana hotle ka go Africa bo go le sotu ka trading ga go jobe ke ba fumana ba ra mall ba ra cosmetics uta di fumana ka ra se mbeja ka mana black mode pharmacy di tem long fan tem ba thobaso hela ba ke ntseng a ta ha holo tsa di fumana empa e bo hlokwa ke go nkela mo go tsona tsa mohala no mo go tsa mohala ke
2: 064 948 83 39
3: ka ke 064 948 83 39 kapa 064 928 0967 064 928 0967 jwale na tema na kena bo
2: bana ba sotu ba se mo medio ba tla ba le sedie FM he la gana le kusuwa mona batho ke bana ba jetsa no tsa bana tse sa di tsebeng he la hlokomela mgiana ro thama kwa o ngotswe magona tsohle ho tsona le magona tsohle ge sa tsebe na tla kae hlokomela hle ga kopa batho ba ntse ba jetsa mgiana mona me ba hlokwa bona ba tla le matsa se chaba se ga no ndong u le ngwe fela o e bona yengotswa
3: wa doctor makwa ke magona tso botlo nye tsheu e kwa se se ta ke tse lo go mona ntse ngotswe doctor makwa ka monna ka le dzimpitsi ngwe tsunga ka moetlo
2: me
3: ke a di le molemo ya hlokwa le ntobe ya hai ntse na logo e jwalo e ngotswe doctor makwa
2: so na go fela le ntse ba
3: itse la magona tso le tswa ile ya ntobe tsotlhe ka ofela tsona di na logo e jwalo
2: go tla di bona ka monna ka le dzimpitsi me a go bela le pelelo no mo go tsela go tsumana botlo mo no go retsetse
3: no mo go tsa mahala ke 064 948 83 8339 thank you dad e be tsari ha ba ke
2: 064 928 0967
3: ma khona tsotlhe ke se ga sa di siki
2: tlo ya
3: ke mo bana wa dikatla le mahlohonolo
2: jwa
3: le tswa ile ntoba ke le tswa ile mo hlora le tswa ile ka fetu na mophelo ba ho kana kwa le motsotso wa foka ka nna lapeng o etsa ka rona go bonya ha ntho tsa mahanta ba ne ma sekolo wa le tsa mo hlolo se ka ba sala mo ga wetsa go tsotlhe ka ofela tsa Dr. Makwa ha e ba tsela ntao le fifi Dr. Makwa o teng o tla o etella pele tsotsa o di anye go be hotle ka tsela tse ke tsheile nne ntse ke sebetsa ba tsela ba sotoga le ba me wa
1: bonta dekile buile
3: di gomo
0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Afrika Borwa, matsatsi a ntse a fokotseha. Mme SABC 3 ke lehae la ho la semmuso la FIFA World Cup 2026. Ho tloha ka la 11 June ho fihlela ka la 19 July. Ke nnete, dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3. Lo SABC Plus, lo hasa ka kotloloho dipapadi tsena diteisheneng tsohle tsa radio naka bophara. Ho tloha moketeng wa pulo ho ya papading e kgolohadi ya pele pakeng tsa Afrika Borwa le Mexico. Hena ha se papadi ya bolo fela, ke nako ya rona. Kaofela ha rona re mo kaofela o se fetile ke motsotswana fela ho SABC mohasi wa semmuso wa papadi ya FIFA World Cup 2026
1: na o mosotho ya sebetsang hole le hae ha o ka hlokahala ka jeno na le lapa lena le tšhelete ya ho lata mo o felletseng teng ha ba o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenyehe Hobane karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu haye le sotho go tswa hohle ka hare ho dinahatsa sadaka ibile ba falela pala ha o chelete ya grocery ya dikgweditse thago ka mogalifu se o lokelang mosetsa romella lentswe lena lesedi ka mogwa wa WhatsApp o nomoro ntsa +26 62 448 775 ke rorumele lentswe lena lesedi e bo le tsibilela ho +26 62 448 775 LNIG Holland insure your unsure hona le melao le dipehelo

0: lang ke mo rena so ehla thopi tse khang o monetseng tswa kimpesi wey kate le seri affair
1: le seri FM ke mollelo a metsotso e mashwe ma mabedi metso e megago ka mora hora ya borobo mogatlelo wa bobedi wa lenane la re mo ha ba ke hona o bulelang seane moya sa hao le wena o amohetswe wa gatwa wa llelwa ke nyolowe ka hlasi sibata masene banana ba mag

ke batho ba o swa le mebala bana thandi kometsi ka mo ka za strono i kati la re ke tsaba ditshutsu mo e kutlile hle ngwana ha yo na hola maobane hle bongani mokati East London ke kgolo bile letsatsi le monate bongani bongani mokati East London mo ke kgolo ho tse hantle wena ngwana thandi kometsi libe ba ne ba kitika ka jeno ke a dumela le kitikile a monate a ho sane ka di 28 a ho hola hawe hawe hauza hauza e ke me a ntswalang a ntla mme o hona tshwantse ihlehla mme a ntswalang e bile a ntla mme mme ma mo ha umpesi mo hatsa ntate tshwenya ho sane wa hola a tseba ho hola le nthona mofuke

0: nan no no mutu be di kile buile le mamoye di mulo ikama ne ka le gatswana ka Harlington ntate sikake nthwa botlhokwa re ge mametsentswa kana le ntate re yentse molapo le Lesotho Truckers Group bo ntate ba dintogontogo ba leso mo go mo ntate motho wa ntate motho wa moho hantle ntle motho wa buti mogona ke tsho mama we need tipe are ke go ready tse sentle nka sala bang go wa le falla ke lebile hle mama we need tipe ka mono ka Brandfort matsie mokwena ke lebile hle ka mono ka nthaka lentle mwana papa sione sione sione sione wa wa lotla ke kile buile hle mashabutla ka mono ka manyanya au sara mashia ka mono ka matlatsana tlhabs dob are ikiteng nana sentse ke fokaela makhubu mona o ngata van kile buile hle ndenzi ndenzeni ka mono ka brana forward Nkhono sesi Everton mono a ga ke batlo ba le hlatswantswa ke kina lo wena ke lebile nkhona bana le wena nensi malifeke ka mono ka tlokoleng zone 14 botlokoleng nna le bo di zone 14 e phahame ya ka ka e kholo he ka tsa ke go e pole ka e ka ga mahlo a ka fe hona le bo zone 14 wena nensi Yo, kinewe kwa di halao. Hello, hi, halao. Le wena makwaela malefetsane ka moka thabong ka Velkom. A re ka ofela ntswa kilishiaza. O fitla le reng ya o qetela. Thabiso mokwena ke lebile hle mohlakwana hore o N5 Castle o lebile ka mane ka Durban. E ka dirubane. O ba dumedise ka mano ka Durban. O ba jwetse ntomazana msuthu. Uthi hala sanibonani e ba ha ba botsa u ke mang u ntombazana msuthu u vangile e vangile ya pasa fela e ka hanong ke msuthu e le nthena o ribe fela motho aba e ha uthi thuhlu tsa wena di shubana aba o sokena hona mona e dikajeni motho ya marata libile le motho ya le ya motho nka le baka ke tsebe ba utlwala a le ntene mo dumela nhle le wena mosibi tenene tenene e ke tshepa ke ibitsa hantle ga itse ya ka ke le buile Sidwell nyamatama ka mo nyamatama ka mo ka Zastron ke le buile Sidwell e re ke hlae ka mona
1: libitso la ka ke Joselia di tlhare sejeng ke dilemo tse 39 e se e le dilemo ke na le bomadi mabe ho nna ka mogaletsatsi le lelelele ha ke le ka o phomola ka mora mosebetsi o thata maoto a ka a opa motswalle wa ka o ile ntsebisa ka thoba o thobe busu bo bon le bo bong ke thoba maoto a ka ho seng ke hlokisa ntlo ya ka ka yona itswa pele ke a leboha thoba o thobe letsetsa 079-909-1909
2: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka 2 ranta ka fa o feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 8:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Lerumo la chaka ke moriana o entseng ka mago a ditlamatlama tsa Sesotho o tla o thusa ha o tshwere ke diphio. Seramisa masapo le lebanta le ka fola ka ntle le ka hare le maoto a bohlokwa o pang ka bosona ka bolona le humo lena le ntsha seso le nyoko ka metso le boele le hlatswe le madi le rumo la chaka ke mpudi ho beng high blood letswe ke taolong le tla o thusa ho nyola sesole sa mmelo wa hao ho go mmelo wa

bophelo ke lephidi boya bidi kae ba go sekanya gama kapa wa inyatsa nnake ke lefatshe mona fela tabagolo ko gona ga o le godimo mola o shebela ba tlase ka tsela ya mofuta ofeng gobane ke bona batho ba ga o etsagalo ebe wa gatlana ba ka nnang ba o tshwara tsela o ileng wa ba tshwara ka ona o le godimomane e tla tshwana fela la o tla tlase fatshe mo o tla tlase mona re komo e ga tshwanetse ba o tshireletse kapa ba o tshware nna ke o seka wa gatlana ga botlhoko taba ko gorena ga o ne o le mola o ne o ntse o reng mola odimo mola e obane go na le batho ba bangwe ka nnete ga se ba itse tloetlwe a tsebe batho ke modi ko go gang go tlholwa ke tšhelete e gona go e mo kopanya tlho o na batho ba tlholwang ke tšhelete ga le bone ka nix a bona tšhelete o mo ukwa ka ganong ka mona fela ka mokgwa tla ba sele kore o mo ukwa fela le ka dipuo le ga tsamaya a re nna ke a ikafota ee la mogotsi ke lefatshe bophelo o twe ke dibise ka jeno ke nna o sane kwena fele ga o ne nako e leng wena o shebe na o tshwara batho bang kapo dikamano tsa gago le batho ke tsa mofuta ofeng ke tlo o fetisa kgwebo metsetsong ena ya leshome pele go gora ya leshome e le maleka magolo ke kopane le bana ba kganya hebal ke tlo fetisa ditaba tsa bona mona ke a bona dingotsi mona ke dipšhatle ke dibegelele kwana mamedi taba ke tsena kganya hebal remedy e thusa bothateng ba mofetshe tlhagala go beya tswekere le high blood taolong le batho ba nang le mathata a go kwalana ka baka la asthma le wena kgathatswang ke masapo serame seo sa masapo arthritis o na le di-ulcer o tlhokaganya e thusa le wena a nang le di-pulse batho ba motho a bookolola sena sa gae sa le ga lokela o ya motlhabaneng kwana ga gopolana a di-pulse di tlo gutla di dijwang di ba ba dire he fumana kganya e thusa le bomme ga ba ile di-period painsing bakeng sa di-period pains ga ba ile di-periodong e thusa le banta lefo le ka ntle le ka gare le mathata a diphio le senya se e sa sebetseng ba boetse ba na le man power ao he mona ke gola katiba ke bua le bontate man power e leotsa dithipa tseng thithi go ke bua sosotho thipa gore e golo e nyane ga e sa tse bosega ko go kutlwa e le bofokodi bo ke sa botse be nna ke botolo ka fa seke lela jesa team go fitlhela mona fumana man power ko go wa ikwa man power e tla o thusa o tla kapela o sa dutsubana ga o ema mono ka nnete o fedisa lenyatso kganya special baby yona he e ntle gampe bakeng sa tshilana go ngwana leleta ditlapedi le go ntsha manyowa le lebese ngwaneng ga gomswa e etsa ngwana pelo e tshweu ba na le segwasho le sesepa sa nthabeleng tse e tlosang senyama le o fana ka matlhonono banana le bašhanyana ba duka metsi ngwane eso ba na le sesepa sa mabusetsa se llele ka meleko e o setseng morago o thole batho ba o nyatsa the ke meleko ena e ntseng tshalo morago go wena jale he fumana sesepa seno o itlhatse o itlhatsisise o be motle le wena bloemfontein mono batho batsho o ka kena teng botshabelo o ye motheo pharmacy thabantsho bahlabani pharmacy velkomo lakyboy mono menisi le containing etsweu ka mona ka bethlehem ke ka botlhokong kena mono bucks cosmetics le ka mane ka bb cash and carry e ka ba kwakwa harrismith le razor fer yena geng ya tuxedo pharmacy pijamarisberg makoti t-shop letsetsa bana ba kganya go 073 525 3583 073 525 3583 mo tlo thola kganya o thole man power o thole kganya special baby segwasho le sesepa sa nthabeleng sesepa sa mabusetsa ke go fumana go 073 525 3583 kganya herbal remedies lesedi FM ke molelwa re ntse re le mmogo London ke lebuile ka mono ka tlhlokolen le wena puseletso go selina ka mono ka Peter King
ke mama Fubedu Peter Stein ke u bo no tse ke di shebileng fela ke sa di bula le u di bula bonds khatebe ka mo ka ngwathe ke ya u bona siekwi ka fo ka furitomo e ka isukola furitomo ngwana mme mogeng o tse ne ke bona ka ho thwe ke photo siekwi ka mo ka freedom ke ka Bloemfontein mama hlatsi e ka gemphoshe room tseko mahlangu ntata itumeleng ke a u bona o kae o tsebe ke bala fela ke so ke sa ibuli ya mpontsha hore o ya kwana na o tloha Bryanston o ya o arthambo mo ile opa bari ke hujuma N1 Val ke u jile ka sebe ntima le joni wa Winbeck Stacks Braid hala o ke motho kwa boy ka moka stack mathepiso motluhi ka Soweto le yena ma metse sia le moya o rentse ke le ka ofela sabata ka mane ka Senegal o ge o ma metse sia le moya le ngwanena weso lebitso la hae ke ditsietsi magwahle ka mane ka K10 kutlwanong Odindal Simone Mokwena Ntsane Simone Mogajona ana wa nthata na potso eno ne iphete ka magetlo a mangata ke ana wa nthata na ke a o ratama ana wa nthata ana wa nthata e ipina ne ke kutlwing ga ula ye mona ke tse matsimo gatla bana baka.

0: mamameli ba le se dia fam dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntswaki motlong ke moho go le se dia fam
1: nditi re moho metsotsong ya mashuma mararo teng ke mane mo go tlabe re ya ho digeleke nomoro ya mohala tla tle sebediswe ke 086 000 3084 086 000 3084 ke mo tla tle re kene teng ho mane ho digeleke re kenye lowe ka pine monate ya ntate Pazuka ntate wa Edward ha sa phela tle moya wa ho no iphumulele a diputlaki Pazuka madimo

0: Kimi soso ele shibele mesi supiden kamera hore na le shume mesi tsunya mashuma mabedi ke tlo ya kgwebo. Kama ne kama tati ele di tichere nskwi matuma uma mesi se ale moya ke le bile hle skwi mapusele zo tumeng hala kama no ka jemester. Motho e mo jwalo o ngolletse mona o ga o sentjwa ke wa ka o jwalo ha na le chelete ha ha bone batho ka letho o hlolwa ke maemo khanye ka tiso ke lebile ka bona ka Frankfurt Sibeko Licious Kalabotsha Villa Morena Ranthe ba ke lebile ka bona ka Kimberley Manapo Kotswana ka mo ka Mount Fletcher ma atisam ma kwadi ka mana ka Cape Town au sinjwa ke dumela hlele nna ke tempalong ke bana BFS truck stop R21 Clayville Eric Putsane wa Bloemfontein tsa mahantle hlangwana mme. E re ke swa yepelo nkiba ke tlo kiba. A go le ke hle. Eric. Se ka o fela ga itsedi. Ba tsa ke kiba ba ba palanga di yo. E bile ke tantse ke tsiya ke. E be hlantwane go ke ke a kiba. Ke a kiba. Ke a kiba. Ke le bile hle Eric Putsane. Ngoposa ntwe ke le letsing ka ukiba. Ke kiba le motho a le tsang sa mofano mogotsa ka ke bapale balo. Mafusi Carltonville dumela wena ngwane so pusele so Rosilina Mokwena ha Rosa Maros. E ka mono ka Stones Rose. E re ke tlo fetisa mabenkele hobane empe tla mo ke ne ntse ke itšheile le go e lekanyetsa teng gore ke tlo fitlha teng molemong wa kgwebo re ke tlae ka mona ke ya gota.
1: Bohloko ba go latlhelwa ke moratiwa ga se papahet clientele e tlwisisa gore go boloka ba go ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.

0: Ay, ay, Morena wa nguma wa muzi wa Jesu, Morena wa nguma tseba ke a bulela he. Ba re khumumo. Hey! Ke be ke hlatseile ba. Tshupamba lona he. Chu. Mama di kina kwa di kheleke 086-000-3084 086-000-3084 Lesedi, dumela.
1: Kaiser ya motho.
0: Molamu wa le gashia ha o phame banna mari pompo sa lile.
1: Molamu wa le gashia ha o phame. Banna ba kena ka lengwe pe malo sa tswa madi. Go ba ha o le tsena na go thata. Ba le go le ya kubella ka go se tidiyo. E re ke re banna Nkang di tsebe le nkang masopo le go balana le fatya di tsebe le tlhale tsebe go kwa hantle. Bale se ke di wa ke sana na se ya tsame go na o ntswa ke di bua ka se tsana sa di kwa ke magameng. Nkwa di ma fa modi ya motswana la go le ka bona ntsa thuntsa mala ka ba thuntsa mo lwa ka ke go se ke di wa. Ntswa ke ka bona a thulenya a di khala ke ka di phatla di nna ntsa ke rena go etsa ntswa ke ha o etsa tsenana. Banna ka bona khala ke di tapata pa ka bona khala ke di fata fata makwati se pa mo yeng pa nna ke ntse ke re nje ke ba ka bua khala ke ya bua khala ke e tla rarana le nne ho ba ha ke ha ka mona ho di makwana ke go tsidi ya ka tsa pe ba nna mo nna ba ka be ya ka fa ka ka makwati wa na motho na ka tshela mo ga wa ka po ha ke nka matla ha ke fitla ka fitla ka tshika madumela ya ba ke ntse ke kwanya di khana ke khabe khabe ba ya ba ke ntse ke di la sala ka dumeleng ke mo sangana wa ga ba ya ha se ke ha mo ke ke mo ga nemo se mo tla fatha ba ma se ma ke nka fita mo ha no tsa ka ke na ha ma ntse ka mo ga neng ka ke na ma di mo ke ha ma pe so ne ya ba ke fita ha ga ma tshini ha ga mo khasa ka e pano tsone le tona wala ka kwa ho di ya ka ngwana yana ke mmane wa ka go di a fa fo mo ja se wa ntate temo wa wa na yana mpo yi wa kana le di tsapo ke ga masututsa wa di papa di tona se di pate ke mo wa di tsapo se ba o ntse ba yo wa na motona ba se ba mpetsa se po go tsama di mona ke re le ka ngwana la fana ka bogotswana le bona ba ka ha ile me se ba tsiya ka ya mpeta banna ka ema le ka nna go di mana le ya ba bona ke le fa phala ka bona bontate ba pa so pa fa ba nyu fa thaba ba mpota pota le ntse le mo ka ke ka ema ka ngwana mo tsona ke ka ema go di mantha ba makgetha ke na ke le fete ga ka ga go di mantha ba yo thime e se nna ndai khotse ke mo sangana wa go go so ma di bona mo nna wa ho ho ho be fe se bo ho ho fela mo tsona mo tsona ke ka khitla wana mo ntse ke khitla khitla wana mbuse o ntse ang khaitsa ya mbuse wa fana munna wa gamina mo ngere ke ga tlile go hulisa khala le ntse le botsa ke bua ka mantsi bua ka thaba go fa ke ke ke mo mamela hantle hantle ha ile go tsa di papadi mo ke bana ka go sonta sepa wa fana mo tsone mo tsona ke khala la ya mpe ke khala la ya mme ke wa mo tsona le ntse le botsa ke me ga ke me hantle ha go ba mogaleng ya la khaitsa ya motho
0: abuti sibogo
1: ai tsedi a motho a kwa ntlhole ka ntlhono ya ka ke nke ke ba sie
0: aha kwe chu 086-000-3084 e go kutle ke thola mang ka mona dumela
2: Dumela senkgono.
0: Dumela ntate.
2: Le kae nkgono?
0: Re teng le kae?
2: Re teng re na le dipadije ke re tlalalang la modimokolo. Gala wa le mo gateng ke la gata ka ke le poka.
0: Ntate?
2: Ha nka ke theosa. go train and get Google. I will get out of the Vitaka.
0: Teusa.
2: I'm taking out and I have Google over the Teusa. Well, I did not tell you that you're a
0: loser.
2: You're a loser. You're a loser. You're a loser. You're a loser. You're a loser. You're a loser. I just want to do this. I don't know what I'm saying. I just feel like I'm not going to be able to do this. I'm not going to be I'm not going to be able to do that. How do you hate you back? The murder back and some other marina hate you back. Although I get off the other. I don't know what I'm saying. I'm going to go to the house. Popola taua re ntate mo o re ke ntate mo ha ri ke ze le serie fa mi ke mo le eh ichu le sedi hi hello re tele ga ntate I'm going to go to the house. That's the thing.

Banna ke betsa ka tapane ka pose ya khaela le wa le betsa nge banna go tsasa jeng ha o bapalwa mogabagaba ke tshego mola mo ke tshego le thabe ke koko se je kwa tokyalwana ke nyasa ha ba hilisa mongwallo sagala le gwela mo theo le wa mo samane ke po ho bua bo be mbo ho ithibile magalo ka ho hlentse tla ba mangope ka tlhuta e wa la tsasa ka ho ya hana ha tso di ndi feta ntse di tshaba di kharabetsa bana be zuba jile bantire di so so ke ba ga ta wa jwa mwana so ma vota le hlanya le betsa nga te jana ntata tabanga papa jiji ke zuba ntata pala ma le njeme ene wa kutja wa jwa mwana so ma vio ke bua ka ena ntata ma vatla ke ntata ke vue le ma ke vue mo ga le ngwe a se dlobola kobo ona phata ba shimane ba ya mo phato nga ya le bona a kutja le bona a kutja le bona ntata ma vatla te bja ma tswala bja go shige bana o ile ma vio ke se se vela ke se se kilo ba lo ba se ba ke ke se se lo ka mo sala su pinse tlhaga se se tseng ha o jiba fela nna le vua le makate e tswa le vuke go bo ke a tere nna le vuke le jere ka ma e tsa dina go a di fitla ke tla go wa se go lo pata sa be di mo ga mo sa mane sa be di se ka ba ne le sa dotta dentse se ba tswa se ba kwa ke dinga ka di story ona lo ho re di se thole nya ka nga ka ke tsena di go ke mo ri yana o be tse bo be mo bu ho go fa ba paka tla ding ke na le le so go le lona le ntse le so go di tsa nya ka di ke ya le cheka di a so go la u go nda de wa bua mo gana pe fa di go hela manna se tla mahlaba fo go wa mo ga mo zamane go tla o wele bo ite di ntabeng ha ino mahlaba di go bua bana ja hana ke go le khale nge go bua o so o le ka mo go ona ke se ya ntu di go hale ke deba ka kutukisi ya modapo ba ke tlamatlama sa mofuta ke mohala dito o metseng mosikong wa taba ke mothoko ke motho a tshepe o tshwereng ka bothata ke tsheo ditse ga lengwape le boela ke lefoutu ke le kgatlhela ke le tshwara molamo le tshwara kojana tsa ba tlankana molamo o tshwanela o nkgabisa dipaka ke ntse ke papatla ka sepaka ke ikotla ka nkena le ka nkena ke ntota be tamanye matota ke boga ke bo molala ke a tlhaka

还有萨瓦拉，我不记得回家。阿妈呀，把发丝把哟萨瓦拉，阿吉耍飞了我。

0: re kutlwe ka mona ka mohaleng ke fumana mang lesedi kgotso
1: kgotso
0: hey emo
1: lela
0: hey ke wa tsamang ke se ke se se mo hubu
1: Kelly yo ma la da ga manga harol la da ga gwana mo ya hauje ni hau ya da ga gwana u go ziele ma hu ba ne ba na ba da ga ba da o gwa ya na Pana jeza gani bori jaga guana jeza ido wala wala gada ulobo ye dola mana mana ama dona vela da ulo ama dada gaji wala gaya na vivin la buga. Neta zi ale dawa jamu dwella. Jeza gada wola ene ebo javela jeza ido wala wala gaza wante ubo ye mazi jamura leme gado meraling. Wala se bande o jine ala ka goro ji bua ga na se da da da da da nga ga mu wari ba dan da dan je di ni ba na mo je so mi ma mo je di da da da mai da le ka me da le ma da du da gwan da ga je 24 ma bi dia wa sa bu di an da ni da lo da wa na da de an da wa nya bo nya ga ha ba du bu wa ga do ri ya o fi nya na ngwa de no a bo se bande Wana mbele zenje saa bobe mkwana hakama wala jiroba tangwana ka sifuwa. Sifuwa jie mwana wahabo mojegu sikulo santa jemuru nto chetukwa ba sewa musito la kwana hamunyani. Sala jilwane la sabaka saye sosa bekata wana sana jesa hamu chikwana yuweta sosa ne khaiteri. Yari zimera sosa la kwa jwala unto nchiba hakinze jilwana kwa mbaba watu wana banzi zezye mama sianu jesela maevanta alidei. Kile buja hanya ni mkwa na jilwa na sabaka. Naje mkwa na waha mwri jori mkwa mbuja ni kwa hama jaka le pota pota la kanjaba ni disini sama wise mkwa mwani. Ne paswa lazi mwina lazi ya lele mkwa do mkwa uwa hako uwa kato sanu kamo kwa ya kato ala mangu wane tabata hani mkwa kasi fugeyi. Ki haje kaa kwa kwa mela kubo sanda je paleri ya zele bako kwa tatapa la teka sana tajitati zele takakane kakatamu sako tasari kwa mwana miso kati. Ayo sota wana zwana. Bizara ntake dumwa kaya wana zakuwa poko tangama bapa jema sota zobori janjanu kutu fifi. Uwane kale limi lena la kaje za kanya kumu magukuno kuyo zwa jini wa sese la seme kamo sasele jita ujini zike lor. Kemi kala tuwa kwenye na hula tela sabaka. Hayo sota zeni lape kata wana zana tawana zana kiri tizama zicha. Aribi jakara jesen jale takara wane di sawa jesa kaji no malanga jenswa kwenye seka jesu mbele zene mahali. Awu mene jele seka vile malaka beke makumwa mbele zene nato posa njamu kwa watarika ponda jeta wana sala wakata wapa mishalo so. Yo sepe ka yo sepe ka ye.
2: Yela mba jinsore nani.
0: Yela bobi. Singe jesu mbu. Kele be se gana ke kai mo.
2: Ha
0: go. Mm. Ai ke sei mo longa. Yo wana se ya ne wona ga le bona we. Yo ja bona bile ho na le motho ngotsi mona go tla e pepa. Ya bo bi ba bui.
2: Ke
0: bile le tsapala. Ke bile kwena o tlo le ke thape ngwana tshenya. Ke le tsala sejetse. A ke da ma.
2: O go dira jera mata ho.
0: Fetse, kwena ha hona motho a ka fetwela ntle. Ke don't thiba ka. Ke a thiba ka wena o ke thwala ba emi heke mma. Ba re khoma go bone letsetsetso. Bye bye. He ntotse. Ele ale. ene na nka fumana kgeleketse pedi ke a dumela ke a gola ka mona ka mohaleng dumelang
2: opo mmangwane
0: ga ngwane wa ka
2: o dire
0: pile hantle hla ke tsebe wena
2: ka moha o ya tshepisitseng wa tsepa ha
0: haleluya
2: o tshoko go phaga mbo go tsha bonta ke ga o ala au fitla ka go tsata ka mozolo ba re ke sta wa jwa le CD
0: doctor ya banna fela
2: fela mmangwane ntswa ke jwa le ke tlo fa go o ntjenye thoka ka phala mmangwane ntswa ke
0: jwa oh a ba sa o tsaka mo go ke thabile ntsimbo se ke le la twa ke go bale kacha
2: banna ha ri tshee mabitso nna la ka se ke theile ke namane e tshesa mo ga motswali ke tsipengwe ka tse di ka bo sala tsheke nya tona ke ntse ntse la duma la tsie tala ka fa fa se solo sa mantsa ile ma tsisa la ka mali ba se se panya le se ngwa sala rona bo lo ba sala ba ka tsile mo bolla o ho mabitso nyana di tsio nyana di la le koroto nna ke sa ka nyala mradi wa go ka tsaka nyala mradi ya tero ba ne mradi ya tero mo se ya tena re ke la tsina le tsho Aye sotholang ke le ke tselona ba ga tswa go tlhaba so botle go tsola mo phela le mo rati ya le le ya le ba ba lang. Wena mwana so ha o ntse o bua o rata ro manelo o buela ka di siwo tsa ma ro manelo di tlhaba le maralla ka go se. Ke no ka di tshuga le tshoka na di tlhabisa pele ka tso se tle go kuma go tlhaba ya ngwana. Mabitso a monate bo sotlele mo ka ro ka bua ka ona ke na di tshabeng la nka ya go le di tshabeng ka bona di tlhoka mefuta a tsona pele ka ne go pula a ela teng mo e leng tso feta ona nna ha ntse ke tlhotlwa ke ke ratwa ke mafolo marena wa bona ke le go bona ke mulu mo tlase ya ke se wa tshutwa go rena le ke seng ha e ha e so ba di tshabeng ke a hora ke tsoka tsa go ke tsoka ke le so tsuta ke le kululo mo lo lo ra ba re setswa di setswa la ngwane na se kae se tswele ka ntle soko mo mamela ga se na le mo se sete ka mokotla se na le kwa se tswa mologa lo a tla sa re kha sa re thiela thiela ka o tlo khuli di ene di ene le mangi se mali lo a lo a ta mami si mame tsala na mi si a tsha tsona ka tiba tiba go khodi khodi ma o tla sola ka ra sola o tla khona ma ya khona a mo tsala se tsi mabitso a ga o nna a ke a kope ba re goki ba re okobile ba re moja o rora ela mmangwane ntswa
0: ga ngwane wa ka
2: ao banna
0: ga ngwane ngaka banna fela
2: a tla ko utlwile maobane mogankano mo a ke tse boitse o dula ka kae kae baka ke thatho a ntse a bua le bontho mona a ntse a go o kenya bana di extra class o ba ruta ka metekeng ka metse le sesitwale a tsa ko utlwa bua ntho ya botlhokwa ko gona starta mona ke a e batla ntshono a ke tsebe ba teng bana ba rutang mara e la ka utlwa ngwana ka sa sa thabele o kena mono mmangwane tsatsima
0: a ha ke yetse bo bebe ho sane ha bo mokoni ba theuetse o letsetse nomoro ntsona tse nomoro di a tshwana o ba botse ka taba yo bane ke ne ke sa mamela neng ka o thusa le nna
2: a lo ngwana ka o sibirisa ke ne ke le fisikale ende ha ke batlo ke ba tla mo sothaletsa
0: ka lo e ho tla lo go ba letsetse ho sane ha ba theuetse mo sebetsing wa utlwa
2: nna wa ntse a di modimo a o sona lo fatse o tsene le o tsene ha ha
0: ke le buile ntate wa kahle bosibo botle
2: kantsinwa
0: ha se mo he mamedi wa uqetela ke na gele ke ha
2: e la ha ha die
0: jo ga ngwane di kotsi we we we se ke wile ka mangwele
2: hala la hala
0: ha bo je bo goku
2: ba re le fatsa he a ke sa tsiba na hana ba he
0: e
2: tulang le ga da je da thata lo je dire mira dulu ga sha tha ke sa ga sha tha ke ma be phone ke phe go tle fa tsile go ila le fa tsile ga tsa o sia ba so thu bana na ba thoko ke go phule le mokaola mogena wa buisa wa ka matsa i mogena ha le mogutshana le o motla a le di poto ngwana le di go ka le di poto ngwana tsa matso ho nga tsana le go pala matsi a setala khora khora da tsala nja ja ja da tsala ma di le kwa ga go gontsi kwa ne ke tsile a jwang ke tsile le bana le ba tsana na ke tsile ke bo di tsela bo phele go mo jam da de go mo jam nna o ka di bona ha di sa thute male ha di na le po ri amme tsala po ana tsala mo go tsana bo ana o ka bona tsabula tsa o ka bona ka o fata ka mangotse
3: mushimane ba ba ne mona ba ba nana mushimane ka ga tama go bolla mushimane ampa la ma ga di ka di ntse ta ka go le ntse go nana ka sibi be ngwe atla ke re shapu shapu ya ma shapa dinga na ke le ke shapri na na tsone tsoro be ba se le ntse ka ga ma thapo go ntse ka ke ne ke ka e fa pone ha di ka o mo go ka tsi a ka o tina go tana sha go ngolla ta ga ba ne magaleng ke se bunya bunya ne sa bo manzi bunya bunya ne sa bo ga ne ntsa isa se bunya ke ntlo ka mo ga o se kene se go tuma na ka di jana ga khari
0: a ngwani di kotsi
3: ba ga thutse ra ke sa monna le sa mo sa di hey hey ke se ma thango se tla le hlanya
0: cha cha
3: hala la

0: Diaduma, moratu wa ntshepe ke o tshepile ke mahowe darling pe jana ho mono ka ka nyolwa le thaba maholo banna ba heso. Ri eme ka thata mona. Ri eme ka madi a rona mona sekwele ha heso ke pinatse kileng ka dinka ka tatellano ya tsona. Ke metsotso le shumele motsi robedi ka mora ho raya shumele motsi mo ke tlo fitisa kgwebo. Ha ke khutla mono he be se ke bula le bokoso la DJ My DJ DJ Lovers. Ntate phala ka mo ka maputse ke le buila ho lo mongaka molaetsa o tlwaetse molaetsa o fitile. Ya asele ka thata. Asele ka thata. Ntse ke utse o tsheya le hantsalla ke go le halla la utlwile bohloko wa tsheya jale batho ba ba matla lokela go ipea gantle boemong bono a leta mosolo di ke lebile ka mono ka Peter Maritzburg o mametse sealemoya sena sa lesedi sa se ratang ngwanenwa weso o kamane ka mabenyeng Man Fletcher ke lebile haholo mora mogamisa e ke lebile wena ngwaneso ke lebile haholo Masefantsi ka mo ka Protea Clan ke lebile ba ga halala ntswakana ke khutlile hle ke Thabo Thibo Thatche le sale ke mametse sealemoya sena seo ke se ratang sa lesedi ke le ka mona ka Johannesburg CBD ke lebile kgaitsedi yaka ge ka ofela futela gore nya o qetela le wena motshedisi tjakama ke lebile ka moo ka Mpumalanga ka Sekunda e re ke tlhae ka mona ka mabenkeleng ga ke khutla mono he ke etsa ntho e ke e tletseng kwano mabenkele semousu
1: bomamputi ba abelana ntho tse ngata o setlela boikemisetso tjantjello ba ba mmona ha ba hloke ho ba lebaleng gore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
2: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: re mmoho le ntswaki Roikat Motlong ha e le ya robetseng yena ke bohlasong ba hae
4: Digo ya batimono
3: Lesedi FM.

哈几把路没哈不说估计把鞋进车咋不我陪老爸住一挂店了啦比如一在马子啊耶耶来家给拉斯发巴努萨嘎

0: sebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle gore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu go Lesedi FM.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theo ga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
2: Mamedi wa tshebeletso ya Lesedi, dumela hle ya o dumedisang lenaneng la Re Qhoba Bosiu ka jeno ke tsholo le o ka uke. Nna le wena mo mamedi re ya goreng ya bobedi ka lenaneo la Re Qhoba Bosiu ka jeno kgwedi o dimo tlhola matsatsi ya 20 a metso e robedi o tswile ha monate ka koriana Ntswaki Motlaung. Ntswaki Ntswakana Ntswaki Motlaung. Ke tseo ga ditaba mabedi nna le wena re ya goreng ya bobedi. Ke la bokae tsholo ka jeno, ke la bone.

in unity ya Charlie Mind Games mabene metso sidula hantle ho ya le shome ka mara hora ya le shome le metso imedi ka jeno re tsa machina hemo mabedi metso sungi mashome a mabedi a metso mihlano ka mara hora ena re ya batso sa hemo mabedi nomoro nya 0860003084 re tla kana le tsap tsapong 0832840008 hata batseno di ditsemetso tsenye mashume a mabedi a mse mhlano ka mora hora ena mme re tla qala ditaba tsa rena hantle mono nako nyeno eo go jwetsang ka yona metso tsenye le shemele mse mhlano mabedi pele re fitla hore nya ya pele tla ke re shebe history o rena ka di 28 kgweding ya bohlano ho ile ho etsala jwang nako nye fitileng ya mabedi be ka jeno bana re tebu tebu ka kae e ke bona e ka re ke tla pota ka na nya le sotho ka mona ka jeno Bebe so sungele shwele msi mshano kama rahora ya pili mwa mamedi, ritlake re ofese those mwa nati, sata silina la mashumi ya mabedi, ametsu irobedi, me thosa runa se zama ilana, lele za tilina, keta uwe za runa za tilina, le shawwe elele za tila inghe mwa mamedi, kapa ki, kitle kufeta waza usani, ya kita ufa usani, kita ufa usani, kita ufa usani, eka di 29, or za tila di 29 za mei, le khetwe ele letsatsi la e pela re tloba le sehlo se monate se bonno joana ka jeno ha re shebile kgwedi ena ya kontinente ya Afrika tla tle re mathe mono ka jeno ho tloba monate me ke tla utla ka wena hore na wena ha taba di le jwalo o shebile kae wena mo mamedi wa tsebeletso ena e kgolo ya le sedi ntokena

0: Pinake monatia hule Michael Bolton hule City FM missing you now mabe metsotso ke le shumele mesisi letsinga kamera hora ya le shumele metsumedi re ntse re botlhoba bosi bona re buisa ona teng horeng ya bobedi e ke tla o sia matsonga emo tsomaratua mo mamedi o tla nga ha monate ka lenana o la di kalaneng go tlahle o be jwalo ka nnete ya ona ntwe ba tla re kitle ke bua mona fela laise ona ba le mohlomo ke tla bua nne nka e ka e bijana mane ho tsiba ma ho tsiba ma e se bile ntwe go mona ya Jomo Sono ya Jomo Cosmos ya e batho ba bua ka ntle ka batho ba bua ka ntle ka mona e re ke e fete tabeng ba be demetso sokie le shume le metso supileng ka mara ho ra ya le shume le metso emedi re tla thewa le wena ka jeno ha mo be re ne re thewa le wena ho be mo nnate ha holo ka nnete e ke shebile le bana ba IEC ha ma be mo tle ba sa tswa thagola orna ba tata ba sebesebe tsa ditaba tsa bona jwang tsa dikgetho tsa magotla metse tse e tla ba teng moraonyana selemong sena di tla ba teng go yalela mafelong a selemo sena tsholo tle re behantle ka nnete jwale he se re tla bona ba re fa go ya ka mokgwa o batlang go sebesebetsa ka teng ba ile ba kena mane go dithelebišene jwalo ba bua ditaba se re tla bona orna ya ka mokgwa o ba tekang ditaba tsa bona ka teng di tla ba sebeletsa gantle na ga re ya dikgethong le pele re fitlha le ga re se re le dikgethong tsa magotla a metse selemong sena re tla di bona taba tseno motlhang re fitlhang mono go tsona he mo mamedi wena o morati o mothaselele o motshehetsi o mokgothometsi wa lenaneo ebile o mokgothometsi wa tshebeletso ena ya lesedi ke kutlwe mestikulo ya ngatantsa re mamedi wena o tla pele o tla pele o batho bohle re mona ka wena le a re dumedisa wena potso fela ko re naga re mamele dumela wa dumela na na le batho tseng fela tu o ka ka hela dumela nhle a batho tse tu a dumela le o dumela ba go ntsa reng eno kapa wena wa dumela mo mamedi ha re o dumedisa mona re mamedi dumela hle ebe o ntse o phetse jwang ebe o tla kabela kapa o thotse itse mabedi re ke bue mantswe ana go wena ka jeno hle peo ha e hola e hola e thotse e sena lerata empa peo ya sefate sefate se ileng sa hodiswa ke peo se tswang peo e ileng ya hlaha kapa ya hola e ntse e thotse sefate sona mohlang siwang se lerata bona mo mamedi tshenyego e lerata empa hoe tlholo ya dintho a e thotse jwale re batla o ruta gore bophelong ka jeno o ko o thole ke gore gangata o ko o thole o ko o shebelele dintho a di etsagala gola o thotse atlega o thotse fumana dintho o ntse o thotse go na le batho ba reng ga ba gola ba etse lerata motho a so fitlhile o kae fela o sa ntse a etsa lerata e ba le maatla tseba bohlokwa tseba maatla a lentswe le na kgutso le go kgutsa go godisa motho go kgutsa go tlalefisa motho go kgutsa go qobisa motho dintho tse ngata dintho tse mpe a ko ithute go thola hola o thotse a tle a ntse o thotse e ba le tsona o thotse ka kae kae bibile mmane ha bana ba ne ba betla mabe ho tla noto ka mano da da bene se ka ba tloetsala mona ha o tswe le gata ka kwana ka kwari a se le tetile hele tle hlalela ka kwa thotseri ngare ba tloetsa le gata a eh
1: and I have made
0: it to sing ke wena

0: Itusing se sebele senyala sedi ke wena mabedi meso sidi la hantle ho ye mashimi a mabedi a msemhlano botsekeng ka mara hora ya le shemele meso medi re ba kopela hle batho bana
1: ha motho a sa sebetse tlala e ka khala ka setotswana mme o bone malapa a rohana bana ba tsetaulo ho o tla bona ba tletse tletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le magoba a di thetifatsi Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng ha re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi ke molelwa
0: babere ho fela le jwalo a ke molelwa hle dumela hle ntate tsholo ke kopa ho qhoba bosiu le nkgono nompi mo kwena Ausi Mabinda Liepo, bona ba ka Kronstadt le me Grace Mopedi yena o Morlega ke nna mampo e mokwena loso ka mona ka Morlega ke Bethlehem ha re le bohle ngwana morenaka ha re ye ho ye mong hape tsholo ke enwa 1226 re moho ka le khubula 88.4 ke tsosa mama siu mokanyani Jameson Aponso Molapo etwatwa le Manas Alfred Masumba Cosmos City mangata batseno ke Nanki Ahlomedi har le bohle ngwana morenaka ke tsosa baede matung matlakeng matsekiso kokoropo vepenar magotso sidimo o ka divestopo tandi kometsi sastron ke ena manga ditaba tseno ya momamedi ha re shebe rona ba bang ba reng ka kwano ha re shebe ba bang ka kwano ke nna tsholo moloi ke gaza strona matlakeng ke qoba bosiu le ntate shata wa le ponisa le bonga di phama o gaza strono le sivuile shibani o ka limpopo ha ka tore ke ya leboa ho lebile nna hle ngwana morenaka re ku tor na be di a sebetsa ka mona tabatsena re nge ku tor na tabatsena di a sebetsa na ka pa ba na ihle di na le mathata na re nge ke bone o yo tle handle ka nete ka metsotswana e le ka ne re ku tle re ku tle
2: re le tsholo petso petso tsenje nda twaka ke pa pitsana ka mo tlhama se re ke ba tso se tso se chak swa la la ke tso se le mpua ka ke motsana ithama ke se ke tso se le ofri thama ba comment man ba ntshaketse ke are bona da ha ke comment man thank you
0: are le bo ka comment ka monta te
3: go tsotsa de tsholo ke te bo makoka fo yili ke kopela bana ba latela mme me mi salwe
0: da de ile ka jwale ile ka jwale o ka ntate ane bana o ke mo ise ka jwale ntate ka motsholo molate molate molate molate cha cha hanya tase irukule
3: bo makoka fo yili ke kopela bana ba latela mme me mi salwe makoko ntate Johannes molato di makoko ke batswa di baka ba ke kopelele le gato la pelo a ka mpolo ke mogele ke bua ke le ka fo yili ka hore motsotso ke theoetse la sabotsa mesi ba simobile equestrian security service ka fo yili wa nkhopa ntate
0: ke tse o dita
4: wa ntate re o ka uke nye ke ba ba ga go tlhobela bona mme ya moloi ka mana ka o bo go ga dipelane yo nye ba me po people go ye ka mana ka go ke qetelle yo ro ga mapa tata ka mozo yo bo ga na ba go ite ga da uke ya go go bela ntate zulu
0: ntate ke a leboa
5: Khotso khotso ndate solo khotso hle mongaka. Ke kopatsa sa mentabisi mabe ka mona ka tsepena ra ho finyana le nna mona. be ke re mme Maria Majwan qetele ka mme Malibisa ka mane ka Western area bona ba tswa ke ntate rampa e jone tsimile kwa ma fitting a patsa le soto pela le bolina la Van Rooi
0: ntate kwa kahle
6: tumela tumela tumela ntate tsholo
0: mme
6: ntate tsholo ke go pa go tsosa ba abuti ba ka ba hlano elo sieni putibuti Morena, Tuxi, le mzandle ke ga batswe batho. Allo, patela bana papa. Le motswadi wa bona ba setseng kana fela le monotsi. Ka? Le bile ntate.
0: Me ke a le bohle. Molefi rantsieng o ka kwa kwasi o re ho hola majoro ka pa bana le tlamitsa meya ntantise. Mkhize. Le abuti a upa hlapane ba hola ka jeno hle ba bonetse tse dilemo tse ding tse ngata e ba kopetse ke yena Molefi ke Levi ya ba kopetseng ke tsosa ntate tladi ka Stensres a phoka mofukeng ka a trans store for yena khanna ka se khasu o ka Fleerhof extension 9 ke mo gete khumalo ka mona ka Fleerhof ka extension 4 kele wile hle ngwana morena ka ha ruto rena eno emong yana taba tsa di tsa majwang ke o taba ya thulaga tuwana
7: ka Peter Maritzburg ki tsuse aleta fusi musolo di kera lela abutsulo
0: mutla pele ke ka lefase ngwaneso
7: anke ke ka mana ka Peter Maritzburg ki tsuse aleta fusi musolo di kera tsuwe hle ke ka mana ka Sosselberg ke re gauta mafuso tsuwa tswa kubusi a utsulo moeng ke tetele ka me malrato pitso ka male ka melu di fujiti ba tsoso loko pela ke more na ranti ba ka mona ka chimal ke le bo a utsulo a re go re nya bohlano
0: re tla emula ya bo bedi mona ngwana ka
8: khotso khotso mo ga pofu
0: ntate
8: ke tsosa mfumadi wa ka le male go hanse ntwedi ka makele ke etla le moradi a ile bo hanse ntwedi ba hona ka makele ke tla le motswalle wa ka wa hlo ya kgomo e leng April Machobane Dikwebe ka mane ka lefatsheng la Khuma Stilfontein la batsosang ke Aaron Sentwedi ka mane ka makele ke tle
6: mina ndile solo kopotso sa bana ba latela kopotso sa LC Matshidiso mapitso ndona ke tsose gothatso sehloho ba kopelwa ke nna dineo sehloho ka thabantsho ga tlo ke re ba tsoe ba phatsi
0: ke le bile ngwana mora naka
9: ndate solo jo mora naka mapopo mane di chi ke panda Dallas bandale ka kanalo ke kopela pito ka le tebo mgomezulu le sile le thuko le gami le thuko le masiba ka le thuko ka kana na upi
0: ndate ke wa kahle ke khopa busiu le mampola ile shodi le ba itsi le shodi ke re batsuwe ke nati bello le shodi ke gamana ka phumulo ho la hene mani ha re shebe mona ka pelinyana ke kopa o tsosa sa ne molefe John Chabalala le mami molefe ka kala botsa ke na Richard molefe ke hurima tsela mona tsamae hantle ngwanaka o tsamae hantle ngwaneso ke kopa o tsosa re thabile ramule mamosa ranotsi le mantai masehle e batsosa ke ma hlompho modumo ka Soweto proti a south yela lo kae ka mana e ne ke re ke ya ka mana ha o sana motho ka mana e ga mehaleng ka manje ya le ne ke re ke nka motho ka mehaleng ya le ha le yo ka mono ya le nentse le panyapanya mona
10: ha tso ntate dzolo
0: ntate
10: a ke tso ntate taupele ke re ntate mgodutlo qetela ka ntate mothabe ba ka mana ka Cyprus planter ba tso swa ke mo difilo kwa la duma arfete ha tso ntate dzolo
0: ntate kwa ka tseli vai
11: e ya ntate tsholo dumela ntate ke ntate mogetsi matsabisa ka telemas
0: Hey,
11: ke tso sa bana ba latela, ke mate ke ke mpale mane. Abang ka po ga thabile. Ke mate ke le sothumane. Ke tso sa bua bona, khomela tiane. monyana dipedi tsa go gabisana matebeleng tango
0: ntate
12: moelane letsholo oaua ntate ke mokate bofuke ka mona ka betlen qala ke lebuise bafanabafana ba tsamaya gantle ngwana mme makae ba tsamaya tlwala botlhano mone ke re ke tsosa mofumadi wa ka mokara bo mofokeng ke tsosa moshimane wa ka kagabe le mofokeng ke tsose le motšhana ka kgotsa mofokeng ke ra ba tsowe batho take date tsholo
0: ntate ke wa katle ke nna TJ good enough for tebo mathetsa wa Bloemfontein Rocklands Regent area ke kopa o tsosa ausisi ke itumetse ditaunyane wa Bloemfontein Bloemanda ha re lebohle yela di etsa wa difounu tsena ha ke re ke ya ka man house ha batho le tsang ka mono ntse le tse ba ka palo utlwa ke di bala ka mo ba le lenana ha ke yona ke yona tsholo ya ho yena hle mona ya ho yena ngwane no ba thala u
13: nda ke mo kwe
0: nda de bishop
13: eh mana nna go mbi ke nna
0: yo o bish ke jwale bish tapotsa khawa nda doro tswarela ha se ho etsa etseng ka mo ai ha ke so mo
14: ai ai ai ha zwi ndo nanga
0: ai

0: You give me good love, Whitney Houston, hur läser jag fan?
1: So good, take this heart of mine.
0: Mashima mabidi kamara ora pele, hare slong hema bidi motlehle, batho ke bana ba rong o letse ka monaka, thoko ba re motho ke yona banna ke rorisang o ka matatiele ka monaka dikamoreng. Ore ke thabela ho phelana nya Lesotho hobane ke motho ya ratang temo le diphoofolo. Ore ke na yewa e nga e bone yeo hepo ma medi motle. Ha qeta hore le kgotso e renang, o iketlo le kgotso e renang ka hara na ena ya Lesotho. Naheng eo ya Lesotho. Rorisa matatiele. Ore na ya Lesotho. Na ipatla Lesotho ntate. Rata temo le diphoofolo. Tla isa ke ntho eno le o dula ka mono ka baka la temo le diphoofolo. Re kutlwe na rona hore.
2: Dumela ntate Tsholo.
0: Ntate.
2: O tshwere mundu ka mona ka diplasing tsa Senegal na njere ntate.
0: Ee ntate.
2: Atjhe. Nna nka thabela ho lo dula naheng ya Lesotho, naheng ya ntate, naheng ya ntate Moshweshwe. Hobaneng ha ke tjho jwalo? Ke rata bophelo bono bo phelwang ka mono, ke hore lifestyle ya ka Lesotho ntate. Tanke ntate Tsholo.
0: Ntate ke o he o ro rata bophelo bo phelwang ka mono. Mabedi tumela. Kgotso? Hallo? Inzella fela ere ke tle ka mo bana mathata letho
2: o tsonda ditsulo
0: dadi
2: o tsonda ke nna ke Archbishop Thabo Matshamise ke mona ka Jagersfontein dadi tsulo nna ne nka lakatsa ho dula na yenya Lesotho ne nka lakatsa ho dula na yenya Lesotho le baka ile hore Lesotho ke yona teng mo bontate wa ka batswallwang teng fela he hore ebe rona re tswaletse ka Afrika Borwa re le ratingwa monyetla wa o tseba ntatemoholo wa rona gobane o ile a nkuwa ke tswala motho ntatemoholo o ile a fenetwa ka mono ka Lesotho e ne e le morena wa sebaka se itseng a ke tsebe o kae ba rona re tlhagetse ka kono ka Afrika Borwa ke a lebo ntate Tsholo
0: dumela kgotso. Kale wetsela jwang ka mona right ere ke fete ke nke motho e mong hape ka kwano re ke nke motho e mong hape ka kwano ku tlorna o di bea jwa
3: ila Tsholo
0: mrena
3: eish na ka thabela na ya Botswana ke wona ka thabela wona kilo etsa Tsholo

0: ke o dulang o yone e ke a opela mo botshelo bo la tshwarelo naya botswana olo ke ratile bolo bana ba se ba melaotheo yone botshelo ba ke sa polokego a e kgonna botswana o monate kone o monate ga o kgona le o robola ka ntle bosio a e kgona botshelong ka botswana o bolokeile o bolokeile o bolokeile agolo ba ke sa botlhokotshebe le ba ke sa polokego ka kakaretsa melao ya teng e metle ke e rata taka botshelo ke morena ranti ba ka bona ka kima
1: manna o fole le ge boetse le banna le boetse bothata ke mana ke ngaka ke le tjena mogana ga nthe ba ngwanaka o se ka ba nyatsa tla boetse wa ngotse ba o fola ngwanaka le sedi dumela mamele re na le mathata mehala tse ba ka e thotse e itse tu fela ya lla mane ha ke tsebele molato ke buteke
2: monga pofu nna ne ke tla thabela go dula ka Botswana batho ba teng ba hantle ga go se utlwe utho batho ba Botswana ba entseng ka mona ka South Africa ke sefoka se thole ka mona ka Senegal
1: naibe ke se ke botsa fela
3: kgotsa nate Zulu
1: ndate
3: nna naga e nka e ratang go phela go yona kontinenteng ena ya Aforika ke Botswana le Zulu Botswana melao ya teng e batla e le godimonyana go fetana tsena tse ding gobane dipolao tsena tse setlogo le dipeto tsena tse setlolo o senyetsetsana ona o setlogo ga o e tsale ga bobebe gobaneng kotlwa teng e boima gagolo nate Tsholo o ntse o dutse nate Rampaijon Tsimile kwa mafeteng ga patsa Lesotho pela lebone na la Van Rooy
1: a utlwa emamele re matha Botswana le Lesotho fela mona ona bona mo re kaga yang ga tsatsi le na lešhaba e mong ke yona le ena kipileng motsi ka qwaqwa o re o ratana ya Botswana bophelo ba mono le batho ba rata batho ba ya hlompha go na le molao ee go the ba na le molao fela re dutse Botswana re dutse Lesotho ga o banna gona mo o fela mo gona montse re thinyathinyana kgotso lesedi a tsoela ke sa tsewa go etsela banka kannete mehala ena ka ke sa tsewa go etsela Botswana Lesotho mabaka ke ao he ra utlwile ka bahlomphei re mona go Botswana le Lesotho ba re file mabaka re ke bone ebe yo o ile a kena pejana kwana ga ke gole be o tla bua ntho ene ge e batle re ngeku
4: ntatetsholo jwangamin wa monate molekane kona wa mona onkwatetse ga kgona o sentse ke tla etsetswa dijo tsa lanche ke ntatetsholo ono wa ka oo banda reka lala seka kana na opoi ntate ke ga ke gobane
1: ore molekane o mokwatetse ma tlabe re shapue bele tsholo tsoa ka mono ngwanaka o tle ka mona taba ya rona kena se ka la kwatelana mono le lone we ah dade andate a e kgona ya hana letse gape mogenaka nganete a le letho a utlwa le wena e hana o yamane ya hana e bosoko ka ditsebeng kama e re re utlwene
5: dumela ntate Tsholo
1: ndate
5: ae nana ga Botswana e tlile ke yona ntate e ke utlwang ka re ne nka thabela phela o yona ntate ae latela ka tsela eo ke bona le batho ba teng ga ba le mo Aforika Borwa ba phelang ka yone ai ke batho ba imametseng tate ae batho ba na le kgotso bale a ke nagana gore le nageng ya bona go jalo ka tsele ke ba bonang ba le ka temo ga se batho ba mferefere bana
1: Botswana ga re utlwe ka
6: kgotso monga phofu kgotso monga phofu ga monate lekane te tsholo ga monate o sebetsi ya mjojo polaseng tsa Betlehem le tsholo nna nka galelwa phela naeng ena ya Nigeria ngwana mmela te tsholo e na le karolwane e ntle ya mobu fa bakeng sa batho ba batsho gobane batho ba batsho ke bona ba tshwere mobu ka moo and-e ke naya batlang o buile wa gopola ke godisana tlhokwa le South Africa ka baka la gola wa moruo wa mo ngwana mme Nigeria ke e favor ka taba ya mobu ngwana mme o batho ba batsho takile te tsholo
1: ntate ke lebohile monkea
7: kgotso ntate tsholo kgotso ntate ai le nna ka nnete ya ke batle bua leshano nna nka iphelela Botswana go latela melao ya teng lo ra rutlwa dintho tse utlwisang botlhoko ntate ne nka iphelela Botswana ke tla di ka mona ka bolefonteng ntate tsholo
1: ntate tladi ke lebule hle mranaka ha re utlwe mong ke yona he mo mamedi rona yena o di
8: bua dinela na le tsolo ke re na ya Botswana ke lo na maloto ke je selete ke tso ma thateng a South Africa bo bo du ga bo wa bo yo ka Botswana
1: ibe utle pele mo mamedi re utlwe ka mona ona o etsa la ba khotso le seri
9: a le tsolo
1: da day
9: ha bona ate
1: hle
9: o bua le pula ya mabale phase 3 Bloemfontein
1: ntatwaka
9: nna nka thabela o dula Botswana mo o phelang ka kgotso teng o sena dipolano tanki ntate tsolo
1: ka Botswana
9: ntate
1: ntatwaka
9: tanki ntate tsolo
1: e Botswana mamedi batho ba rata Botswana batho ba rata Botswana e re ke tle ka mona motho ke eno mona ke hapaswane jwale ke hapase
10: ntate tshulo
1: ntate
10: ha ntate tshulo na ha ba re teng mane bitswang Cape Verde ai nak bona le na ha ile ngong ka iphilela ha yona ka khotso ba ne bile ha ena le batho ba bangata ai tseding ntatwa ka nka segolo Cape Verde ke thabo wa mfukeng ba mtse ba ka chila mo Fred Phumelela
1: chila Cape Verde tangi baba ibile ke bone ba e panele na ha ye nngwe tsena ba bene metsotso e dula hantle ho e mashumi a mabedi a metsorobong re a horeng ya bobedi ngwana walla o lumilwe keng e ke gadimo motswa gadimo ditshwana ba re molomile kae ba re maragwaneng ngwana walla o lemiwe ke eng e bommae ba kae ba re ba sa ile masimong boragwe bona ba kae ba re ba sa ile maburung motshelele tie ngwana ka ba re there's no sugar nna mo ke ratang teng ba re ke thabela o ntse o phela thabela o ntse o etsa dengese. I'll do it again, sir.

Ba ba ba ba. Ke sangko mota le biso la pina ke ramasela. E ngwana wa la bana. E ba re motselele tie ngwana ga ba re there's no sugar. E tsiki ga iyo ga man. Sugela. Ke tabela hantso pila. Ke tabela hantso kunya kunya. Ba re bana botlhe no ba pela bana. Yo thata le ba yo tla dina bona man. Watso maga le fuga na kwengu mo mamedi bana. Aya e khona man. Ay ay ay ay ay. Yo. Batwana bana ba tshegele tlotlo ba tshege mmino mo nate ba tshege puya sesotho. Fela ga le bo bana ho ntso tswa bo sanege ka mona. Eish man be be tla lena ke ha na bana ba teng ka mona bo se di muthabane. E ba ntse ba e kopanya ga le sotho ka mona. Bangata dibini dingata ga le sotho ka mona. Ngata ho lo bonye. Ke mang yo no amino a gospel a ha o le thata ke thiba ga Jesu ya go ha o so le bima wa le thiba ga Jesu ntate lo wa le thiba ga ya sa thibe.

0: Ya. Go. Minister Watwat spokes. Bambiza jwalo. Ke thabela hantso pila. Ke thabela hantso kunya kunya. Ei, ne ka ngala ta mentho bana. A re ta unha muletsano ya ka o sna le kotochi. Basi manyana ba tsere di koto ba sita. Amuletsani. Amuletsani. Oh, e bana pina ya monati eno bana. Butla pele. Ho re bue mona tikete ngwana ka butle pele ke pote ka mashelishile nga bona go utlwa ntho di tsamajwa mashelishile.
1: Ke big deal weekend ya okay me ruti setsa dipoloko tse jolo ka 2 kg ya Tastic Long Grain parboiled white rice ka 28 ranta fela. Di 145 gram di fika pa di fetse pedi tsa mefuta futa ya Doritos corn chips ka 38 ranta le 1 kg ya Tapia stock country 40% fat spread ka 45 ranta fela. Matsatsi a mane fela di 28 ho ya ho di 31 tsa May empa di fumanehi okay express. Okay, beng ba le bankele ba o ka ba tshepang.
0: Mabere ka jeno ntate Hugo Bruce o ile a phatlalatsa maobane tsholo e seng ka jeno o ile a phatlalatsa lebotho le batlang ho ya le lona dipapading tsa mohope kwa lefatshe ya mmamedi. Ha re tshepa re lebotho leno le tla tla le sebeletse na yena Afrika Borwa ka bokgabane bona ba haesale. Re ba tsietseng ke a tseba ntsona le batho ba sa kgotsofelang mona le mane ba ne tlhopha sena ke sa naga se sa motho a le mong. Le nna kaekae nka nna ka bua ntho e ke batlang go e bua ga e kae mane atšhe ka nnete mona e mane ae fela re tla reng ena o sa kgethile ga o na le thole re tlang go le etsa ka nnete e se le go fela re tshietse re yang pele gotlhe go be monate momamedi wa ena tshebeletso e kgolo ya lesedi. Babe di taba tse ileng tsa ipetsa pe tse ileng tsa tlhaga gona jwale ke taba tsane tsa dikgetho tsa semmuso tsa magotlametse tse e tla ba teng moragonyana le mong sena mme bana ba lekgotla le ikemetseng la dikgetho IEC Independent Electoral Commission ba ile ba thagola letsholo la bona la gore na ba tla tla ba sebetsa jwa dikgethong tsena tse e tla ba teng mafelong a selemo ga o yalela mafelong a selemo sena. So yela re tla bona gore na bahlomphei taba tsa bona di tlatlhe di ba tsamaele jwang ge momamedi e le gore go tlo be dikgetho tse e senang le yebe tse e senang manyofonyofo ke ka mokgoge go leng ka teng ge momamedi nna le wena ntse re le morao RQB ke malome Vector o na le Black Diamond a dumela.
2: Of a very dangerous animal crossing the borders up to South Africa. If you're anywhere in the Hoja province, please, you're advised to stay at home and be safe.

Ya, ena ke se di muthabane ho le Seria FM. Ho mo pele mo le bile malome Vector le Black Diamond dumelanga. Mabele metso se ke robedi re ya ho reng ya bobedi. Ke sa letse ke pina tse pedi ke KO. Le youngster na me be ke tle ko la monaka Raja. Di pedi fela meding ka metso zwe me ka bana. Ha di kopana mona ke metso tse le shomeka fela. Ha ona mathata. A letho mo mabedi. Let's say, so ka ba ndi ra ha mona ho ba fana ba fana mhlomong o ba fanye ba be le boiphihlelo bo itseng mhlomong la ba sa ba pala he bana ba be April lor nan 20 tsama jwa

真正是你的心，真心。

la fitla le sahane le tsatsile ba hlodi la bone packing ba bidwa tsebeletso ya le seru dumeriso ke mohlodi e motsomo ratu a thole ba thatha o tsuka mmala tlo le sang khone me ke le sara ke mo tsara bidwa motsane go fansa re sere sa botonki high top ke ya o dumedi sa hle o mamedi wa tsebeletso ratwang go hlometseng tsebeletso na o le teng ke rata hore ho wena gotso gotso gotso gotso gotso gotso gotso gotso gotso gotso gotso

apile ke bonatea golo rajane ya return it up kudumedisa gantle la bone bekeng kgodi ya motsianong e tlhola matsatsi a mašome a mabedi a e na le metserobedi o le mosebetsing o le lapeng o le leetong o le sekolong gotlhe mo o leng teng ka jeno ke rata gore wena tlhe kgotso o thabile o nyakaletse ga ebe ga o jwa lotlhe ke kopa o tlo o thabe o tle o nyakalle boimeng botlhe mathateng otlhe a o kopana le ona ke rata o tlo o tlale ka kgotso o tlo o tlale ka maatla o tseba gobane maemo ana a ke ke a dula a le jena ka o sa feleng a ntse a tlo fetoa mme le bophelo ba gago bo ntse bo tlo fetoa e motsho boratiwa boloka katibo ya fubeng sa go seponono ebe he ga o qeta mono o ntanong ka tlhompho kananelo tebogo yona o tlo o ilebise basebetsi mmogo botlhe ba ile mang ka nako go tla tshebeletsong ena mananeong otlhe a seng a fetile mme ba etsa mosebetsi o gabane mananeong a fapafapaneng ke a leboa tsholo wa lookaoke kananeo le monate la RQB re qhoba bosiu a go qalaletsatsi ya monate a tla le tsona ke a leboa go etetsa mo phomolo tla boela ba teng sea le moeng gape go sane ga re tloe tsofa kankane ka makgetha go ratse tharo tse re dikadiwang ka ga masedin phatlhalatsane na le diameso re bo sa fele mogena wa kgotso ee re leboa mpho ya bophelo re leboa mogauka jeno gore tle re tsewe re tlo tla re gokangwa mmogo ke maqhubuana a gaso ga re le a le seponono re tle re tsebe gore ke difetse re tla di lebelela ee dintho di fetoile beke fetileng ke ile ka tlhalosego ka jeno re tlabe re phetela tabena rona.